0: eje won mu bayi eje won mu bayi ka le tete lo ojo tin lo ah iwo olohun o ba de sanu me ojo is lost eh eba ku lato le de Canada an gbadun yin o forward with the technical colleges thank you sir god bless you sir lato do ba mi suboye jo e ba ki mama suboye jo daada on my wiser akakemi you are welcome to the program well done sir e se mo dupe o thank you and god bless you all e je n pada sori ikanni ba ndore e je wa se ni bayi kala fani ati gbo tori mo fe oga agba patapata ti an ba n gbo mi fun ajo otma won la won o ba wa soro sugbon won fe fe ti gbo gbogbo ipenija tara lu ba ni pelu ajo awon oda in to wu nkan le gan e je n lo n gangan ni ma bi nkan o nkankan ni ma bi nkankan e je n lo bi n to wu nkan le gan nkankan lo wu nkan le ta fi de kori ta ta de a si de be e fe ti gbo be ba ti fe ti gbo awon alaye tawon yen wa se tele e gbo leyin na en lemi ati yan wa lanfani ati lori ofe ati ba wa soro e lori ofe lati ba wa soro inu mi o si dun bo te je pe oga agba fajo vio won ti pe mi won si je ko ye mi pe omo to mesun wa ka ba won jo ka ba won se ni awari lobin wa nko be won ti e ni ki fa won ni number omo won ni e ma wori e ma wori emi gangan fun lara mi e won ni han ngo mwa e je wo boya ni ile
1: mo ti ri to ti pass ki ni je nikan ki e je di machine ni bi e mo ti ri to ti pass ki ni je nikan ki e je di machine ni o sa wa lo baga won won da mi duro tini gan je ki iwe de wa legbe machine aga ba ri iwe nko mo ni mi wa legbe machine mo ni bi mo se gbole ni sin na ni wa ba yin won je ki so won je ki so kan ah oga ba ni ah eh obisi won ti gbe lo obisi ni emi ba ti e pe oga mi kan pe ko ba lo ko ba won so ko ba ba won so oba ni ah won ti gbe lo obisi nje mbo lo obisi won ba ni fire ni bi silent ten bo mi sa
2: bo ngbo yi
1: wa ni oda mo ti gbo ko su wala ngba mo ka kira o ti obisi na ngba mo ti obisi won yen oba ni injury Mr. Daniel bo ba lo ru nje be o wa nu bi kan bayi bi mu kulukulu bayi o ba ni kini mo fe mo ni won mu machine mi mo ni yede wa la machine mi o ni eh o ni se mo mo number machine mi mo ni mo mo sa da ko number machine mi fun o ba ko o ba ni owo fun mi ni ticket ni o o ba ko re yen nigba ti o mu re jade won ko kini ko working road employment si
0: egbo bi kan tara arakunrin yen so o nigba to n ri Mr. Daniel o ni so n da machine o lo n pe iwe document machine o wa lara machine ohun o lo n si salaye fun na bi an ti mu ki le mu fun won ni ko won lo boga won igba won fi dipo n lodo oga won ti wa machine ko ni bi an ti mu gangan mo fe ke ma de ni o ko le yeyin daada
1: o pe ni bi ayo lo e ko wa ninu iwe yen ni iba to jo mo be gba o ba ko 30,000 si be gba to de ko 30,000 ba ni 30,000 gba sa ku nbe bo ba kan so fare mi yen o wa jara won o na wo so ri ayo ba ni ta ma to go si kini gan ni won mu ni se be ina le mu mi la o le nkan o ba ni eh awon team awon ni kini kan mo ni team yi mo ni se pe se mo ni se o lu le nse o ba ni o da si ni mo fe ka won si rai mo ni ti mo fẹ kẹ ṣe bíbí òmìnú wọn kọ 30,000 fún mi kí ni mo ṣe pé mo jalè ní pẹ̀lú bí lu ṣe rí yìí àwọn èpo 1,300 àgbà sọlímẹ̀ ti 2,600,000 tí ká mọ jalè ní tó bá ní ti ní sùúrù àwọn ọmọ ògùn mọ tó ń lè ṣe bóyá kò ń bá mi bí tẹ̀ dáà tó bá ní ẹ èlò ló wà lọ́wọ́ mi mo ní ṣó kó gba 5,000 awo la won le gba o ni afi tin ba ni bi 10,000 naira lowo se gbo mi sa
2: mo ngo e
1: o ni abi tin ba ni tin ba le ni 15,000 naira lowo mo ni bi 15,000 naira bi bo o ni mi ni bi 15,000 along the line nta ta sa mo sa pe mo ti pe ko yin to wa sodo yin be ko to da mi lo mo sa pada wa si ni wa rally rand mo sa ri owo to je 15,000 mo so wa lo pada si be ni oni gbogbo ti mo ri 15,000 naira o ba ni kin ko wa n ba ko fun o ba bi iwe owo mi yen o ba gba o ba wonu le lo o sa lo mu ki o so wa si machine fun mi ni wa mo wa pe iwe machine mi gan o ye ko le bere e ifo ko to se anything o bere e wa o bi ah iwu ki le le iwu ara ada o le le ti ti pa won le oju ko na ti won gbe lowo yen sa ore wa ru mi loju ko ma
0: e tun de be yen tokun yen so o ni ngba ti e tun wa gba 12,000 lowo ohun ohun o pe ki won o to yonda machine phone iwe to ohun claim po wa lara machine o sa yen won o le bere e won o ri ko won fi yan won boya we yen o de ni u looto abi ko je oni won o ti e boda npa yan mo ngbo owo won ti ba 12,000 oni 30,000 naira ni e ko fun sa yin na ti ni ru la koja be ri awon oga won be pelu awon gbo o ajo nse to lale laaje yi ni o ehe awon oga won be pelu wa won gbo o eja te waju
1: lai won ni bi ki sobi aba pe se kini kan oni go be le yan ma nkere si tori ndo mi ni e le sele ti o di pi bi ga tori mo ri won ni ri pe won e se en to le da mi duro lati gba nkan lowo mi mo bi ni ki koko wa fe jo won sun ni ibe yen pe bo ya nkan je tawo se n gbo mi sa
2: mo n gbo
1: ikan je tawo ikan je da e to kowe to wa lo office yen daniel o nje nna to wa ni oju titi yen ola ola ola lejo ni oruko re nje se yin da wa be ah ti we ba ma sele njo mi to ba be ah won ni won ri olokada atawon bi aro won ja loju titi lo je ki n koko so pe mi ki n koko wa service yin lati wa complain oro yen
2: o se
1: mo wa fi wa pade mi sa femi yen sa femi ti won fun mi ni
2: number
1: yi pe kin ba yin soro
2: emi
1: ti mo salaye fun won
2: no na
0: jo to waun o wa le ise lagelu gan ni pe ah egbe ta lehun o ekeni won gbowo lowo e won fohun ni receipt no any official receipt to that effect igba menu boro ye lojo Monday ntawo yen so lori sirisi e ja gbo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ah 13 14 15 16 17 18 19 20 ah voice note wa mi oda e ja gbo die de jagbo die
3: akin yemi e ku se o isi oluwa leyin na nse tori ise laja ni ise te nse olohun o fun yin se o wa yi oni teyin se ri oro te so leyin eneyi oro yen bi an se se niyan o ah won ti e ti mu emi gangan o fe to bi gba bi merin eni ti mo soro alaga yana agbala ni mi weda ni wa labe oga wa Munerudi na Alhaji Munerudi mo fe ripo ni yana agbala ma se mi ojina shobu mi ojina wa fe ripo tin fi sise ni yana agbala mo se n jade si yana agbala yen be ni amu mi awon tegbeda inu bag mi ni iwe wa e je kin lo shobu kin lo mo iwe yen wa igba ti ma fi lo si shobu de won ti tale ma sin gele bene yi e se soro yen gagele bene todo mi na si waye so o ti e ti fe yo fe to gbe merin ti an se be pele mi mo n lo si tabantari na lojo kan ni bi ori bridge yen mo se n ya ko ni express bi ori bridge yen be won mu mi Alhaji gan fe gbo soro yen tori wi pe aranse si won wi pe office la meeting la nbo pe won ti mu mi nbe yen o afi gba won gbe mi lo sakanran ara owo ta fe lo njo yen Alhaji so wi pe ki n fun won nigba na owo to wa lowo mi ta fe lo ni ani ki n fun won ke ma ba delay mi kale so bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn o ẹjọ kọlọrun fún yín ṣe o kí gbogbo orú nǹkan báyìí kó sẹpẹrẹ o bí a ṣe ṣe nìyẹn orí 30,000 tí ń bú wọn ó sì bẹrẹ nánú 10,000 lówó wọn ó kù sí kò sì sí rìsíptì won e si igba transfer won ni e lo gbowo won wa ni cash ni ejo ma tin se niyan o ko lo hun fun yin se o ki won
4: e ka lo ta ku si na e ku je o oro awon pe o ti e so yin ni mo fe da si sa lori mi o lafa ni ati pe oruko mi ni Adelani lati lalate oro ti okun yin so odo no so boye man se ni everywhere niyan because ojo kan wa ti mo gbe machine fun omo kan ti mo be ranse ko tun lo won pe mi lori fun bike gan won ti dogmo fura won ni key bike lati je ki another person gbe o machine lo si office won so boye man se niyan owo ton gba kon se wo ko do joba o gba ton wa be ko we fun yen won ni ko we bi bi loruko won na ma ori awon ma be so ko tun mo wo kada wa kini kan kini kan won yin se niyan
5: wa lori eto yin bayi mo ngbo lowo lo bayi Mr. Kekin the same thing lo sele si olokada ti mi gangan lojo Thursday to koja yi awon hotman ni won gba owo lowo 10,000 na gba lowo lai se poche oro awon hotman ti VIO ti suwa ni orilede yi o ni Oyo State o won ni wa lara gidi hotman ati VIO o le ni won won ni wa lara won ne wa lara owo ti o ni receipt na ngba ije kuje ni won je ise tan fun won se bi eni pe se uniform na ka wa na se e dakun e ba wa be won o igba kugba ni won ngba o 10,000 na gba lowo lokada mi o won de fun receipt
6: e pe owo o kini te bi toju omo a bo na je pe ka omo won na yo mo na ni lola a se ma se sa mo binu akojumo eku akusi mi ana ini odun fun o esi peto mo ni mo gbo program yin te se le kan gbo program yin eku wa ni tonu eku afa mo ni se olorun ba la ni lo ko ni gbala ko ni pala kaye yin se ri oro te so yen o to ni lo to ilu kin se onimoto mi de kin se lokada ṣugbọn awon na mo ri bo se se tori ariyo le na gbe se ipapa julo te ba se de bi ariyo yen ni ni monday by ni si yin aliyo ni bi bi jariyo yen ibe nu won mo nkura won jo si olopa wa nbe bi ewo wa nbe awon local government kini na awon na wa nbe te ba lo boyin se bo je won se awon niyan in fact o lagbara o to ni agbara there is a day ni last year ni last year february mo lo sakin eli mo lo ra mo lo renun ngba yen mo lo renun fun mom to be se wedding won to te wa market agbinjo na te ba ri mo se mundo na oda o fe dite mi gan njo yin ton se ataku ni pa won gbo lowo e ti yen le won ti jawe le ni won ti se o gbe agba ton agba ti won se so fun yin ta ko wo won je kon de duro je ko fun e ade mo je tun gbo program je se na ni te pite wa leti lori omo ti won gba owo en ton gbo lowo e ton gba 12,000 lowo e lai gbe laifa te n gbo lowo eyan ejo e ba mo kede mo tabe yen ayi ko mo gbo government na ye la awon to fi won sile na awon na gbo nkan to gbo yen se awon na gbo wo yen se iru eni yen si tan wa 12,000 lowo e laigbe lai pade ki na ta fun ejoba make sure ko won gbo yen pa egbo yen pada won return owo yen pada ka won ka abi ko je fun won na ko fi won jofi ko je state goat ko fi won je state goat o tin poju na gbo ton gba yen na ni si yin kudo government ta ba ni ba government lo ni ko mo gbo wo yen oyan do government oyan won ko yen lo le ni si won lo toju omo so won ipe owo kini ta bi
7: ese sa akoma kin ki se pe mo fe le ko mi mo ko fe fi nte se la ro pe oto ni won se wi pe mo gbo ko lo bodija won lo raja bi a se mu mi ni won ni ya won fi ayo yen kiri kankan mo ko we fun won we sataya won wo gbe na ba ni no kun kini kan mo ni kiloku won ni jade mi jade za wa le noko ma gbojuwo won kan gbe kini wa na fi to mi ati mi ati yawo mi na to mi lo simoniya so gade maniya won kan ni gbe jo na ni ba jawe le mi lowo 70,000 mi ni 70,000 kini mo se mo ye pe nikan ni maniya to je oloselu niyan mi se wa ba mi be niyan le ba ni a oga won lele kile se kankan oni ne ba da pada si 7,000 mo ni kini receipt ko ko si receipt bo se ma n lo kada na nti mo fe bi toilet yen so bi ese mo le go kada ti mo lo ra nkan ni ile ogun pa mo de ba da ma si gba ni ba da mi duro eni yen je sanu si lo ni gbogbo kini mo de ko gbogbo ile lowo ara mi lo wa lo ba ni oku basket mo ni kilo nje basket mo ni January 5 ni ma ra gbogbo nti okada mi need to je ti joba te le mu mi omo yari wakati kan mo wa pe onire kibi mo ti ma ra kini anyway ba lo sele mo de e ma kan ma gbe okada mi kan ma su kan su won la won o lo ma ya wa jan pa ke won ni gbe wa o iyan se wa ba mi nbe ni lo wa fun mi ni owo o fun mi 1000 je le wa ni basket won ni 8 mo ni no mo se lo kan su ni Ibadan North di mo lo ra ni 250 naira ni so nti mo nso nbe ni pe nti en so yen bi o se yin opolopo oje ni yen ti won a ti delay yin ti won gugu e si ni re koko nti an mu yin fun pe kejo ke ba yanjo oro yen ori tenta kan e ba ri pe won san ko le ko won legbo so won
0: e won ba ti mo le awon to fi voice no sowo lowo aro Monday ta kala menu ba ti nbe nbi ti mo ni ko mo ba won sakojo re lori phone mi about 28 lo wan bi about 28 lo wan bi tani pe number temi ko le pe o sabo ga wa pata to fe ba mi soro ni abaje oga agwa to je ogwa vi e won la won gbo wa sugbon won la won lase e ma ti pe number temi gangan e je fa won ara lu lori ofe abani le npe meji ngbona hello
8: e ka yin sa
0: e ra sa ajin lawa yi o
8: ai n ko ti mi ni to re de lati omi aju lana abi omo kan be pe okada mi kan o be gbe jade o ni otima zuba kan ko lati ago mejo aro nbo di bi ago bi mewa da nbo di asaka bi la bẹ́ẹ̀ ya gobi ago méjìlá lọ́sàn-án wọ́n sàn ní gba 10,000 lọ́rẹ̀ wọ́n ní kò tí ò ṣe kò ṣe dáadáa nìkan ọ̀rá sọ kò ní àwọn tí màdẹ̀ ni wọ́n mú lápáta ń bíbà yìí ni tó pé àjẹ̀tí káyà sókè wọ́n sọ pé tí ò bá ti mú wá wọn kò 40,000 ọkọ̀ dálé bàbá kan kọ́ sọ nọ́mbà ọ̀kadà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ nọ́mbà ọ̀kadà rẹ̀ báyìí lẹ́yìn láti padà lọ fún wa ní owó yẹn ni láì níjì kankan tí mo béèrè pé tó jí gbé ni ìwé rẹ dà ní kan dà wọn rẹ fún 10,000 yẹn wọn dẹ.
0: Táwọn àwọn hotman o.
8: Àwọn hotman.
0: Ọ̀dà ọ̀dà ẹ̀yin tí ẹ wà ń lé ẹ má pe nọ́mbà mi gangan ẹ má pe nọ́mbà mi gangan ààyè yọ̀yọ́lẹ̀ ẹ má ẹ jẹ́ mo sì fi mo fi nọ́mbà ń retí ẹ nìkan tí ó pè ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni dọ́gà wa bá ń gbọ́. Ọ̀gá àwọn ọtúmà ẹ má ti pè mí ẹ jẹ́ fáwọn yẹn wà láàrin bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹni ọba ní tó fẹ́ sọ bọ́ bá ti ṣẹlẹ̀ sí yín rí ẹ lọ.
9: Comrade ẹ kú iṣẹ́.
0: Yẹsà orúkọ yín bulẹ́tí ń pè.
9: Comrade Ilésanmi Dojoye Ìṣọ̀lá Látàwẹ́.
0: Só ti ṣẹlẹ̀ sí yín rí.
9: Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ ní àkókò gba iléyá iléyá pọ̀ tó la ìyàwó mi fi máṣín ra ọmọ níṣẹ́ máṣín bóun fún àwọn onímọ́tò ní mẹ́sẹ̀gì ní owóde ọmọ yẹn bá gba kóṣogbo road níbi usra school à ń pe school kan ní usra ibẹ̀ ni wọ́n máa ń dúró sí tí wọ́n bá dúró níbẹ̀ yẹn wọ́n ó tó lọ káàkiri
0: ṣé àwọn hotma bá wọn vio.
9: àwọn vio even níjọ yẹn 30,000 ni wọ́n kọ ojú ẹsẹ̀ bí wọ́n ṣe mú ọmọ ìmédèwà lóko lọmọ bá pè mí mo bá ní kó gbé fóun fún àwọn ènìyàn so mo ṣàbà wọn sọ̀rọ̀ yẹn bá ní wọn ti gbé máa ṣe é lọ mo ṣàní láti lọ bá wọn ní àlọ́ngò kó mọ̀ ṣọ́rọ̀ mi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ibẹ̀ ní ọ́fíìsì wọn wà níṣẹ́ torí ti ọ̀nà àṣẹ ni mo mà àbálò àbábọ̀ nígbà tá a ṣáde bẹ́ẹ̀ tí mo yọjú sí ẹni tó wà ní ọ́fíìsì ọmọbìnrin báyìí ni ló bá ní ó dáa tó kàn ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn ò bá wa ṣe wọ́n ṣàpadà yí 30,000 yẹn wọ́n yí sí 8,000 èmi ní mi lè sanjú 5,000 lọ won la won gbodo gba ku you believe bi pe mo ni lati duro bi pe kin ri VIO gangan mo ni oga o wa si office mo fi machine sibe bi jo keji ngo di jo keji ji won exist le lori na ni bi pe afi 3000 ye ba pe emi sa ma gidi bi pe ma ri VIO gangan
0: se wa ri won
9: me ri
0: se wa sanwo abe sanwo
9: ti won tun lo ko wa nijo yen
0: baba se sanwo abe sanwo
9: asanwo mistake bi mo wa se ni bi pe tin se photocopy iwe ti won fun mi
0: je gba receipt
9: me gba receipt
0: ojita gleda you know be there gleda be receipt lo won
9: ta
0: gleda be official receipt owo te san
9: mo tun gba owo wi pe awon se photocopy kan ta mo fi ba wa asanwo yen si bank ba sa se kuro
0: oda o dun mi pe oga wa ti won je oga agba fun an na ngbo ajo wa re to ni eje to gba bayi hello
10: hello sir
0: era sir oruko yin ajinlawa ye o ke sale o
10: ya o ka sir
0: oruko yin bule tin pe
10: idowo lati nanende
0: to sele si yin ri kini won se
10: o sele ni ama iwa ibu bi le yesu maduma to mo se mo e ti sitin won to le je ma de lo ta ma sin yen to ma ti make sure pe o di ba bi ti ma ti ma ri ta ti o su to nbo ma lo ta mi mo ye ti si tin awon man ke ri gbogbo anywhere da o gboro jabe ki lo de sawa ni kaka ma sin won ni pe to wo ti o need to mo ma ma bere won le ni ko wo so da le ni ko won le ma bere nkan ti o need to mo
0: kini kan ni o ti o need to mo ti won bere eyin na n da n so yen o ye mi to won bere kan ti o need to mo kini tu mo ti o need to mo se won bere iwe ma sin lowo yen ni
10: won bere se won bere ni pe se mo be drop ero so mo jabe drop ero mo o wa ju asset bank lele ni gbogbo do si wa ju bank mo wa lo gbo si jo se pe si ja wa ni ji to do si mo do si ni jo se mo gbo si abi mo do won kan ma fi e so pe ma be ti le wa ka ti be bo yan wa le o ni ba wa ja o ma ma camera o ma ma si video so o ti ni ra yen ti po ju fani bo do go wa di place mo be pe ti jo pe le ma to pari bayi ma lo ta ma se baba e jo pa ni ba si je ma la ma si ni
0: pa oda e se ese elota olorun yin lo ojo opo ti wa sisi 09123708675 09123708675 en te wa lokere +234 8142491006 to ba sele sin ri ni o eseju bi belo kan lokun ti a to fi gbe tori mo reti ipe oga agba ti won je general manager fun ajo otman ni pele oyo won na won na awon wa pelu ajo ngbo ni won la won o pe wa won pe wole won ba mi sa won oro kan o si le sa yara lu na lanfani sugbon mo boya oga agba awon VIO ana ti ngbo awon to da nbenu awon VIO opo mo lu abi lo kun ara awon otma ara awani an wa fun sugbon ekene mi mo boya ijoba o le sa mu lo nta npe ni remita to le rorun fun yan lati transfer owo remita ni charges ti oja owo yan pada lo sa account government ni awon yen wa dondo pe nbo je ngbe call hello hello
10: hello sir
0: era sa oruko yin bole tin gbe
10: mi fe de oruko mi sir
0: ah oda mo ngbo yin
10: eku eto agba yin oda le
0: ami o
10: seri te ba fe ma si awon ta so yin ko lo jina rara
0: so sele sin yin
10: bene
0: sir so e ma o so pe ta ba fe ma si ri won e so to sele sin yin ni
10: wi ti won foju wa ri lori ta mokola ni ojumo
0: awon wo nu won VIO abi otima
10: otima
0: okay
10: won ti so gbolo won so gbolo kada dolosi dolosi
0: bibo
10: mo jaru mo dele
0: bibo
10: ni ojumo ni
0: ade kini ale se
10: le se ojumo ka fi won ma mu ba mu ni ni won mu yin lola pele pe
0: party sawon eyin na ma won bi to ekte oye ke eduro si tori bi na mo mo round about yen o
10: baba ajo nse njojumo ni ebi ma to nbe nlu okara ni won fi nba okara ni won fi nba si la won people yi won ti so wo lokala do lori buruku tan e jo e gba wa
0: eni suru then we gan ni se kan e ke ko gugu e papo ni e so boyo sele si yin nti an se fun yin e ka ko papo
10: e ma gbo o sele se mi ni apata ni apata mo mbo ni street mo ba patala o lo mo lo ko re jana mi ni le o ene bi se pata je ke ni mo se mi duro mi gberu kankan o ni mi o de koto won ti lo gba sister fa lowo mi ni eyin police se pata
0: je fun yin receipt
11: isisi ti kini awon e mo mo gbenikan kan isisi oni mi nde koto o ti ma ni o bo baba yen memeji so sister won le gba lowo mi
0: ara tori oni lana ibadan ni kan lo fin e ti munle e ja so toro fun awa e dan so ni roundabout mo kola be yen gan ba debe eyan lokada e mo ai a ni mo bi ta do si boya joba go si wo bi ti e le fun yin te mo do si ni mo ti mo hello era sa jin lawa yo ago meji koja seju mokanla orun lawa ilaji gidi oruko yin bo le tin gbe wa
12: adelani lo nso lati side barapa
0: east lati barapa east mo ngbo yin okay ati ati gbo boss do ti tin o yin dike to wa pe wa mo ngbe ti gbo e ni boss do ti yin wa la te send si wa e ni lati tun wa pe wa mo e je afelomi lanfani tori won fun oga te ba ngbo mi ni pataki oga awon otuba hello
12: hello hello ekweto
0: oluwa kweto re ruko yin bo le tin pe wa
12: ojodo soro lati lu lanlate
0: lati lu lanlate so sele sin ri
12: o sele sin
0: awon wo ni se vi wo ni abi otuma
12: awon pi wo ni awon pi wo ni o si sa koko won igba ti mo fi wa loru ti mo lu moto mechanic lodo mechanic lo ti lo gbe moto mi pe iye gbe mi lo yo drop so sister o lo o lo kan so ko se won lati ni bi pe iwe oko nko won ta o lo ba won tun oko se ni owo mo ti so ko yo ko si won wa oko yen lo igba mo lo ba won won ni lo so wo ni oko mi sa lo ti so meta be kon to gba 6000 lowo mi won o fun mi ni nkan iye wa lo be eyi ti wa sele ni odun yi omo mi ti o gbogbo ti omo oko e mo fa fa islam okada mo fi ran eyan nise pe ko lo ba mi gba ounje wa lodo omo mi ebi ti mo wa ile yan o igba to mo yen po wa bayi iye ti on po aka ni orika be no ti da duro wi pe iwe okada nko omo ko yi fun won won ni we ti di nkan kan ohun ko lohun ni kini igadi lo fi ran ounje kan omo ba sa pe ni ba sala yi fun pe a emi ti mo wa nle yi bayi bayi mo ri kini kan kan ko lo ba mi kunje wa lodo omo ni o o no ti gbe o won ti gbe okada lo ka to ni ka to fo ati gba ta so 6000 wa ni se won fun ni si gonu o fun won si wa ni won fe da fo du le nu kan won o fu wa ni kankan ti won se ma se niye ojo yen mo kan ru tabi amori mo fe mo won pe ni
0: e da ko e ma mo won lipe o amo wa na ni won o
12: mo so de mo so ninu mo wo pe aja mo ni mi na ni ìfọ́ ìṣẹ́ náà ní irú wọn ìfọ́ bí wọ́n ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nìyẹn àti káàkiri ni o ẹ̀bá wọn ni wọn o.
0: ẹ̀ṣẹ́ àwọn ọ̀gá wọn náà ń gbọ́ ẹ̀dàkùn ẹ̀ máa jà ṣe wọ́n níbi ẹ̀ máa jà ṣe wọ́n ní jàǹbá da ìjọba ó create your avenue ta fi lè lodge complain àwọn ọ̀gá àwọn ọ̀tún náà ń gbọ́ ẹ jẹ́ fún yẹn kan tàbí méjì lórí ọ̀fẹ́ sí ká wá tẹ̀ wájú.
13: Akinle ni mo ti n pe yin.
0: Akinle le ti n pe.
13: Kasim lati Akinle.
0: A n gbọ yin.
13: Wọ́n fi masin ran mi sẹ lọ ọjọ́.
0: Okay.
13: Bí mo ṣe wá ra nǹkan tá ǹjẹ́ kí n kàn ṣe yín lórí masin kí n kàn ta lórí masin àti kan ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ masin ọba nífẹ̀ẹ́ ọ̀dọ́ mo ni àbúbádé. Ẹjọ́ torí ọlọ́mọ fi ran mi sẹ́lẹ̀ àbíbàtàn gbé mi dé mọ́níyà. Olúwa abẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí wọ́n padà gba 12,000 lọ́wọ́ wa.
0: Ṣé fún yín ní rìsíìtì?
13: Wọn ò fún wa níyàn kan ọlọrun fún pẹ bẹẹ rárá kò sí béèyàn lè fi tẹ wọn.
0: Ọ̀dà ọ̀gá àwọn náà ń gbọ́ ọ̀gá àwọn náà ń gbọ́ because kí ni assurance pé àwọn owó tí wọ́n ń gbà yìí ó ń dé koto ìjọba gbogbo ẹ̀ kí ni assurance tí government ò bá ní receipt kókè ẹni ẹ bá mú ẹni yẹn ò lè lọ sí bank láti lọ mọ tò ọ̀dà receipt ẹ fún ni tó bá fún yín lówó kí a lè ní orí ọ̀fẹ́ pé wọ́n sanwó yẹn sí kòtò ọba lóòótọ́ ha àwọn tó wà lọ́fíìsì ọ̀gá sẹ́ ń gbọ́ bó lẹ̀ sí fẹ́ mọ̀ hello.
14: ẹ sáárọ̀ o.
0: ẹ kó àjìnláwa yíkẹ́ sáárọ̀ o aago méjì kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún.
14: ó ṣẹlẹ̀ sí mi gan rí o.
0: orúkọ yín bolẹ̀ ti ń pè wá.
14: orúkọ mi ni báyọ̀ láti sanyọ.
0: mò ń gbọ́ yín.
14: ibẹ̀ náà ti mú mi jọyàn machine mi tuntun
0: ni. àwọ
14: mo dẹ kówe mo fìwé hàn wọn kíní kankan kí n lọ bá àwọn ọgá wọn kí n tó padà divide wọn ti gbé machine mi lọ. wọn ní ọfíìsì wọn ni màá lọ.
0: ṣé se igba ti mu yin yen e fiwe han won
14: o fiwe han won
0: won de gba
14: won gba lowo mi
0: ki wa ni oni ke to lo raga oga won fun bi to ga won duro si
14: ki sa lo ro ki lo ri oga
0: won won fi won fi yan tan yen waju
14: kan le
0: tam kan le tam mama cinema
14: so igba ti mo de di office won
0: office bo ni a gbe yin lo
14: le eleyele
0: oda
14: igba ti mo do office won mo bere awon ton mu mi won ni won ti pada si
0: oh yeah won ti pada senu sentian oro yin ku eyin atawon to wa lo office
14: mo wa du mi o ri won ikan wa pe mi na pe kin lo di bai bai bai bai pe ma ri won be ngba ti won de be ile ile onje won jeun lo bai
0: jeun lo amalagidi
14: o fi olorun ba sele
0: e logun fi owo de
14: ki da fe se dai kan kan won ni ke para lo si office iyan wa ko iwe fun mi o ko 13,000
0: okay
14: ibo mo fe ri o de jo Friday
0: ha
14: so mo de wo pe a Friday si o ma di Monday niyan ki to
0: ke to le ri machine yin gba
14: ah o ba pada lo va won eh kini kan kan kan oyan won ni awon ba mi BTS 7,000
0: kini ale se gan so kini a fi kan yin
14: won so kokan ti mo si won gba wi lowo mi
0: iwe si pe eh so anything machine tutun won kan lo yoju so ga wa ni ba ta machine tan o to sele nbe na nu
14: be ni
0: oga won fi ya wo na ngbo
14: o de ko owo tun re bi so deliver ko dani jo yen mo ko sinu socks inu bata wa o pe ya ko to di Monday si is another problem for me oda ti ba university won wa ni kin ko yen wa pe awon awon ba mi san ni bi nothing jam na lowo ni
0: na won ti gba 7,000
14: Olorun
0: ba iyan ti yowo baba dudu
14: o ma ti pa office
0: ke lo gbe machine yin
14: mo ba lo ri mo ma ye mo ba won ti pe kin to dibe mo ba ni pe kin lo ba security security la to gba owo lowo mi
0: again
14: jo yen ke ti ti machine mi o sun de won de gbo lowo mi jo yen 7,000 lo gba lowo mi jo
0: e lo security to gba
14: o tu gba 500 naira
0: se oga agba fajo vio se ngbo nile onje
14: onje ni ti dulo mi so e jo tori olohun e ba wa e ba wa kan si
0: oda hello
15: hello mr tanki emi
0: hello sir
15: e kale
0: ah era sir
15: so e ko aji mi sa lale jo ni lati toronto ni canada
0: lati toronto canada mo ngba do yin
15: mo boy gidi gan reason being that fine so pe ko ga won ma pe oga won le pe wole but gbogbo atrocities that our people eat to commit saying doesn't mean pe they will go scot free mo believe pe ko to di program yi ko to di pe won come on air o ye ki e ti lo ri awon oga won leyin o ye kon ti set in misi shoppers kawon to fe mu won kon ti lo mu won then that is when this program should now come on air ke everybody ma wa so many things so to go through o ye ke ti yan awon misi shoppers kon ti lo mu awon people yen kon ti disguise iko ki kenu kon ti mu won because honestly speaking some people yi ton ba lo scot free like je pe won undergo punishment with all these things that they have done. It is unfair to everybody in Oyo State. It is unfair. Because this thing is it's too much. Look at how people were complaining. Look at how they have been subjecting people into taking so many amounts from them without record. Won gbo lowo everybody. Won dey share pelu won lo fi je won lo fi joku fi won fi gbe omo won fun won lo ma fi pa omo school won fi se nkan to won ti ta de ni joba e de mama gbo awon to wa loke eyin te wa nsale nkan kile nfoju awon to wa nsale kile nfoju won ri look at how people were complaining or your town Ibadan everywhere so I believe they shouldn't go scot free to ga won ba ngbo all of them must undergo a punishment won de gbudo report fun yin e de gbudo so fun wa pe oki won ti gba gbogbo awon people yen mu nkan to ba possible kawon people ton complain call them to go and identify them. One mamu elo no

0: really appreciate oga agba kan ni da ko won a senior officer under the government of our amiable governor ni a pe mi won ni ma da ko won eyin de ba wa lori kan ni ba ndore ri pe mo emi na mo gba ko ani ki mo oni sugba to ba ti di pe le ba mo awon o pe mi oni se kan temi atawon ojo se won ni gbogbo nteyin yan wi pata la won gbo lati bere dopin awon ogbo lati ago kan lawon na ti wa pelu wa adupe lowo olohun adupe lowo olohun adupe lowo olohun eje won boya awon yan wa totun wa loju opo mo reti oga agba the manager of otma won se leri won la won ma pe but unfortunately awon nikan ni a se leri mi ti ri ki won o pe mi ti ri kan pe eje tun fa awon yan bi meji meta tan ba ni complaints ka se mo lati beun ka se mo lati beun tan ba tun riyan meji meta to ba ni complaint ka wa se mo lati beun. Hello.
1: Akwaji sir.
0: Yes sir, oruko yin bo le tin pe.
1: Oruko mi Nurudeen no so lati gbora.
0: Nurudeen lati gbora.
1: Lati gbora. Yes.
0: Mo gbo yin.
1: Seri answer yin. O ma se awon ti en office lodo ti wa. Ti office.
0: Won a lo office lodo yin.
1: Won ni office lodo wa.
0: Ni gbora.
1: Eyi ti mo so fun yin ni. Ni bi office won ba wa. E ni ko do ju o ti office won ba wa. Won no office won. Seyi. Ti ma ko an bin jo ti won mu mi.
0: Hmm.
1: Gbo re sin obi tan so yen. Won ka yo si eleji.
0: Won ka yo si yan lojiji ni.
1: Won yo fun eleji ni na.
0: Ona bo le yin lo. Je di oju si lojiji.
1: Mo gbo lo si gbo re school ni. School kan wa me lo pe ni gbo re school.
0: E n gbero lo si Igboora High School.
1: Igboora High School mo gbero lo si be ni.
0: Okay.
1: Won ka yo si lojiji ni. Why ki lo sele? Won ni oga to wa leyin e fe ri. You want to carry bags and wag machine. Wọ́n wá ní because wọ́n máa ní lọ station ti wọn.
0: Àgọ́ ọlọ́pàá náà ń gbé lọ.
1: Àgọ́ ọlọ́pàá ń position kan ní MTB lọ́dọ̀ tiwa níbẹ̀ wọ́n máa ń gbé lọ. Tó bá ti wá máa ṣe ń lọbẹ̀ tó bá ti lọ sọ báyìí gan abalo àbábọ̀ wọ́n ní kò lọ rí ọ̀gá tó bá parọ́ rọ̀ tó báyìí gan tó bá ti lọ station ti ṣiṣẹ́ tí wọn. Àwọn ọlọ́pàá náà ti gba ₦500. Àwọn náà ti lé kí ni wọ́n fẹ́ fààrọ̀ ni pé wọn ò tẹ̀ ní bèrè ìwé kankan wọn ò ní bèrè pé mẹ́mbà kan kínní kan wọn ò ní bèrè NT. Oyin wa gba ti wa gba
0: elo wo nma ba mu yin elo ni e gba lowo yin
1: igbo gba ti mo so 5000 naira
0: egberun marun
1: 5000 naira
0: VIO abi se won fun yin ni official receipt
1: VIO ni to ba decision won so fun pe to won ti ma so ko to lo pe e so ti olopa to wa le kan ta o what to what dey ta to lo bi ma so fun pe se ri oga wa se ri ta ba fe se eto yi se mo gbe na fe se te fe se bakanbakan ẹ sọ proof ká sọ proof wọn ẹni tí wọn sọ pé ká má gbọ nípa pàṣẹ kí ni tí wọn bá da ni wọn sọ pé ká má gbé àwọn síta ọgá sẹrù sẹni kó pinnu sẹrù
0: sẹrù. ọgá ọgá àgbà ní right láti sọ pé ká má gbá wọn síta wọn ń gbọ wa ẹ mọ jẹ ká ẹ fín lórí right wọn.
1: ṣé bí àwọn làwọn dá àwọn ọmọ síta. wọn bá jẹ right àti ẹnìkan bá ṣe àwọn ọmọ yẹn tí wọn ní kí lórí wọn ní sọrọ yẹn
0: rédíò náà tí wọn
1: to ba do soju ona to do si oju ona mo so fun lo lati okan ni ma je na mo meni o ma je na mo ma je danu ni
0: I dak e ma gbe ni kankan e dakun
1: iko so fun ji wa ri oda
0: oda e ma gbe ni kankan e se lati gbo ora awon eyan mi tin pe mi lati okere hello
1: soito
0: God bless our great nation
2: e pele ku shambale asis lati America
0: to mo gbadun yen egbon
2: wa ko bese en ti kele yo kan mo kan be se so ata ro mo kan bo do ti criminal ni nkan bi 2 years ago mo wa si Nigeria be mo fe renew passport
0: okay
2: mo ba te pass ni bi te ba ti susowo ki bi ngba ti e ba para so na gate ye
0: okay
2: ni bi egbe passport office ni mo pack si
0: okay
2: ni ba ngba ti ma fi ko nbe ye mo ti ba mo te ta kan ni a ti gbe

0: baba mi to feyiti adupe won momo wa lo si koro aye bi won jeje tana di awon abiyomo ni agbaye olorun na ni ogba kokoko bayi loju araye le mo waju bo olorun ni ogba koju won mu amole abiyomo agbaye oro re ti eto ayo aye ogba yo lowo re gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go go oruko mo ni ni jenu omo pastor fakeye mo na baba labiyomo le mi nje mama baba ye ma gbori ro senu re o anti brother wa nkan kan se o bo ti wu ko kere to ma ti ju ati bere ni bi kan o nitori eni tere ji tere loja nku isu tere tere ni dibu ore wa wo to ba dile ni ro re so agbo kekere o gbodo beru loluwa wi bere ni bi kan leni anti ma lo kere o mo ti re ni to bere ni bi kekere to pada di ilu mo ka o but that sister to jeje paris school yi o de wa ise kankan ko mo iwe to ka yi nitori bi owulo leni yo pada wulo lola bere ise kekere ye mo won te nikan fe so iwe sankara ye ori kerin ese kewa ni ke ba mi ka soke
1: e ma se kego ojo un kekere
0: iwo jari wupo bere kankan ko wa je ko lorun ko mi si bo se n bere kekere yen loruko yesu odi nla olorun so di gbigboro yo bo mi si ise yen eni ti o re lowo to fi bere kekere to fi pada din lo olorun ma ran si o ologo omo nu leyi ko ni sagbejeun omo to fe lojo ayele lori e o ni padanu re mama te owo atelewo ni ki tani je wa jere omo re omo a se fun oje ayo lo fi gba ire re o eni eleni oni gba mo lowo oko ta ba so mo pe loruko yesu eleni ni afowo ara re se rare owo to mo re fi se pelenge pelenge ayo ni gba lowo re oro wa to mo re lojo ayo ko ni din yan po yan rin gbogbo omo re je fe te ire ayo ba yo ko je yo fi mo o omo re oni toju le mole laran to ro mo ori loju loruko jesu oju re ma ri re ayo omo re laran to duro mo ori le ti oti re ma gbo iroyin ayo omo re laran to duro mo ori na ni mu loruko jesu oni gborun ara re tomo tomo laran to duro mo ori lenu oni je koro lori omo laran to duro mo ori lopolo loruko jesu opolowo oni doba laran to duro mo ori ni irun irun wa ayo ni fatu tabi ki lekeji ma gbo oya ojo ayo re oni ye yo kodu irede o ayo de igbega de lori omo oya wa layo o to na ga to wo to omo ma mule olowo bi yo kodu omo re oni sewon bi yo kodu omo re oni ra ko ba yesu oluwa wa eri meji la ma sare gbo ni sise tele
2: omo mi kan ko gboran si mi lenu omo 28 years de ni o ti lo si ewon le meji
3: yesu
2: oro ti o kan lowo ti o kan lese
3: suru ewon bo
2: ilaro prison lo lo
3: le meji
2: be ni
3: ase jade sabi omo to ngba mi ninu ile ati wa atomo re ati dile wa a ni rogun akoba o
2: amen ngba ti o tu wa di december ni mo ti gbohun egbeyin ise orisi merin ototo ni mo fi si

agbara re ti o ka ogun aye wa alaanu ati olori ofe oba kiki ase oba kiki agbara eja yin eyin te ba mo riri e eja so to da nipa re eja fi emi more han si oba awon ba velu abale ni ada yega damash imberu abahada bekabari mana dalias afe hallelujah meje si tori ipo da si wa eyin te ba le banke obi kan mura bayi ko jajo ke 1 2 go hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: dada mi o ni waye asan ah mama yin ni bi mo sin adie ko ni pamo nipa ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan kon seso mo sun o mo mi kan re
1: igba to wa ji pe iya to se osa fun mi to ku ni mo ni mama kakiri lo ta ni ma o ma gbo osa lo ba ta lo mama
2: bo lo so ngan se ri
1: ah baba oh that's a journey ah ori mi wa je se osa mo
0: e sa journey
1: ah mo wa di eru panti jo sile abati se osa abati isodun fo osa ta se gbugbe a marun pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe okay e ja ti fi yen le sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se
2: angeli yin
1: wo lo man tun generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni boso me ko lo sa ni mi o ni mo mi e sa ma po mi kan mo won to ko si mi lori njo yen mo ba ko gbugbo awon mo le mi mo ni o ya we are going to church number wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church bi gbugbo wa se lo ni aba won se program yen. After that program, that the moment I pay, it is finished with this Osha.
2: Ayosha baje,
1: Baba. Me aye won baje because kini koko won gan. Baba mi Olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi. Oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo ko jo, oni they will stand in judgment against you.
0: Me mo bo yo lo sa o. Kin lo nbo ta ba ku nbi kin lo tun lo fori bale fun. Won a duro ta ko o. Egyptians are not God in my life. You have seen them today, you will see them no more. Egyptians are not God in your life.
3: Ayo la mo no sataka haya. Wo eyin omo Olorun pepe yemi opo mo laare. Se gbogbo ti mo nko lato na Monday ati Jeta ati Tuesday. Se mo ro bo tin loye, o tin get in ta nse. E lo mura mama, e ja pade, e wo glove yin. Olufe egbe cream yin dani eje ki so tele si ikan lo to nbo yi ikan lo nbo yi anti nba ti pun bi nisin lori radio odekunle e pafras de ti pade mi lori Facebook YouTube and TikTok odekunle ma ba ejo Olorun kankan chat o iye nikan ko o an bawo la se se gbogbo eyan omo Olorun lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale nwema e bere church Olorun ojiji nibi garage yen pepe ye opon mo sa ninu isin mejeji ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin alakoko waye ni new auditorium wa elekeje o waye ni second old auditorium ulumiku amenasa
1: iya mi won wo mi ore ku won le wa lele mama juliana aluko lati
0: mama juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
1: no ba ni well ya you become be
0: won e de won so ye so bi an se so
1: won ni ah mo me you become pe ki mi rija lo ba ni ki mi ja lo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
0: ba mi na gbede mi gbe mi gbede
1: mo ni ibo ni be won ni lona Ibadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin na tun se nbe
0: o sa mi tun ni
1: eh iba ti je church gan baba mi mi ti fe gbo mo
0: inshallah
1: mo ni kino nse nbe church wo ni mi o ti lo mo ni kino nse nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko sa la baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe mi ju ile na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na tun wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo ton mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni no kan mi pe mo need the anointing to ju ti local environment ti mo
0: cha in telo mi omo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le woni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mo wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le mayi and opo yin le ti bo laimo
1: amen
3: now awon emi kan be to je ko le konka nu le ini ton je mo je ke nikan ko gbe omo awon ti awon ni ki lo n wa ka iro won pa awon gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni jacob yo gba ini ti won so lawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa olufe a pade church la aro yi enikan ni woli be ni mo so fun o aro yi o le die ninu isin mejeji amgbara di fun 77 mi ni a bere a jo se to teyin
1: so bi mo se mo sa yo gba eyin grandma mi so fun omo mama wa sibi
0: en wa e wa fun ra yin
1: mo wa fun ara mi mo de bi mi aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe ah kan to pari service pe awon to ojo oluwa
0: wa fun omo
1: ton ba pe awon to ojo oluwa ma bota ton ba pe awon to loyu ma bota
0: en jade fun mejeji
1: ijo yen ba ni ka do bale
0: mo ni e do bale nbi
1: mba do bale si kon nbe yen awon yan ti saju mi mo do bale le obirin kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan oni onko oni onko se mo pe daddy ko ku sona ni ile omo gege bi
0: won ti wi tele ladodo awon ebo
1: bawo pe ti ma si wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jade ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon jo ti e si koko fun mi lomo na
0: fun mi lomo na
1: fun mi lomo ya je aye ni fun mi lomo oluwa so fun mi only your age I don't respect it it's not my problem
0: ai pe omo odun re o si n tokan mi to ra won so fun olohun omo ti dagba olohun ni kin lokan mi pelu ojo ori e atojo ori ati water lo da o mama ma sun ekun kankan o mi o fe mo ye omo odun ori re ko kan mi
1: ba mi ta ba ti ni ijo ta ma ma jo nigba ti nkan ta fe yen to ba ti be to ba ti te wa lowo
0: e ma ni e jijo te jonjo olomo e jijo gbe ya
1: gbogbo awon to ba wa nto si mi rogo ton ba le jo tori mo mama mama
0: e mo dale ru ni
1: mama judi ni mama jo ni mama jo ni tori mo gbagbo wi pe if you no happen for here may I just go die
0: awon wo leni ti ori iyanu e ka wole awon ti oro aye won kala mama ni awon ti startan pe ti o ba isele nbi mo nlo ku ni pe nbo lo tun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iyanu e o sele be sit down
1: bi mo se wa se ti ni e I couldn't tell anybody bi olorun se wa ba mi se
0: uyun duo
1: ni dati to wa di omo omi
0: o do mo wu mi se won bo yin lomo yin ni abe loyun re ni
1: aloyun e ni
0: e loyun e e si bi nkan
1: aloyun e ade bi baba mi
3: na i mi lo tun gbo yi kenke luke olufe mi so nkan kan mo lo church e mu ore yin eyin olufe gbogbo eyin omo olohun mu ore anu bo se 2000 gbogbo eyan bo se 1000 kan so bi oluwa saanu emi na n lo gbo yi gege bi ore in ti jesu le so aye eyan daniye e je mi omo lo church mo n lori facebook ni isin o ye ja lo gbogbo eyan wa glove a tun gba a fe ba awon agbara gbebeje e sa ye se lesin mesi o jo gbagbe nipa isin to ba mo sin mo bo lodo christi ati nsumo 77 mi bo awon ti ori yanu la awon ti oro aye won kala olorun gbogbo eni to ba fi ore lele laaro yi gbogbo eni to ba san ida mewa saanu won pelu majemu ipe lori mi in the name of Jesus account number church lele 19 66 36 38 73 eje n to pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Elekeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen. Olorun yo gba fun yin. And Comfort Life Mission ni o gbe jade First Bank ni. Eni kan ni woli awon omo lojo bi loka awon ti mark birthday won lo ni atawon ni wedding anniversary esare kunle ki so tele. Ese bibeli laka. Iwe oba daya ni o chapter 1 pere loni a si mu mo jonah ni merin o je marun po ti sori ofe loni ojo anu oba daya ati we jonah gbogbo eyan omo olohun te mark birthday e kunle eyin te mark wedding anniversary o ye kunle gbogbo eyan pata e pade mi lori youtube ni isin ati facebook nkan ti dara mi laaro eyin omo olohun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yen kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anugba laye ka ka o mo won. In Jesus name you are blessed. Oh, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.

0: ọrun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadura o fun gbogbo eni to tun ji ni ojuma loni loruko Jesu won ni fi san ara re de omole laaro yi aye oni fi eje re de omole aye a ma dani duro loruko Jesu ninu irin ajo ayanmo aye oni da o duro mo gbadura loruko eni to wa saye to ku nitori imi ati nitori re loruko eni ti o jinde ni ojo keta leyin ta kan ma gbele butan mo gbadura ni oruko re ta ko ninu we Filipi ori keji wi pe oluwa papa gbe gidigidi o de fun loruko kan to gori gbogbo oruko pe loruko Jesu ki gbogbo ko ma wole an to nbe laye to nbe lorun ati ni salele pe ki gbogbo an o ma jewo pe o ko Jesu on loluwa fun ogun olorun baba oruko re mo fi gbadura aye oni fi omi ara re de o eje ara re aye oni fi de o mo gbadura gbogbo nto lo nse fun o mama yi daddy ko ne baje mo yin lowo mama adua yin yo gba adua yin yo gba adua yin yo gba Matthew
1: baba mi
0: o gbo nte niyan so oladua ti poju nu oro mi mo le pe ni ibapo Matthew ke lo gbe aro
1: adua ni o
0: iya mi bi omo 14 aje pa 12 aku meji o wa ladua po ka to ba temi je emi na gboro se kini o mo gboro run won mole mo gboro mura sadua brother bo ba ti le gbadua aye orun omole mo gbadua aye oni run omole mama aye oni run omole se ri gbogbo eni to nsa mi mo gbadua ninu dile yi bo ogun ti awon omo re nja ti o je kona la ogun yen wole laaro yi so pe ogun ta awon omo mi nja laaro yi opin de ba so pe ogun ti oko mi nja ti aya mi nja laaro yi opin de ba e so pe latoni agbara to dide si mi lati ba mi ja e ma lana emi okunkun to le ba mi e faye mi sile agbara olorun dide gbe manager emi olorun dide ma mi lowo latoni lo aye mi bo si gbangba latoni lo aye awon omo mi bo si gbangba olorun Abraham olorun Isaac olorun Jacob e la ona fun mi latoni lo ona mi la e pariwo pe ona ki di mo ojo ki ojo ko ma yo ona ki di mo orun orun ko mo la e so ba pe ti ojo ba yo la le di orun gbogbo oju lo ma nri latoni lo ogo mi jade ola mi jade e pariwo pe loruko Jesu ilekun anu si fun mi ati fawon omo mi e so pe latoni lo adun to wa ninu Jesu aye mi yo je anu to wa ninu Jesu emi ori gba iranlowo to wa ninu Jesu yo wa sodo mi e pariwo pe latoni lo angeli ojurere angeli anu ma tele mi e pariwo pe latoni lo olorun Abraham olorun Isaac olorun Jacob olorun alaye ti ki so olorun oku latoni lo ma ti mi leyin ona nla fun mi ona nla fun mo mi ire tele mi anu tele mi oju rere tele mi orun anu si fun mi loruko baba omo atemi mi ma bẹẹ lo ma ri asegun ọna nla oju re orire oju re ori yanu iwo ni owo re ma te bẹẹ lo ma ri Jesu oluwa wa Matthew
1: baba mi o
0: sori oro e odayo oro wa de ma dayo gbogbo eyan mo ki aku orire number 1 laaro Thursday ejo everybody emu eso kan lowo eso wo niyan osan Thursday meta ati Sunday meta o lanse lowo osan ni o gbogbo won to je pe o n gbiyanju lati goke sugbo ko kun try lati dawo na pada iwo to n gbiyanju lati sare sugbo ti an fo pada sile iwo ni mo n ba wi Thursday meta ati Sunday meta pelu irin ajo yi o da mi loju pe aye re o ni mini se wa ri gbogbo eyin te n bere pe njo la bere awe awe ti de o awe 150 days toluwa ni ki ma gba lekan lodun 2020 o lati bere eleyi le lekefa iru re ta gba now olorun o je ore wa sugbon ti tele yi Matthew a 50 akoko nkan meta loluwa ni ka ma je o ni a ma jata o ni a ma jepo ka de ma jeyo enikan lo pe sugar nko oluwa oda ko sugar fun mi sugbon ti won na ba fe kemi ire ogun lo din sugar re Matthew lo se kini mo pe lo din sugar re ko to ba nje sugar o le mo pataki nsin odojo ale kalabu re da ko to mo pe eru nla ni mo gbadua loruko Jesu yo dara fun ara mo ni yo dara fun awe 150 days yo bere ni ojo Saturday sugbon iso oru lojo Friday la fi bere ni challenge iso oru ma bere lago kan oru bi ago marun daji ni church wa to wa ni challenge ni Ibadan o ma ni agbara o Matthew o ma se kin mo pe anu ma sokale ogo ma sokale majemode ma sokale gbogbo eye eyan I invite yin ohun to nla koja mo mo pagbara ri o ka ohun to nla koja mo mo kan ti gbowo lowo re ohun to nla koja mo mo kan ti lu on jibiti sugbon ma bo sori to ba nbo awon eyan ti mo wa ni ni o ma mowo bo iwo samu bibeli re ati ororo kan iwo ma mu bo ja pelu igbagbo re ja jo pade inu adua se lati oru Friday yi titi ta fi pari awe 150 days iso oru o ma wa ni branch wa gbogbo branch wa papa julo ni challenge ni badan bi bayi iso oru Friday yen yo ma bere ni ago kan oru awon ni orin okoko yin lohun awon onilu olulu adua bere ni rabaji gan nko ba fun ma dile mo iwo na ti ma rowo olohun loruko Jesu aye ri ora anu gba iwo ni mo wi aye ri ora anu gba oh my god aye ri ora anu gba mo wi pe aye ri ora anu gba sari gbogbo eyan te wa leko ejo first friday friday akoko eni osu ti nbo ejo e pade mi eni first friday first osu ti nbo ni church wa to wa ni gbagba ni Ikorodu iyan ma tun le die mo fe ke pade mi nbe mo fe se iso oru ojo kan every first friday Ikorodu lo ma ba mi oru ni o eh yo ni agbara se ra mo ti Ikorodu yen mo ma fun awon omo won ni biro meji meji idi ni pe fun ise won fun ile iwe won Matthew wo awon eyan se njeri bi biro tolo nlo fun won ba se nko iwe ti anu se nsoro anu osoro fomo re yo soro foko re awa ti sure si on to de da wa loju ni pe opa owo Elisha ngba ti an mo de bi omo eskisa igbagbo o si ninu en to mu lo sugbon ngba ti Elisha to debe fun are aro omo se kini o omo de ji pada ngba ti Mose to mu opa lowo to de bi okun opa pinya bairo yen lasan ti mba fun yin nikan eyin na try e gba nbe loruko Jesu anu o soro lori re mi ni o mowo wa samu gbagbo lowo to ba ti mu gbagbo re de anu o soro anu o soro be lo ma ri gbo en to nsha mi ina lowo dide fun yin loruko eni to ku lori agbelebu to jinde lojo keta mo pe yin daddy gbogbo orin ajo yen yo ro yen lorun ofa oni bayin ofa oni bayin be lo ma ri Matthew nje wo mo pe ere nbe fun eni to ba nsin oluwa Matthew ere o nbe ere marun atade marun kini mo pe ere marun ati ade marun opolopo ro oluwa kan kasin lasan Matthew sori gbogbo en gbagba Christi gbo Jesu toro fun inu sisin Christi ibukun wa ninu re teyan ba nsin Jesu idi niyi Matthew o gbọdọ je number 1 o gbọdọ jaladua o gbọdọ je kini mo pe sori lati sin Christi ota re ma po kan reason awon okunkun ina won o ni dun ipe o tele awon so ngboro mi awon ota ti awon osin lohun ina won o ni dun ipo tele awon o gboro je kini mo pe aladua adua re gboro gbona laaro losan ati lale so ori jesu ti mo so nipa re matthew so ori to ba ti gbadua to di alagbara awon eyan orisirisi lo pade laye number 1 so ra mo eyan to de npade yi o gbodo jolo dodo pelu won number 1 o ma pade awon ti won lo emi okunkun pon bele so ma pa mo apostle mo pade elima oso loju ona mo pade ba jesu loju ona abi be ko bi o ba si agbara olorun mo pade omo kan omo bi yen lemi jesu ti o ba si agbara olorun ohun to ma se ni pe mo ma ba ipo je mo won lowo matthew number 2 o ma pade awon eyan bi odale matthew odale oni judasi inu orin ajo aye pelu bo se joda de to jesu si tun jolo oto si so o gbodo jolo oto pelu gbogbo eni to ma ba pade laye o ma pade awon kan awon wicked people awon eyan bi nabali oh my god o gbon ti david wile o na da gbogbo nkan re omo beliali o ma pe nabali so wa mi bayi ko saanu david o ma pade awon wicked people awon eyan bi saul but still david je olooto si saul bi saul bo se je wicked man to laye david o dale re o gbodo gbagbara to ba gbagbara ko ba pade awon eyan buburu yi won ma se ka dugbon tori agbara to ni ika won ko ni le gori re matthew o tun ma pade awon angry people awon tinu bi nitori ogo re inu se kini o se won o o ro won inu kan bi won ni pe ah bo lo se ranu gba to bayi inu kan bi won sorry ti ma ka jeremiah chapter 18 ti ma ka verse 18 o ni wi pe won ni eje ka pinna yin wa bi si gbe se jeremiah eje ka fi enu wa baja eje afenu wa lu nitori pe ofin ki yo se gbe lowo woli matthew e mo fe fenu baja tori pe ipa o se kini o ipa o ka nigba ti yen doju e jeremiah na du ekun o kigbe ni bibeli wa nko jade pe ekun jeremiah mo gbadua aye o ne pa o lekun aye o ne pa o lekun so o ma gbadi awon angry people ninu won na lo tun ti pade alaanu matthew lo se kini mo pe o ninu won lawon alaanu na wa ta lo sami anu o jade si bi anu ba si nbe laye anu ma jade si olorun ori ofe olorun ran lowo Olorun anu mo pe oloni si mama yi anu re o ya ko jade si won gbogbo en to nsami bi osu yi se npari mo gbadua loruko oluwa anu jade si yin be lo ma ri ona ola matthew ke wa ni awon anfani marun teyan je ninu christi eje apade lori eto yi laaro nla lagbara olorun gbogbo eyin te nbo si challenge osan oro nbo ni ke mo lowo a jo fi gbadua ni o eso re aye o ne baje be lo ma ri o ti se be lagbara olorun mo nlo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re ri lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma gbe ogun oke kan ti a n pe ni sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun o je ka obi ri o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oloriri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yoo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the messages emi na fe lo jerusalem won join me my group ti awon eyan wa yo dara fo o riran lowo o ro ri re o se be jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 jesu oluwa wa.

Eni gaga. Eni lojo ga. Ojo koka di logba. Ojo koka di logba. Inyani no sugeje. Odu 2026. Gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere o. Gbogbo wa pepata la ma ranu Olongba. Ni lo bi bo wa oni bi araye nu. A o de ni baraye fo won ti. Ije imu wa Olorun oni fi si bi to nira. Ba gan na gbogbo awon to wa ni dubulase pepata. Boya nu le abi le iwosan ni. Olorun oba anu lo ba iwosan. A mu yin laada. Eze ayin bayi le fi dide. Emi ni gago mo wa lori eto laro temi o. Itunu Dixon ijoba fun gbogbo sudo manager kavada o gani mi vida wa ti o ma je ke lafa ti mo gba dada ni bigibi kaakiri agba nla aye tun de omo alaworo lootu eto alasogosi niyan o olale amza loruko temi the top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba ti labi omo egbalapa bi omo fe ti ko gaga bi omo ko lagbodo yin meyen mo ni gbagbo ko ma ba yin lara mu

0: ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awon ogba lori lorisirisi abomo for serving dish rechargeable fan gbogbo irinse to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora onkulele for the original souvenir gbera nle ma lo si white stone souvenir ide ape oduduwa building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 white stone souvenirs debi raja
1: Baba Ibaru ba mi segun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi e ti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaru ba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: Mo ti bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe

ikanni ti lagelu ni lagelu 96.7 fm oke gaju ke live mother vele ni le ibadan je kan mo le toro yin re idaya ele itodun ti gbagban kan se o ba gbe wo send apo mo wa ile wo wa live 100 ni bi bi ka gbagban la ye lo kan ni banidore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm lori je kan mo fan family o wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 lori tiktok omo le roko so la le wo pila e share e follow re e like e gan gidi gan eh ajo uefa won lo sese kan o ma ko pa o ninu dj fi eye agbaye todun 2030 tori iroyin kan tin lo ferefere labele o ti tu sa won lowo bi pe ajo fifa labi akoso Gianni Infantino

0: ta fun state yen ti an ba ti a ta fun le ise yen won ni lara nkan ti won promise infantino ni wi pe bo ba le se ta won ri state ra ninu ajo fifa won san 15 billion fun ajo 15 billion pounds fun ajo fifa to ngagan ba ti wa pari ise re ise iriju re gege bi are lodun 2031 to lo nba ni owole elekeji yo wa pada di commissioner le ise yen lenti yo mo wa gba bi 50 million dollars lododun se ti ri bayi ko si bi ti se o si kaluku ma ro ko sodo ara re ni won ni asiri ti atosu ajo awon sodo awon ajo UEFA won ti ni to ba gba la won ofun o ko ni se se laye loju awon kofa abada baba je igbe ajo FIFA ba lagbara tin be lowo won aje igbe idije fi eye agbaye odun 2030 won ko jabele ki won ma se ki won ma dagba funra won o bi continent yoku ba le ba won gba okan won sugba won o awon so papo si won ni o nibi oro de du onu won ti koda ipade alagbara kan ma waye lose ta wa yi lele ti ajo UEFA ti won ti fe pe ipade alagbara kan emergency meeting lati fori kori fikun lukun lori oro ti nbe nle pe ko gbadọ sese o oni sese ni se here we go Webek ti de o Danny Webek de ele fe to be e ma reti Jordan Edenson ninu ose ta wa ina ni oluko ni Zambia Alonso ti so si waju iriri sagba on gbogbo o o lo nilu awon agbabalu mejeji ke se pe ti a fe mu wa fon lori papa sugbon tori off pitch pelu dressing room awon nilo leader be ni won nilo leader ele ti won ma direct awon omo gegeke yi ti won ma so iriri won fun won ki won le jawe sobi e mo pe iriri sagbo on gbogbo sabi alonso lo so be o wole losan kan oru kan bi o le loru Danny Webek agbowo waju tin binu lowo Jordan Henderson na nbo o iriri lo le se ba ba lu awon omo gegeke ti ogbo a si lo iriri experience ni o e wo yo ga yata ni sa ti nbo yi o ya papapa lati be yen ni bologun gba wole siko fufu super falcons lara akojumo o ogbeni tijani oloko dana
1: akojumo atokun akojumo ogbeni arale
0: ogbeni atunde olateju
1: akojumo atokun akojumo ogbarale
0: comrade fozia kawo yin
1: oruko temi abdul wasim mamadu yusuf akorede on back lap mo kent wa kakere pa lai pa ku re se
0: fi fozia si
1: mo ni to ojo ni ku dan lo pa kariba aburo ojo ni lo ni jo kan
0: fi fozia
1: si ole ni na jo lo ni jo baje mi ba tin fozia ke ma fozia ke
0: fi si se je kawo ti ti fi si beyin
2: a de mo papapa
0: sare fi si fozia
1: e ja ma bi tubo
0: eto ewo
1: mi o lejo
0: eto wo lo gbe wa
1: mi o lejo
0: o kati kati okay lana olede Malawi to je igba koko won ri ti won ma lanfani lati kopa ninu idije feye ile adulawo won ta iko super falcons bi agbon se afojudi ni ka pe abi iko super falcons gan owule ti ejo iko to le mu awon people yen abi ope ki won to mo loran ki la le ni to sele
1: lapo de mi ro pe to ba so pa afojudi ni o wa nbe e keji emi ri oge bi pe iko super falcon gan won ajo ko ta han gbo ni dj ife yen ile adulawo to lo
0: okay
1: lawo ko na ko sagboye kankan laarin won e ma bi gan te ma gba bo bi sarajo
0: okay
1: akoko e keji ni fitness level won lu tori gbogbo odu e tawon omo yen jo nse gan
0: all the second ball
1: second Malawi won won second ball so le to tumo se pe nkan yen jina sira won ta ba de wo ngba ta ba ni short target mejo ti Malawi na ni short target meje en to se dinu DJ so e keta asoli wa position e lana yen poor tan yan ko ti en ba mu rara
0: one of the best abi ka so igbe best goalkeeper
1: la Africa ni bo lana yen o ana isojo re tori pe mo le so pe go meteta at least on lo bon ni meji tan yan yan be eyo kan ni mo le mo bu fun die eyo kan gan eyo kan gan gan ma si gun second one to ti wa ti won ti yan sare gba si le
0: kilo wa de be
1: kilo wa wa be
0: o ti be nde wa lara
1: de o ti wa so awon kan yen na a so pe mete ta gan ohun na lo ni assistant so lapodo temi o afoju dile wa be boy keji boy preparation won lu fun DJ so mi tan de bara won nisin won ti wa ni tight rope won o si si ki won po ninu DJ ni group stage ti ba sora
2: share mi le so pe o fa confidence ni ki won ma wo pe ka lele ibi awon yen gogo lo ba ifi gagbaga yen je lana because awon wo bi pe gba Malawi awon first timer so they are not there because they ba wa awon player yen gan bi ke yo wole with baby awit e mo pe ya awa sha ni so content to boju ri kan to boju bo ri kan to mo nkan tin se won so ta ba wo dada mi le so pe preparation na de wa lara nkan to pa won because ko si teamwork kankan ninu fi gagbaga le ti won gba lana kaluku ko sha ngba wi pe ase baby a to de pe won je pro so won ni won fi gba iyen fi gagbaga yen so ni de wi pe ton ba lo se ru e against Zambia tori Zambia ni ifi gagbaga ile to ku to ile to na Egypt ni gba to pe baby ni so o le se se ko je fun pe igba akoko ti orile de Nigeria ninu idije yi ti won ni le tesi waju ni group stage so a de ta
0: group stage yen gan ko ti e ni issue bayi en ti o ba lo si fi eye agbaye o gbọdọ de semi final
2: o gbọdọ de semi final ara
0: fi eye gan ko ni issue bayi
2: so bi o ba ni ngba ton ba ti jade ni group so ba lo ife de DJ ife ya agbaye so mo le mi so pe o atab awon gan se mi de ro pe le na le je ki ele na ife gagbaga akoko yi a jinja won so awon na le wo gba nkan to sele ta won se lana yi so iro ni le continue mo
3: gbogbo pe bi a ki won lose dress ye wa latako yen e ko si leyin pe won wo Malawi pe ki ko si lara won football nation ni ile adulawo pe ta ba sha top 5 even gan top 10 gan Malawi yato se ba pe o se wa si kini o pe ati ma se bo won gan ninu awon qualifier
0: lokunrin gan
3: o si
0: ta mo won ka do wa so pe lobirin
3: ara won country gan to pe ton ba wa play qualifier agidi ni big team fi ma na won bi iliato kita bi kuku si meta se yo kan merin si meji sugbon Malawi la won qualifier to wule ti mo gbianju alupani Jamie gan wa to je pe work over lo ma ba de falata ko ngba ijoba ba ni
0: kosowo
3: so inje le mi boya pe wa affect ikegbe agbabolu di super falcons tan ba koju orilede ti won count gege bi pe egbe jo ni wa mo nigbagbo pe isowo gbabolu yen o ni wole wo se wole lanu yen
0: eyin opolopo nso nipa so le ko ti super falcons ta ba nso nipa Chiamaka Nnadozie we especially won so pa gbo won yi pe content ni won lo se Morocco o ni seri awon kankan be o no ma because when you are in camp awon kan ti o monu yin dun na e gbodo ma se e se gbo e na ni se wa serious tan yan yan ko si team ti o kin se o kan je yi pe en to ba awon ti won ba fi sori ero aye lu jara o le nri ni so olorun alanfani ati wa lorun awon tournament lolokan ojo kan de ndebu ba igbaradi awon iko mi na awon opolopo iko lo nsi bo o kan je yi pe opolopo ko lo ma nfi si ori ero aye lu jara so ko nje ki opolopo mo yi pe ori si si awon kan sugbe jawo preparation iko super falcons e jawo preparation awon tori pe ta ba wo preparation yi 2 weeks na ni kan fi camp asat bi 10 days 15 players lo wa ni camp as out of 25 asat 10 days ti won fi wa camp koda asat last day ti won fe kuro ni camp 23 players lo wa nbe
1: to si to ko an bi meji kan ton reti
0: last day ti won fe kuro ni Casablanca awon meji yen se join won so e jawo preparation iko super falcons mo la vani ati wo game won against Senegal ni friendly match won gba recently
1: ni Tanzania okay Senegal ni Nigeria okay
0: ni re mo nbi bayi mo la vani ati wo ifigagbaga yen mo ri ninu ifigagbaga yen pe iko yi bigba ti nonchalant attitude baba julo oluko ni won na awon asise kan be lana yen to se why using Alozie ni left back tori po fe lo o fe lo Sukrat
1: Oladipo
0: tori po fe lo must you use Sukrat Oladipo to ba je yi pe ko si bi to fe lo fun because we have Imran to je natural left footer Imran o wa ni London Lioness nile gesi ibe lo tin gbabo natural left footer aye ti e niyan o benches sori joko o wa nse makeshift o nlo right natural right lo to ese mejeji ni adoze nlo ese mejeji ni nlo o wa gbe ku ni best right side there iyan right full back o gbe wa si left full back tori pe ko le create space fun
1: Oladipo
0: must you use Oladipo Oladipo to lo gbe si right full back center half lo ngba fun Roma center half lo ngba in fact omo e wa lara awon best defender
1: ni
0: Syria ni season first 11 ni season o wa nbe iyan Oladipo but center half lo ngba ko play right full back fun won lati create space fun o da gbogbo eyin yen ru iyan nko
3: ba ma gba bolu se safojudi na ni o ni na se safojudi niyan cause ti player ba je best player te ba se lawon senior laye to ngba in to le daju ni pe ikanu awon senior yen o to ba tin wo boya bi 60 70 to e mo pe eleyi ko sharp mo bi gege bi ba se bere fi gabaga e withdraw e gbe ohun wole saye to mo gba lati e ti o ko ma lo player to se ndide bo gan saye ti o kin play tan ti mu ni best player o lewu gan fun development ohun gan
0: abi
2: a ko fi ba provide je idije afcon yi because tori pe te run kan to sele lana nisin nkan to ibi to ye ko mo yen na tu ko ti fi ni igboya to ba pe ro to n play gangan ohun na gbe si ti gbogbo awon yan fere pa hun omo yi na merit nkan
0: ko si big dinu ko introduce
2: e se the best option
0: drop or
2: eh
0: so si na che o
2: aye ti dagba so wa de lohun si aye yen ibi to mo gba gangan
1: e o rasida jibade na na o draft rasida jibade na wa si midfield
0: eh
1: ente ko na je bi winger o lati lo ijami lucy si waju e so gbogbo nkan ina o kan sa da gbogbo eru
2: boyo fi experiment
1: experiment ni gbege bo se wa nsin
2: e mo bi ti o ba ti ni ti o ba ri pe ikoko wa so e
1: pa fojuju ni won wa bayi tori sambians must win ni
0: e ri pe agbatenu me boyan lataro tightrope okun didi okun tightrope e ri pe boyan ti san so lataro e nrerin e ma nrerin
4: okun omo jaji
0: e ma nrerin se ti gbo e do kiro yin ti wole e ma nrerin se gbo e ri pe yo pada e ma ko si wahala e n gbo tin so pe tightrope o fe pojo bo okun fun won o da e ma fokan si
4: oro rope mo lai lai e o to wa pe mi o ni aniri ko si dada o
0: so ro tightrope e nrerin
4: tori opolopo kan ni ti mo fun yen ni a fi n to ni ti eyin o ni fura pe abi nkan kan bayi lo be se
0: e gbagba abi
4: ah mo soro
0: e be ntanu mo tightrope won wa e si nrerin e wa nkan kan se si
4: mi fe gboro rope mo lenu agba lasiko yi anything okun
0: e ma babo
4: anything okun ka gba mo so mo o ah ni ri ko si dada o iwo ni tightrope kini rope ka ni si gbe ibo lenu e ri
0: e ma so le kokan to ba fe wa
4: eh okay yo kan fe wa bi network
0: o e kan to ba fe wa ba ni wa ri mu mi lojo yen
4: e yo kan ni o wa mo ah
0: kan ni o wa menu
4: mo ni ebo ti kini aditi ba ko gbo bayi oni ta ti ba ko gbo imo ran mo nu ni akojamu
0: nisin bayi nisin adaran lo ni ebo ni oso sile
4: ba
0: ijojo ba ti se ebo ba won to ba ti be latarun bayi yo mo ebo ti gbere ni celebrity inmate lekan lana
4: se lara ebo nanu se ebo ta nanu
0: celebrity inmate
4: ti o mo tun mo tan pe ni inmate ni
0: e mi gba se lojo se correctional center pe ibe ni o ti jade wa si live broadcast ta fe se ni eni
4: eh
0: mi pe gate la fe lo
4: eh yo
0: ibi correctional center yen la gba
4: wole okay
0: a o gbe ase celeb pe koni da ki won ti mo ri ile
4: okay ko fara pa mo ko fara
0: se ibe lo wa latana ibe lo ti wa seto laro e moto ti gbe pada lo be nbe nisin ta ba ati mo seto lo yo a jade lojiji
4: tinted glass
0: eh
4: ti won ni se ke sa soko dudu
0: dudu ni o
4: ah o moto je black maria
0: mo iwo lo fi maria si leyin black car ni black
4: ina e ti mo ti je
0: iwo lo fi maria iwo lo fi maria
4: si leyin iwo lo wa se fun yin
0: black car is black car why putting maria at the back
4: e tori pe bi
0: o wrong
4: okay black tinted car
0: ti e se yi pe ohun o kin se professional inmate
4: okay celebrity inmate ni
0: o ya to sira won
4: ta ba ba be tu ebo hun pe eyin anything be logba tun ni ro ile ito gba gbagba o ti tanu mi
0: e je ilumoka
4: ilumoka
0: to wa logba
4: tun ni ro mo ti give up
0: for yesterday today ni o
4: okay lana to ni nikan to ba ti dola ko si
0: lati bi osan bi 12:30
4: yo ti free ngba ti o daran ijoba
0: ti e ve wo bi ni September ni
4: kinu awon ti bu aye pada oju ojo
0: according to ba won ti en wo
4: weather forecast
0: ti an se so pe yo fe sumo bi September
4: ko to kura nle
0: to ri pe orinrin yi yo fe fe ma kura nle so fun die yi especially fa won mo kekeke eja ka ma si toju won daada olodun ti e si wa se won ti won ti wa won ti fe gba
4: won ti fe wo mi olide bayi eh
0: so itoju won se koko to
4: o je nkan gbona
0: won o si wo so to nipa die
4: igbo bowo bose ide ade mo ri fila wa alawa meti
0: ti a tun le mo fi owo ti a fi je mo fi gbo mo lo le wo
4: se olodun mo je
0: olodun ni je ka ri so fun die yi e je ka se amuju to gbogbo yen awon agbalagba na ti o da pe bi iru ti e na bayi
4: se mi
0: o gbodo mo
4: njo to inu awa meje ta lo wa so wa gbotutu
0: emi owo ra mi ran ni
4: iye le tori pe mi na mo ti ni nte mo ti je telekun eh awon kankan wa teyan ba je
0: otutu o tun pada sori oro ase je
4: ko so mo ti ja se je dari loni
0: o pepe ye
4: eh se pepe ye wa nu eye teyin je ni
0: ko si nbe na mo nso
4: eh ba se pepe ye iba se
0: kan kan nkan jo didi pepe ye kan
4: iba se jodo ah teyan ba ni wo bo nse ni special
0: na ni na ni ase je eje teyan meji na special
4: se je meji ah eyan emi ah ase je temi eyan meji a mo je o ba bo ro si we mi ati ja se je kan ri
0: eh o ni se pelu
4: ta joyo si bi
0: bowo ba kan
4: kesi la meji awa meta galaje
0: bowo ba kan won
5: iru ase je
4: o eleja odo ni ah ta gbe ko si legbe
5: okay
4: a se je ni ibiyan si
0: abi won o se ni
5: e to hun so yato
4: rara o se won se
5: e won se sugbon
0: ebi ase e to je
4: o mi e tare sure sure
5: e gbogbo n ta ba se la
4: je a se je ni
5: mi ro pa se je gbo tin lo bi un pepe ye bi un lo ma to kan ma
4: o da ko
5: igun
4: a je o si de wa de be ah won ni won
0: e
4: bi gun bori won
0: e
4: pagun je
0: se tin je ni se yin ti je kan ri ni
4: e ba bi won le ri e jo interview won
5: ase je ogede ti wu ni leke bo la si jogere te ke o wa wu enu ara yin le bo
4: te ba ro senu daada
0: yen ni pe be yen ba pa igun ton digidiga to wa so fun pe ah
4: toki re
0: toki ti mo je lana
5: yi won go ba wa je go
0: ah ibi ti wa je toki o je toki lo a bo ta gbe itangun momo
4: yo digun mo lo
0: ebi ani we je gun ni
4: ohun je gun ohun pagun ohun bi gun bori o ya ri nkan gbe gun wo
5: yo ri nkan gbe
4: ori gun si lele bi ese ni run
5: ase je ogede ti mu ni leke
0: enu ara ye lebo
5: ara ye lebo
4: so si ti yan ba je gun
5: kan wa to pe tan ba ti wi bayi a wi se ni telumare o to pada mo
4: o te tutu
5: isu ori ara fi wi pe gbogbo ta ba mo wi ko ma je daada sira wa ari se lomi na
4: tori borun ba fi le bole tan ki se ko pada mo
0: oda eh ta ba wa wi chief awise ti oro ba de beyen yin gege bi awise gbogbo ile yoruba ti
5: gbogbo se wa ko ba mi o
0: eyin ko
4: ki ba ni po
0: te eh baba
5: eh wa ndi abimbola awon ni awise
0: okay fun gbogbo ile yoruba
4: okay awise westland
0: fun gbogbo agbaye okay eyin gege bi awise ti fe lele lapa
5: de ro awise le tun wa fe lele mo ku
4: mara awise west midland
0: ada awise ti west midland
5: commission oh ala awise tun le wa
4: rara iro igbola fun so le jare
5: loke rara re je awise
0: ada awise lowo lowo nu studio ta wa yi
5: iro sori
0: ko se ni kankan
5: rara mi nikan
0: lo ti n wi titi se
4: o yeri ari ku yeri ari agu
0: o nse lodun ama ati yago re
5: isagoso temi o di be lo gbogbo yoku eyin le mo
0: oda wi se yara re chief
5: iyen gan temi ta gba wole
0: gilo tun de to ba wa nle ni e
5: ti ma a fi ma se le se
0: iya ni a wi se
5: o mo kan tun le wi se ngba ni
4: gbogbo oju ba pe tese ku
0: mo le aje awi se ti n
5: le
0: ni abe e wule ja wi se
5: kan kan na le ni jo
0: Ima oye yin ma wa yin ma lo
4: ni ma fe wa ma fe lo ni bi ebo Wazir de
5: ya so ga wa ko ni pe o nloko yawo o
4: bo ma ba nbe le bo ba ti sile mo
0: o ti desu e je mi o ma lo ago mewa ku seju me dogun pre jackpot yo waye laaro 500,000 naira ti wa nle o play three tickets, get 30 tickets. You want low, Laro in you. My God, I'll play 3 tickets, get 30 tickets. Let's get half a million. What do I do? But 1 million, not too long. Titi, I'll stay as you go talk about that. The meter, you're yellow. I see your rug back. I'll be in the bed.

0: Eku ojuma alayo lako tu eku oye totun la pire gidi. Ka aki gumere ni agbaye. Ti owoja ikani la gilu FM oki. To gajoke to mfe de futu uro yi. Ikani la gilu FM. Ile mfun bala ufelele mbadon. Nibe la wati nkan si yite intedi siwa. Kiti kiti te lori ofi ati uwa. Live and direct. Futu uro ni. Otoko bo jenle bale. Shile bae nije shiba u. Enti o kine kule yokpa danu kabo. Ila finki tuluri tele mutoba tijuyi. Tuyunu ta sedi kwe eku ojuma alayo e kabo. Suri ya kotun eto yi eto wa. Ile itakwe nye doki iru yi. Nika ni la gilu FM oki gajuki. Awon aru yi loloko ojokan futu ni tekpekpe. Si waju uti wa u. Mwante fada arabe. Abide mi. Awon aru yonshe kami. Kami fun aye gbo mo ni pe ise ola wa nse
1: abi
0: ti a o ni le ka
1: abi
0: ise ti wa na ni ka ma ka ka ma je ki tin yo di sawon isele e to nsele yika agbala aye e ku ojuma alayo fun toni se wa mo pe eni ti o ba niga ti o ba nigo ko ti so ti o ni tori pe enu enu bayi la fi ko mi je ma foko mi da la nko ojo kan la ko nti ba nse o lagwara tabi ti n dun o lokan mo de mo ra mo pe e ti e ba ti so fun yan pe nkan ba n se mi o a je pe o ti sepere die nu e ku ojuma alayo foto ni temi tayo ye ladun aboro lo ko mi e ja pe gbon ka ma ba pe gbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko si ni je be koni tale wa o
1: to e tun ko jumo ayo lakotun ni gbugbu be tin lanfani lati mo gbo wa looro toni asin kiyin kaabo sori edo ki iroyan nse yin pele amo sa se mo ki won ni ise bayi la se lowo owo inle da se lola eyi keyi to wa wu ki atawa ati yin ka da legba laaro toni oba okele ti mo fere sise da yo fere sise wa o asin e bo maraye 40 tori wi pe ise ina ni a fi de ni yi lawujo
0: ogun se
1: ise logun se
0: ya te
1: pamo se
0: ise la fi de ni giga bi a ko ba re feyinti
1: bi o le la ri
0: bi a ko ba re gbekele atera pamo se ni baba re le lo lowo le kan baba gboju le won
1: otetan ni mo se fun o abi de mi lo ko temi akade lo ko aba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se loro baba ko ti a mo se lojo ale kaabo sori edo ki royin
0: e ja bere si fun lawon akori royin e to wade fun ti oro oni lori ka edo ki royin to nkile hale akomo e tun be nwaju temi in lo nsafo mo oro di mimo wi pe egbe afeni feri ti le yoruba ohanese indi igbo igbo kwenu
1: kwenu
0: ye ni eya igbo nbeun be ni mirubet ti mo pandef oni won fori kori won fi ko loko lati fi ma sokan iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda iwe iroyin the punch ni ayin en iroyin ohun tin fo soke fayo titin joja gini yodo pelu bi won ti ni gomina ipinle oyo seyi makinde o ma tewo gba awon baalu atopinpin meji surveillance aircraft lati bi boju agan si e fese mu leto abo na ipinle oyo o
0: oda be okan re to nbe ni waju temi bayi e to n safo mo oro di mo pe ijoba apapo le wa Nigeria oni won ti kede oro ta lana odi ojo isegun bi pe awon ti bere si gbaradi fun korea o fa mo le wa Nigeria ti won lugbadi ukolu ni South Africa iroyin bo lori elekun keke punch on lo gbe ta
1: iwe royin the punch leleyi na nibi ti ijoba won ti nsala yoro wi pe owo ya eleyi ti ijoba apapo orilede Nigeria tin tewo ya lasiko ta wa yi won ni nlomo ti gagara ju iye eleyi ti won gbegbede kere le lo pelu bi an ti ni owo ti Nigeria ti ya lasiko ta wa yi won ni owo ohun to se tuntun won ni trillion meji la ti abo o le pepe se die naira 12.62 trillion naira o
0: oda okan re tun be nwaju temi eleti won pe o njade bayi latenu are lewa Nigeria Bola Tinubu eleto pe gbogbo awon alatako re nja lori eto ribo 2027 eleta na si famo kegbe nti are so yi o awon ojo faja ni ni 2027 iroyin bo lori e lekun keke mo pe fe gbo e je apade laarin gbogun edo ki photo ni punch on lo gbe ta
1: odo ninu iwe royin Nigerian Tribune ni ayin won ni egbe oselu APC o na ni fun Peter Obi lesi oro ni ayin o ibi ta tin salaye oro fun pe wo are Bola Ahmed Tinubu na ni oka re o lati aro te di alegbugun ina ni are Bola Ahmed Tinubu ni sise kore ko si kare bi ti wuli omo na so pe koni sumi
0: oni re mi o pe lo man give
1: o pe lo man give
0: o da eje ka tun lo sinu iwe royin the Guardian fun toni nibe ni mo tun ti togege ti mo muroyin mi to pe awon egbe alatako won gbosuba kare kare fun ile ejo ko temi lorun lori bi o se da ejo kan tagbe waju re no ti ketike lori pe ki won wo gile awon egbe oselu kan ta ti ri egbe oselu ADC atawon egbe oselu merin mi mo pe mo gbe fun yin mo gbe fun yin pe e dajo e bo se to ati bo se ye iroyin bo lori e lekun keke fun toni
1: iwe iroyin di punch lo to ko ile ina won ni ajo ile ti o moju to ohun ti enu nje ati ti eyan nlo nile yi ipe niye re NAFDAC ini oga agba patapata won o ti salaye oro o ni pelu bi ijoba apapo ati awon ba won ti gbese le iwo pese awon jajo pelebe tinu ora ti awon omo ti o ti o ku
0: jajo
1: elomi olokada mi bayi o ku mefa yo ku korun ni yo mo mu lolu yo ka
0: ku mo ko kan go sa
1: omo ya mi mo be bi de ti oju ni
0: ni tun wa dun awon ni be lese meta ataji igboro na
1: elomi o mo fi yonu bayi ni yo wa
0: le ni so mo ke to ni be won ti fi gbe yan magbo aro
1: won ni bo ti le je yi pe won ti gbese le pe won ogbodo mo pese re mo pelu awon ilana kan won ni kini won si n pese re lasiko ta wa ki wa na filede lori oro na ba ba darin gbugbedo kiro yen mo gbo o
0: eja tun lo taratara o si inu iwe royin the Guardian photo ni iroyin lo safo mo oro di mimo bi pe ama Nigeria ti won je million 9 ni won ni ori ofe si itoju arun HIV kolon ko sanu wa won pe bo se je pe ajakale arun yi o to ti wa gbere geji gesi bayi ajo eleto lera ni agbaye WHO oni won fi oro ta won pe jereke pe yan bayi korun reke ju to ba resun yo je
1: yan
0: to ba wa korun yo kin kun ju na ti e ko HIV
1: e gbejumbu
0: ko le mo
1: iwe royin
0: efura o
1: banzo fura banza ijana
0: eni bolu abele
1: ajo fura eni kan ni badminton lu man gba
0: lo man gba badminton
1: e azoro bolu la yado ni badminton ni man mo ni badminton badminton mo mo se n fi oro english pe ni ki oro ni tori badminton awon kini oni shot ko ki ati racket mo
0: o na ni nje be wa penu le na won tin gba nu ita lati le kumori gba
1: e wo iwe royin the punch
0: ni dara lati le kumori
1: O dan no mo gbo ni in re tun lati ne badminton ni
0: wa se ti me waju wa
1: Ah, rat buwani. Iwe royin the punch ni ayin won ni egbe oselu APC ina ni agbe oro ti awon igbimo polongo bi ti won so won ni won wo segbe kan pe egbo ah e se ma ni en pe are Bola Ahmed Tinubu si ifanfa ori afefe ki awon eyan kan ma wo kan si ma fesile ni tin be waju are opo ju gbe leyun lo
0: o da lori idasile olopa ipinle ele to je pe o ti di ohosukusuku dawaiwai lati bi asiku die ni Nigeria bayi won fi di oro mule o wi pe awon agbagba se agba ki wa loja kori omo tutun ko wo nti agba ba si joko tori ni bomode bagun ki roko oju re o le to awon agbagba lekun gusu le wa Nigeria ye southern leaders ati middle belt o na ni won pe seri ibi ta duro sin ta won lori idasile olopa ipinle antaku won le pe an gomina won gbodo ni kapa lati mo yen ti o je commissioner olopa ni ipinle ko wa won iroyin bo lori e lekun keke ki wa se yen nikan o won gbodo ni kapa ati dari lori re punch on lo gbe ta fun to ro yi
1: e je n fi yikun iwe royin the nation ni ayin kan de royin to kale kan nibi ti won salaye oro ikolu ni to waye ni orilede South Africa ile ti o da pe ni xenophobia ijoba apapo ile yi na ti pepe e gbo idajo ododo gboro waye o latowo orilede South Africa lori awon mo orilede Nigeria ile ti won pa ni papupa
0: o da be okan re bo se je pe ayajo hepatitis B lagbaye yo tun ko yen fun todun yi ijoba apapo le wa Nigeria o ni won ti siso loju awon egbogi to je ti antia meji ototo ye aba medicines eleyi to je pe o wulo lati toju jejere ta mo si cancer lo ni ranran ati hepatitis B to n ta won mi awon egbogi wonu tewete gbowo nigba ba doju agba mi edo ki iroyin fun toro oni ibe lati ja yin to punch on lo gbe ta o
1: oda ge nfi yi gbe le won ni awon omo oye ninu egbe oselu APC ti an jo jigbo lati gba ticket egbe oselu APC fun ipo gomina ni ipinle Oyo won ni an marun nu won ti won pe ni G5 ni an ti takiti pako si oro eleyi ti an ni eyin senator Sharafadin Ali so wi pe eyin igbimo apetu sawo won ti sise gan oro si ti gbo oro ti lojutu laarin awon won ni o si nkan tojo pe ni bi ti wule omo
0: e ja re polowo oja ngba ta badile ka polowo oja wa edokiro e fun toni tesiwaju esun te ngbo wa

0: Golden Chance Lotto Vogue. Masun piye. Biranle magora e. Mu namba. Tala ola to la. O dimi mushe. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game haro kutu. Ta poruko re ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni bubu haro jo. Anfani wafon. Lati je uwo tabwa. Wosati ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Ken hokpe ke. Anfani be ni pe. To ba je ni nwe yo uwa wan game wa. O legba winnings. Ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Kilo tundu ode. Lo si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa ladu bo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Sa lago mesan, koja se jume edogun uro. Ago mesa abo aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawe bi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue lagbe edode.
2: Mo tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: Jesus, look at my visa come yo. Get me now, big boy. Pelo ni zoro
5: mi. Mi mo ya akoko ti do. Obu alu e di amara akoko ti do.
4: E da to ba ma. Isi agbara adu ati awe. Give me zero. Loko ojo keri. Se jade lenu awe eniyan. To wa fa adu ati awe. Pelo ni zoro. Lori oke abasi tu. Ori oke anu idi omo sigere. Gbogun kaluku wa se nse. Nibi awon adu alagbara. Ti waye lori oke. Bi zoro ale Wednesday. Adu alagbara

0: lo sabe
1: o ya le ti wa nu
0: ah ah o serious
1: e ma dira ni o
0: mo dira
1: olorun lo yo mi bibi mo joko se ni se ori si se ate se ni wole su phone mi
0: eh
1: ngba wi se lotu a wi se
0: iwo no ti ati
1: iwo nu olorun to striker
0: oda o e ka bo pada lati ojo ojoje se gbagbe pe be tin gbo wa na de lanfani lati mo gboju ayo wa lori gbogbo takan ba ni dore social media platform pelu like 96.7 fm lori facebook oda o e je kin se be kin fi eleyi sewo ninu edo ki royin laaro toni ninu iwe royin the punch na mo si lo won ni ile bayi nla ti ke so rode gomina wa ni ipinle oyo seyi makinde lojo isegun tuesday won ni na lomo ti tewo gba awon baalu ti atopinpin meji ototo iyen surveillance aircraft ele to je pe fun igba pipe ina la awon mo ipinle oyo won tin garun won si naga pe egbo injo ni awon baalu ele ti ijoba ipinle oyo ni an fe ra nijo ni o pada de nigbati gomina yo mo ti wa ni o mo fi oro lede ni ti oni a se ri awon baalu yi ina la mo se be ta lo re kowura lati ro imo se afin toni lati ro lagbara ati lati je ki eto abo ni ipinle oyo ko tun fi ese ke wale ko ni gbongbo ile to ni tumo si sowo waju gomina seyi makinde lako ele tin gba baalu ohun ele tin ko wa si papako ofurufu ele tin be ni ipinle ni le ibadan ni ahin won ni ina ni tin sala yoro wipe a se ri ba te gba won baalu yi tan wole yi eyin amomo se be ni lati je ki eto abo ko tun ni tumo si o ni ipinle oyo ati lati je ka se ikun lowo ati ironi lagbara fun awon eleto abo wa lorilede Nigeria papa julo ni ipinle oyo se gbagbe wipe ile ele tin be ni ipinle oyo ke mo se keke koda fe to orilede odide orilede kan ni agbon bumi o te waji ninu oro re wipe igbese lati ra awon baalu ti yo mo se akojopo afin toni ohun ti yo si mo pararo kaaki oni na la won se lati je ki eto abo ko tun bo fese mule si lasiko yi oni amamo pinu lati ra awon baalu ele ti o mo pararu ohun ni tori pe ile po ni ipinle oyo oni awon osise eleto abo ti an si nbe lori ile oye ka se ikun lowo fun an ide na re o ele ti an fi tewo ti awon fi lo re ko egbelemukun owo ra awon baalu ohun fun anfani awon olugbe ati omo bibi ipinle oyo ina lo si bade o
1: o da be e je kemi o mele ko yin papapa e ti mo pasame fun ile kanu ni o wi pe oro tin be nle yi oye ki ateti gbo daada pe jere ke bi en ba kodun re keju bo ba ire sun yo je eyan ti ba si nje obo ti ba njori aya eyun ni o le jori omo tutun be yan be wa kodun yokun ekoju ti eko HIV ko ni mo o iroyin lo fide e mule pe ajo eleto lera lagbaye WHO in lo ti tamale si wi pe awon eyan to tobi million mesan ni won ni anfani fun itoju si arun isodele ajesara ile itamo si HIV ile ti won pe seri HIV yi to je arun isodele ajesara ini ngberu si ni gbogbo gba papa julo ni opolopo ekun be ni aboroyin to ntun mi lowo ilu fidi oro mule wi pe arun isodele ajara tamo si HIV o wa po laarin awon okun ile ti won ni ibalopo akosako opo laarin awon olowo nabi won pe won loloso gbele pawo atabeje escambo papa supe ati bebe lo
2: escort
1: iwa lomo ati ami na to je pe okun ni won ti won si sora won dabo pe gbogbo awon ti arun ipo lara awon re o ti ma won mi ti won be ni ogba ewon iroyin wa fide oro mule pe iwadi ti won gbe ta ni opin 2025 oni won pe ame wi pe awon eyan to je milionu 2.32 million people oni won gbe pelu ajakale arun HIV ti won si ri itoju gba won wa wi pe se lati bi 2010 lo je pe owo HIV tutu mi new HIV infection ona won pe oja wale fo bi ida meji le ni ogoji be in lo je wi pe seri arun ti ma pa soja ranti e ta mo si AIDS won pe eyun o ti pa awon eyan bi ida to je bi 37 gege bi iroyin se piyame aboro yin tututu wa fita n lo fide oro mule bi se ri awon asiyori eleyi ti won se yi ni eka eto lera papa julo eleyi ti won pe ni global health sector strategies iyen lori HIV to je arun isoro le ajara to nti hepatitis B ati awon arun ta ko ni bi ibalopo mi ta mo si STIs pe ti won gbe ta pe afojuse laarin 2020 si 2020 nibe won ti pe ya mo pe looto o ni awon asiyori in lo nwa n to to sugbon o ipeninja to po nitori pe kini omi nbe ni amu won pe ilowaju ati asiyori ti won ri leka yi ina lo mu idunu wa sugbon awon ipeninja to wa po lo ere to je pe a le fo bu ke ka mo woran o won pe se ri ajakale arun ti hepatitis B won pe iyen ti e bi pe o ti o ti gbemi opolopo eyan won pe ni odo odun nikan bi pe ije wa nja wale bayi fun bi ida 32% nigba to je pe hepatitis C ti e won pe iyen o n gbemi awon eyan to to bi ida 12 ni agbaye won ni bo ti e wa je wi pe agbaye ti e mura si sibe hepatitis B yi won pe o je nkan buku ti n gbemi opolopo eyan bi se n pa kukuru ni pa gigun won ni odun 2024 nikan awon eyan ti won to bi 1.3 million oni won fide oro mule pe o memi won lo pe ajakale arun buruku ni sugbon o to ye pe iroyin o je iroyin akilo wa pe eje asora se o nitori pe awon arun ti eyan fi le gbe jombo opo lara
3: ikini gburu aye
0: eja loju oja
4: Mo tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ninu atejade e ti won fi ita tawa muka nibe ni honorable Sunday Babatunde in lo ti pe on dupe lowo gbogbo awon omo egbe awon to je lati leyin arapaja awon idile arapaja ninu oselu fun atele aika are ati ifaraji won fun opopolopo odun be in lo tun wa ro won wi pe oku oku oni ibanro yi pe ki won ise takotakun lati re daju pe are Bola Tinubu o dibu wole fun sa keji gege bi are Nigeria won ba si wa ndibu are tan o tu dori ibo gomina nu o ki won wa tu ise takotakun lati je ki oloye Sharafadin Abiodun Ali ko dibu ko wole gege bi gomina ipinle Oyo bi ton ti gba keji re honorable Adedeji Adesoji ti o je gba keji re o pe ko wa pin be o awon ti o je asoju nilegbun asofin agba le wa Nigeria senator pe eku meteta o ni APC gbodo ti wole ba ti a ku lori e npodi ilegbun asofin apapo keji ni Nigeria to je menla pe ogbo e lo nfe kan se fun ki won dibu wole baba to ati ku me o tu dori awon ma asofin ti ipinle Oyo ta won je meji le ni ogbon bi kan na tu dibu kan wole bi ise tan fe kan ajo sere lasiko le ti alagba Olayinka Banjo yen biga to mo soro nti e o sapejuwe ipade ohun gege bi ibere otun nipa ominira iselu ati isijoba onitesi waju ni ipinle Oyo be ina lo tun pe awon iko arapaja nija wi pe ki bi teyan ba nlo le yan ma wo bi pe eyan gbodo ma wo ariwo oja tori pe ariwo oja gan ko le pa baba oloja lai lai pe a gbodo fi mo sokan ni kan duro simu nitori baba da eyo joju kan yo susu ni pe pelu igboya wi pe aseyori daju inu egbe oselu onitesiwaju APC to je egbe oselu olosusu owo ta fi gbalẹ mo honorable Iyola Muatairu nigba to o tun mo soro nti e ona gbosuba kare iyen fun gbogbo iko arapaja patapata fun afarada won nitori pe akun ojo ka won kan ni won ti bere si ma benu atelu won lati bi ti won ti nbo nu oselu oni ewo e ma ja foju egbo be e ma ja fi tele e ma ja fi riran seri igbese tan gbe yi ona ta won to yi ona ase yori ni o isokan ati igbore eniye ti mo ifarajin ona ni awon si fi le se ase talaka fi sepo gege bi honorable Iyola bi o se nro won lara awon ikan ikan ti wa be nbi ipade ohun oni oludije fun ilegbimo asofin agbale wa Nigeria labe egbe oselu PDP honorable Shina Olapoju baka na lari oludije fun ilegbimo asofin apapo keji nti e honorable Sharafa Alade be oni kan le to na je omo ilegbimo asofin ti ipinle honorable Dolapo Alatise ari honorable Taufik Adesina honorable Fadipe baba Akinola Tajudin baba Razak Popola honorable Olayiwola Sumbo JP honorable Iyola Muatairu ati honorable Muidin Adekola Kopinbe o be lari Alaja Agesin Kara Alaja Shakira Lamidi Abileko Fidelia gbogbo won ni won be meto nta won ikan ikan mi gbogbo wa pe o ba ku ira wo kan loju orun bayi titi arapaja la won se lara atarapaja wa nko awon duro lati je ki egbe oselu APC ko dibu ko wole ko sakoso ipinle Oyo ki are Bola Tinubu na ko wole fun sa keji re ko sakoso Nigeria lapapo
1: oda e je kin tun se be kin mu yi ko yin won ni eni ti se omo oye fun ipo gomina ni ipinle Oyo boba di odun 2027 lati nu egbe oselu Allied People's Movement APM ipinle Oyo honorable Bimbo Adekanbi won ni na lomo ti se sadankata to si korinre ki ijoba ipinle Oyo labe idari rere onimero seyi Abiodun Makinde pelu bi won ti se be ti won tewo gba baalu atopinpin meji ototo eleti ijoba ipinle Oyo sera oni yin ni ni keni o le se mi ni o tori wi pe gomina Seyi Makinde o wi be o si se be oni se gbagbe wi pe saju ni gomina Seyi Makinde ti fi da o mi le ngbe awon mo ipinle Oyo loju pe se ri awon balu mejeji tara ti won ni araun oni ngba ti o ba fi di pari osu keje odun ta wa yi an balu ohun won wo ipinle Oyo wa oni kini in la won eyan kan won ye genu pe won ti ra tan ra alagbojeju olomi gari oni amosa o ninu oro ti o wa mo te waju honorable Bimbo Adekanbi lo wa salaye oro pe se ri bi awon balu yi bi an ti wole de se ipinle Oyo ti mejeji se keze pe won fa won tete wole oni ina ni won ma lo lati bi se ironi lagbara fun awon osise leto abo ki won si de ma ko afin tonijo tonti imo topinpin ni ipinle Oyo eni ti so moye fun ipo gomina lati nu egbe oselu APM ohun ni ipinle Oyo nlo wa kede wi pe awon balu atopinpin mejeji ohun na ni gomina ti salaye wi ojo kejo osu keje odun 2025 wi pe ehin awon ra awon ti ra awon balu mejeji ohun o si fin da awon eyan loju pe ba balu mejeji me ba fi le wole de yo se ironi lagbara fun eto abo ni ipinle yi ni o ti waju ninu oro re pe gomina Seyi Makinde ni ojo kejidi ni ogun osu keje odun ta wa yi ina lo kede yanyanya pe eyan ara ipinle Oyo won ni o won ni tin yin melo ni meji ni ki le fi gbo ni oro pe balu ti a so fun yin wi pe ara amo ti ra mejeji amo sa o e le ti lanfani ati lo baye si ni ti ri tori wi pe in be ni ibudo igbe balu pamo si awon omo ologun oju ofurufu ti n be ni ipinle Eko yen Nigerian Air Force Anger ni ipinle Eko ni won si ntun to lowo nbe won fe pari se lara re ki gbo nkan ko le lo bo ti ye ko lo ni o won ni eni to ti gba kan je commissioner ni ipinle Oyo ri ohun won ni ni nkan bi ose kan seyin in le won fi da awon eyan loju wipe ngba ti o ba di osu keje ipari osu keje an balu won de o oni se wa ri pe eyin gomina ti so be o si se be bayi o wa salaye oro wipe awon balu ohun ni reti wa o wipe won mo se ikun lowo fun awon ose leto abo amotekun ati awon ose leto abo yoku jake jado ipinle Oyo won ni be ba gbagbe honorable Bimbo Adekanbi o na lo je alaga igbimo alagbara ile ti won mojuto ipa lojuda papako ofurufu ile ti nbe ni ile Ibadan ni yi ti won si se atungbeyewo si ti nkan o to wa mu yes lasiko ta wa ti awon eyan won ni won si nkonre ki gba na pe ah o se leyi o si dada o
0: o da be e je kimi na o tun mu mi koyin ni papapa iroyin lo nsa fo mo oro di mo o wi pe oludije fun ipo legbimo asofin agbale wa Nigeria lekun arin gbugun Oyo ninu egbe oselu egbe elege APM Allied People's Movement Ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo lo ti gbe osuba kare o sape fun gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde fun bo ti se bi o se ra oko ofurufu ato ipin lori eto abo meji ototo to ti agunle si ipinle Oyo baye lati je ki eto abo ni ipinle Oyo ko tu duro sirimusi Ajadi o fide oro mule pe pelu bi awon oko ofurufu ato ipin lori eto abo yi se ti gunle si ipinle Oyo lana ojo isegun ile je bi erima jeminso wipe gomina Makinde o je oloselu tooto be in lo si je adare to ni ifarada o wi be se be ni Makinde o gomina ipinle Oyo lana ojo isegun o ni won ti je ki ato eto abo ipinle Oyo ko tu duro sirimusi pelu oko fufu ato ipin lori eto abo meji ototo ti gomina ra gege bi gomina Makinde se wa fide oro mule pe se ri idokowo inu eto abo yo tubo je ko ro lati ma ri afin toni leti papa julo lati ma tin lo loju ofurufu be eni yo je ki ayeti ma jigiri se gun to le ma dumoru meto abo ni ti butoro ipinle Oyo Makinde fide oro mule npe se ri oko fufu e tan ra yi ilo epa ti gbiro re tan si ti ra saaju ijinigbe awon akeko to ntoluko to waye ni aoru esele lohun to je ijoba abile orire ni ipinle Oyo wa safome pe pelu bi won se ra awon oko fufu mejeji pe ara eto to ti wa nle tele ni lati je ki eto abo ipinle Oyo ko duro si ke se pe esele to sele inlo bi igbese ti gomina gbe ninu gbolohun ti ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo to fi tantie to je oludije fun ipo legbimo asofin ni ekun Oyo Central Senatorial District oni pe isele yi jalo bi awon ku fu awon se gunle ohun lo je pe gomina makinde o ti yegede awon ti won fenu sata igbese ti gomina to gbe be ina hojuma ba gbe hobby se be ni koni de o ti de o pe to o je je pe won ti ni iro ni gomina npa tele tele iro ti wa do to bayi ko oni gbogbo awon eyan hun o na won ti de pe gomina o fi ba kan kuro be ilo ye pe eleyi tun ti tun ko gomina si se koja bi to fenu ba je de lo o te waju pe gomina makide o na in lo je pe o ti ra ko from to ite gunle bayi si ipinle oyo to je pe o ti wa di awoko se fun opolopo awon ipinle mi na nitori pe ipinle oyo o ti nle waju lori mimo koju ipinija eto abo ni orilede papa julo awon wa odaran mi ile tun waye lawujo
1: eh aboro jamo loli
0: oda
1: baba ti de
0: ni si ni su wa de di kini kan
1: aboro na le mo pade lori eto je kajo so baba ti ndide e seun o te ba wa fi fe gbo laaro abide mi lo ko temi akande nlo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se loro baba ko ti a mo se lojo ile oni yo san wa si dada udabo
0: temi tayo ye ladun aboro lo ko me ja pade lori eto yin eto wa je kajo so e seun te n tete si wa
2: lagilu wa fe

0: kode kode oni amanta kuto kode monki ni chile atoko kakiri ibi ti afefe ikoni lagi lu fm oke to gajo ke to nfe de lo ro oni wipe eku ojuma alayo eku oye to tun la peregede be ni monki gbogbo irin eyan to ngbo alagbaye patapata tokunrin tobirin adulawo e te je oyinbo alawo funfun ori adi orun leke e ka bo sori eto yin eto wa je ka jo so ikani lagi lu fm oke to gajo ki le ngbo lowo bayi be ba se ndarapo omo wa se mo pe n to ba kan loran la ka le gba aso gba ni yoruba pe a ma nda fun gba te ba won to lo lawujo re pe oselu o ti ngbode ti e pe opolopo awon egbe oselu ni won ti n fo ko oludije won fun ipo kan tabomi soju opo otakun agbaye ajo eleto odibo nigeria inec fudi eleyi nibo ni nkan de dunu egbe oselu accord nipinle oyo ati nigeria lapapo yi la gbeyewo to nti awon kan to ni se pelu idagbasoke awujo wa pelu mi lori eto je ka jo so laaro ni ni mogaji igbinsola paul sunday ti won je accord zona leader eko ojumo eki awon to ngbo wa nle
1: e ka ro gbogbo olugbo ikani akojumo ri loju anu anu fo yo si yanju soro
0: yin ami ati ami e je ki mo koko ki yin ku rire pe e ku rire ti alaji oriyemi amzat le ti o ko won ti wa lori opo otaku agbaye ajo hanek bai gege bi olurije fun ipo gomina labe egbe oselu accord
1: adupe lowo olorun
0: Olorun le mo re pe yin le ja fita fita nigbati oro yen sele
1: Olorun
0: laarin gudugudu ati alaji oriyemi amzat ati gborogbodiyan to ro mo awon to je oloye egbe accord nipinle oyo yin mama ajaja yin kada ero ati awon to je oloye egbe en le du te ni pe ohun pe ani oriyemi lo gboro gba ticket accord
1: adupe Olorun ni keje pe boya mo pile mo alaji oriyemi dunjudunju be tabi boya ajoso ipo kan ti jo wa laarin wa du pe o je omo egbe oselu accord ti mo mo lati January 2026 sugbon mo je oloselu kan ti mo fe duro ti ododo oro labe bo ti le wu ko buru to labe bo ti le wu ko ha to ma sari wipe mo kin otito ati ilana ododo ipile egbe accord ati awon ilana ta fi yan awon adije oni mo duro ti ni gbogbo igba ta nse fa kaja tori wipe lasiko igba ti alaji kun le busari wa a n gba form egbe a n sanwo fun form egbe o ti dopin gege bi guideline ti accord laale so gbogbo pe a wa n gbe eyan wa lona eburu leyin leyin igba ti gbogbo eto ti pin ini fowo si in lo je ki n duo o jere omi amzat ni o gba form re o san nomination re o se screening re ni gbedeke ti egbe ati electoral act ofin eto odibo to laale emi si ni mo ma n duo ti o ti toro mi o ni ba fi gba kan bo kan nu lo je ki n duo gbagbagba fun aseyori alaji oriyomi nigba ti won se primary ti bogomina ninu egbe oselu accord
0: a fe polowo oja sugbon ibere ti e dangba ta badile ka polowo oja ni pe le ori website yen nigba ti oruko won jare nbe won so fun pe temporary ni pe fun gba die to tumo si pe awon atunse se o se
1: le wa
0: lori àwọn orúkọ táwọn yẹn ti ń fi sí táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ti ń fi sí orí inec portal ntí máa béèrè lọ́wọ́ ẹni pé ṣé kò ní change ṣé bí ó ṣe wà nìyẹn ẹjẹ́ aṣáré lọ ṣẹ́ka ìpolówó ọjà nígbà tá a bá dé lẹ́ka ìpolówó ọjà wa lórí ètò jẹ́ kájọ sọ láàárọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ṣe ń tẹ̀ ń gbọ́ wa.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì mọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, ààrẹ kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
4: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
5: ni West Midlands Open University. Amuki ẹkọ wa laro woto, ko si rorun lowo ti o fani lapoya. Eto igbaniwole nlo lowo o si le bere rin ajo ẹkọ re pelu owo to kere to 2000 naira. Fun abala ẹkọ kọkan course unit. Yan ninu awon eka ẹkọ to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication ati Educational Management. Buyo sese pari ilewe girama.
6: Tabo lendi, NCE, HND, A level to si fe wole pelu direct entry.
5: O rorun pelu WMOU. Kan si wa ni ilu Eko ni number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. Nibadan awa ni White House, Adewumi Street, Felele, Labiokuta, .ICT Institute of Technology, 52 Ijema Agbadu Road. O tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167. Tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So afojusun nipa eto eko re di memuse.
7: To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Itoju agbase koko se pataki. Bo se wa wu yin lokan lati se toju arugbo yin. Sugbon ta yo si be gelele se ma jamfani e ni Emerald Comfort Home. Won mo tarugbo nfe, won mo nje to ye won, won ba ko to ye ki won gba toju to fi mu ayewo ilera lore kore won mo ru fe ire tarugbo nse won si masiko to ye ki won nora Emerald Comfort Home opo eroja itoju arugbo lo wa nle gele bi won ti se loke okun e kan si Emerald Comfort Home loni ni Ajinde 1 Road 2 Junction beside Transformer off Liberty Academy Road Akala Expressway Ibadan. Please call 090-7895-7698. Email emeraldcomforthome@gmail.com. Emerald Comfort Home, exceptional care in a place you can trust.
8: Lagelu apata maja pato jamakuta. Lagelu FM akaba faratile faratile. Agun badu opo makamuso Lagelu FM kakaki ile ise agun safefe tin farere idunnu fun gbogbo loja to nta. Imule ogungun ni so wonyan wonyan sekere tin midungbe. Owo fun gbogbo en to loye to damo. Se beyin na ngbo. Se ben rise re ni gboro. Afa ibawon dowo ko lai roguru kawo. Mad out there, Lagelu FM is the 7. Gbagbo gbaju gbaja gbagbe oko. Won ti gba yera bata nle yi. Lawujo le se to npun safefe. To maja se polo oja ti o ta. Gbera nle. Darapo koja wa. Gbogbo ara Lagelu FM is the 7. Iki walahi ya lubarika. Polo oja nbe. Kerin ope ke.
3: Won ti bere. Won le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are ikan ko si leyin e.
9: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
9: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
2: Lagelu FM 96.7.

0: ibi ti a ba roko ti si ibe ni a ma nfa bo si eyin te n gbo wa te ba ise n darapo mo wa ori eto yin eto wa je ka jo so on la wa bayi timi tayo ye ladun aboro in loko mi ibere ti mo bere ka tun lo polu oja ni pe se fun gba die loko alaji ori emi amza ti wa ni ori inec porta ni abo it has come to stay we bi o se wa nu ko ni si aye pada kankan mo ninu egbe oselu accord ni pele oyo
1: eh se ri awon porta lati national assembly to state election the governorship and the state constituency inec o ko gba lowo egbe tori n tegbe fi sowo ni awon oruko tegbe fi sowo si ajo ile to dibo iti do fi je temporary ni wipe according to electoral act tori oyo oyo opolopo awon eyan awon wahala kan mo suyo leyin ta ba se bo abenu ninu pe ka mo se ni lana to fi egbe lale ninu pe ka mo se ni lana to fi eto dibo lale ninu pe ka mo se ni lana to fi orilede nigeria lale ofin meta ni ntele gbogbo awon eto ti awon egbe oselu nse so inec o gba wole ti ayipada ba ma wa boya awon egbe ri wipe ah in ta se yi okuta sin ese e mo le yo le lojo ola e wa ja ronu ka se bo se yi a se ko le ba ri bo se yi o ri o sele be te ba wo ba yesa nigba ti awon egbe oselu pdp o se bo se ye won o se o ko lati won o bura fe ni to wole gomina ni ile ejo ni iro iwo ko lo yo dibo eni ti o se wahala ti o nawo nara eni won pada bura fun so mo ri be ni inec ko gba temporary leyin gba gbedeke ti won fi le fun pe boya appeal petition ti o ba si a jade fun final kini ile ejo na lagbara ile ejo lagbara come a court of competent jurisdiction o le so pe o ko te ta ri ko tona oye e mo da e mo gba oko nwole o ko tuntun ni ke je ko wa nbe tori pe on lo leto lati idibo so awon nkan yi ni o le mu nkan yen yi pada but mo believe pe ninu egbe akodu ko si awuyewuye kan to le moruko alaje ori yomi yi pada tori pe onikan na lo to ilana to ye kan na lori eto ibo abenu gomina ni mo nso ani awon opolopo eyan fun house of assembly to je pe consensus la fe lo o tin fa wuyewuye lowo nu egbe wa bayi ti agbodo je joko ka wo wi pe eje a to bayi ki o mo ba si awuyewuye tori bi teyan o ba ti to daada okute eyan si a mo pada yole so lowo lowo bayi o mi ri nkan kan to taku awon ti gomina ibo abenu gomina ta se npinle oyo nu egbe oselu accord tori pe ase ni is a consensus decision
0: se mo pe awon ego kan o faramo awon ego mama jaja
1: se ra awon ego ti o faramo ni mo ti so fun yin emi o ni soro ju lori e mo ti fe mo na fe lo ile ejo ile ejo o foju lame to wo sugbon to da mi loju ni wipe kan egbe ni mi mo ri le mo ri ta alaji gudugudu o le wa mo wa mlabuja ngba ti se screening lon the 22 nigba ti gbogbo pin ti pin ni on the 20 May so won o le wa so fun mo si niwe kan lowo ti awon to se screening fun fi so wipe ko kuna ko koju osun won lati DJ gege bi adije ninu egbe oselu accord so iwe yen wa iwe yen lasan gan oni ndi keyan mo se wahala kankan mo sugbon se mo wipe eni to be ba ba lona ni mo japoro sugbon to ye ba ye won won mo pe pelu iwe yen ati awon lana ti awon egbe ko si iwe yen ko ye ko fa wahala mo
0: mo ngba orun pe alaji oriyami amzat won fe hijack accord party kan le gbo eyin te wa nbe tele ko
1: iyen o sese talaji oriyami amzat ba ti elero re o nira fun lati sese
0: eri pe gan fun ra yin gan pe fanfadi e wa laarin yin lasiko
1: e o wa o wa seri bi egbe oselu ko le mo si fanfa sugbon emi ti so fa won olu ile egbe koda mo ko letter lo ni fun won ti mo fi ehonu mi han to si je pe gege bi iwe ofin egbe ti laale ojulowo omo egbe akodun ni mi odun 16 mi ni mo mo ofin to de mi mo mo ofin to tu mi 16 years ni ti mo ti wa nu egbe oselu akọ in se egbe mi ri laye in si se tan lati se egbe mi in se tan lati se egbe mi ba ba ni APC ni ma se mo ni tinubu ni ife mi wa lokan ke se pe APC eni ti n ba ti ri bi ti tinubu ba ti wa bayi ni won sise si toro ni mo fe ko mo se are lo titi do 2021 so ofin iwe yen 31 iwe yen ni mo wa gbe lo solu ile egbe lati lo pe akiyesi awon egbe tin sakoso egbe labuja pe o rugbo bo
0: kini o rugbo bo kila laji se
1: idi to rugbo bo ni wipe awon kan ti wa nu egbe itele ta mu egbe ilowo inu ojo ninu erun ka ti e pa awon kan wa ba se baka baka emi ti mo competition

0: loni fun aise dede awon adari egbe so petition yen ni an foju wo wipe ti olule egbe ba treat e ti won gbe yewo won le lo suspension won le suspend won to ra won esun ta ka si won lese esun to se ri to si ni awon eri ta le fi le ni ti won o le yebo dupe ah e ti wu abaje nu egbe ni pinle oyo oye ero kun le ka fi se wadi yin boyo to ni awon nkan yin boya ro ni se ri lasiko gba na ko gbodo si vacuum a la foka kan gbodo dile in la npe ni pe boya awon eyan fe se caretaker ngba ta ba fe se caretaker nu egbe akodu ta fe mu awon eyan lati dari egbe teni kan ba so pe ru mi o ko to ko mo so o eni e kan un fa yonu ni mo so fa awon olule egbe be a jo joko a jo wo
1: en te so jo bi pe alaji fe rogbo yowo eyan na ku
0: e on fe ri be na na local government sugbon mo si ni gbagbo wi pe ke se se talaji ori yomi iru awon kan ni won je onti lati gba ti mo ti lo si olulu egbe labuja won so fun mi pe talaji ori yomi bade won o pe awa mejeji po labuja tora mejeji loku ta dopo egbe mu
1: okay
0: lowo lowo npin le oyo so won o bi wa lere emi ti ko e onun ti mo ri ni mo nso sugbon mi o ti gbagbo onti talaji ba ni ah emi mo ni kan lo mo yan ki ate kan bi o emi mo ni kan won yo npe ologba jo gbogbo n ta n gbo niyan ari awon atesi leta awon eyan fi han mi sugbon mo so fun e wi pe e ma keje lekun emi e je kasiko to kalaji ori yomi o jade sita pe emi o je nkan kan nu egbe oselu akodu
1: okay
0: sugbon mo ti ri wi pe ko ti igbe sugbon lori awon adije wa na an fa fa kaja idi ta fi n fa fa kaja lowo lowo ni nisin mo ti so biri nigba mo wa pe 108 lawon eyan to sanwo 108 for state constituency ha kan le sa dede mu meji le logbon ka ma ba won yoku soro tori pe lotito ati lododo consensus la fe se a se primary number 1 ati lufin electoral act sugbon ni bi ta le fi sun consensus candidate ti o ba si fakaja ti fakaja ba ti wa iyonu denu so komo ba si fakaja la fini a pera wa sori tabili awon luli egbe na labuja se so fun wa wi pe harmonized list ngba ti so fun pe nta fe se niyan leyin primary governor ta se and state constituency harmonized list to tun atosi o joko pe awon bayi awon bayi ta ba so ro harmonized list n to ye mi daada ni o agbodo je ki awon ti won sanwo ti won sanwo ki won o fiti feti tinu ti edo won ki won gba nta se kama no kusu nuni nta se o wa nu electoral act
1: okay eje ki nbi nlere bayi pe kini afojusun yin lori eto ibo 2027 ti e fi mura kankan si pe aye eto ibo ti nbo ese egbe mi na gboro lami laka kini eri nbe ki le ri nbe ti
0: e seun
1: ki le fi sun
0: mo
1: ki le
0: mo
1: ko sele
0: mo ti wa ninu egbe bi mo si so fun yin lati odun 16 seyin ase yori tegbe ini ini ni 2011 ba se mura sire gbegbe ta se gbe wa opo do lami laka ni Nigeria ti ni pinle Oyo aledupe lowo Olorun ani federal rep 4 ani state of assembly major lati gba na ta ti se fakaja pelu kabiyesi Olubadan nigba ta na fe dije meji won dije ni 2011 2015 sugbon to lo ri bo se ye ko ri ni ati ri wi pe omo la jesi baba sugbon mi na wa nu awon meji ta jo ta kan gba pe baba fe gba kusu egbe ta jo po sugbon se mo pe agbalagbo omo je won yeba won fi egbe yen sile fe mi atona rebu ajaja sugbon ebi epa ni bakan na oro si dun ni bakan na erongba temi temi gbe jade wa
1: ni ba ti e pa ni bakan na le jeun bakan
0: bakan na ti mo gbe wa si di oselu apapo egbe akodu ni wipe mo gboro ko pa temi lati je ki objective guidelines aims and objective egbe ko wa si muse sugbon gba ti o de arin kan bolohun se n ba wa to olohun ba wa to di 2019 mo kan ri wipe eni ta ajo duwo po pe ajo so lori egbe ajo megbe de le le ri oto le ro temi nro oto le ro tawon nro 2019 afegbe idibo nkan kan na ni 2023 afegbe idibo sugbon mo ri wipe ojo waju egbe yi da awon eyan fe tegbe yi in lo je n to mura si 2023 ba pelu ojo ori mi mo ti po gota lodun in si ni duo won ti se lo seyin kenikan kan wo pe o n le gbogbo gba odun merin la won mo fegbe iso

0: and di koto tori ni street ti mo ngbe oju ana ti mo ngbe lo nu ile mi mi nikan mo nlo moto nbe so awon eyan ma wo mi won ma fi mi se yeye nigba ti ba ndi koto because moto kan springy yo kan gbe ona joba ti o se owo perete ta kan le fi di koto a ri pe ko saye e lo weto eko bo se ri e lo weto eko e lo wa awon oja bo se ri awon ise ijoba abile ko si mo number 1 tackle du ba de gbanu ijoba a mu ijoba to tun rorun wa tawon eyo si le toka si pe ah eyi ni an pe ni ijoba awa ara wa ko si ijoba awa ara wa ta le mo gbenu e ta igbo ninu gbesi aye ya
1: pelu ribiribi ti gomina makire nse lati bi orun meje seyin e ni pe dagbasoki ode ese kuku
0: ko de ese kuku gbogbo enu ni mo fi nso there must be a full autonomy kalaga ijoba bi le o wo pe nkan bayi lawon eyan mi nilo owo gbodo wo council direct nisi mo wa ninu awon igbimo kan ti won se coalition of good governance and accountability ngba ti an gbe de ti mo wo mo pe won won ni se mo le ba coordinate 1000 signatories nipinle oyo mo de ngbe kiri awon eyan to si je pe ase adise my ideology tero wa ri bakan na pe ani joba abile ti ku an ko wo bowe ti won fe mu lo si national assembly pe kan je ki anti graft agency awon efcc icbc kan mo probe won
1: awon local government chairman
0: chairman come up bi won le re n se ni quarterly ni quarterly e wa owo yi ba ti wole owo ito wole laarin osu meta ki le fi se egbe we yin wa sugbon kan ri pe laarin odun merin lawo ko si nkan kan tin je be
1: segbe accord ti seto abenu lati kopa nu eto dibo sawon ijoba abile to nbo ni december
0: ah sebo abenu tori wi pe ibo awuruju ni ah ni kopa nbe
1: ni kopa nu
0: inu eto dibo local government election
1: ki lo te ni kopa nbe
0: tori ko ni je fi awon araalu
1: bi ti bawo
0: emi so fun pe ko ni je fi awon araalu to ba je wi pe
1: so pe won ma ko ni
0: to ba je wi pe ibo ta ri
1: je so ni pe ma ko
0: won emi o ti e mo nse be se
1: but baba won o se ni je fi araalu
0: esi ri o ni je fi araalu
1: okay
0: bawo esi do ni je fi araalu tori wi pe won o ni fe ki ijoba mi ko wole
1: egbe oselu mi
0: abi egbe oselu mi egbe oselu mi ijoba na ni ijoba bile ijoba ni won ni fe egbe oselu mi wo sagbonu ijoba ibile tori won mo wi pe awon nkan kudie kudie kan wa ti won o se ke se egbe oselu akodu o emi ti se awon iwadi mi mo fe le mo ti re egbe oselu sugbon mo ti wa lai parkiri mo mo ti an mo nse to ba ya ni gbogbo an ta ti so soro pe ilu oyo mo ri bayi lo tori ebi awon no ton so pe an fe se
1: mo ri atejade ti alaga fajo ise ki npele oyo fita wi pe ipark in lo ba won soro pe an fi ojo bi ose kan kun pe kan awon egbe oselu yoku fi ki won fi seto libo abenu won primaries en to wa je akowe fun ipark je ogbeni inka dairo omo egbe oselu yin ni won esi leyin ni kopa
0: lọwọ lọwọ bayi yin ka dairo le je mo gbe oselu akowe egbe accord
1: beni
0: ko si to je akowe egbe ipark sugbon won o le fi pa mesin rodo en se yin ka dairo ni o fix gbogbo awon ti o dibo in the 33 local government 351 wards ani awa ta je olori egbe nso fa awon eyan wi pe kan mo nawo won si gba tu to ba lo didi ofesa alaga council ofesa council okan fe nawo si gba tu ni duro de gba ti oselu ti kurukuru re ba to ba kuo ta ti ri wi pe oselu ijoba awara wa ni nbo lode nla to le se onla to le se so ini tanyin emi o momo tegbe oselu accord ah te wa ni nkankan ta se debi pe a fi nwo pe a gba form awon eyan gba form gba ta mo pe a ni ko pa nbe so tani kan ba ni won ti fun e lose kan en ko ka won to ni koko won lo sugbon mi mo pe a tun so fun olulule egbe pe ibo december o awo ko pa o
1: e ko pa
0: a ko pa
1: egbe oselu mi lo le mo ti o ni ko pa
0: emi o mo mo ti wa sugbon mo mo popo lo ko egbe oselu ni o ni ko pa mo mo
1: ni
0: December ni 2026 tori ajo nsoro papo ati awon egbe oselu ata awon to fe joba rara awara wa ti o je pe oruko ni o wa to je pe won je ikimi ninu awon egbe oselu won kokan
1: oludije yin ti so wi pe APC ni awon o sise fun
0: oludije wa wo
1: odibo are alaji alaji amzat wi pe are tinubu o ni candidate awon presidential candidate tena si ni oludije ti yin olawepo azim
0: ah to laarin yen e je ki so toro fun yin tori pe be n ba tin so toro ni nsin awon tin sun ko je lekun lo wa nle o to je wi pe ije ku je o je kan mo bi ti en lo akodu ni presidential candidate to
1: lawe po azim
0: emi o mo ri mi o riri emi ni mo n sa ko so ekun me fe fa ni ejo ilu me fe fa ni southwest bo ti e pe ko si kan be asi zonal da ta si owo n kowo sugbon na won bi kan losun na won bi kan leko awon tan ti je dodo ti won le so dodo wa esa se ti an ba ti e fe jade ge bi presidential candidate nu ni an fi jade ni eto odibo abe ni o lo lawon ilu lawon ipinle
1: ya so pe olawe
0: ko se gbogbo ko se gbogbo e na o ko se anything o sanwo o si owo san ke si se po sowo san o fe daruru po mo sapati ni o san owo sa kanti egbe o se ilu akotoro fe wo won lo court asidi ko mo nso lohun awon yen de so fun wi pe awon lana teto to ye ko se gege bi adije are o se won de da owo pada fun so fun ile ipowopamo to sanwo si pe owo yi eso owo egbe akodo e da pada fo lowo ibi wahala ti denu tori pa awon kan ni gbe kiri ti ti gbowo lowo e awon yen no si ni bo di gbogbo enu mo fi so sele si 2023
1: ni kukuru ede bayi are ni eyin na fe sise fun Bola Tinubu
0: to ba ye egbe oselu akodo so ipinu re sugbon mi o
1: inu oro te tin so
0: e sugbon mi o are Tinubu ni mo sise fun
1: are Tinubu ah
0: Alaji Oriyomi o free center itu e o na so pe are Tinubu lo n fe sise fun
1: ani gomina nko
0: ninu gomina wo
1: gomina ipinle oyo
0: gomina ipinle oyo are la wa ni a fe sise fun egbe wa ni gomina
1: okay
0: egbe wa ni gomina
1: se pe atoki le ti sise fun
0: ti
1: are wa
0: ibo yen o ti e tun wa papo ibo national assembly at state election ko papo
1: o le mo papo e le pinu pe bi te fe lonu
0: Alaji Oriyomi la wa fun ticket lowo lowo bayi
1: okay
0: lati dije ninu egbe oselu akodo e to ba wa Alaji Oriyomi ko so pe o dibo sugba mo pe o lo fe dibo o la wa si nsise fun gege bi gomina wa
1: won wo ye pe o se se ki coalition wa ye before 2027 gubernatorial election
0: emi na ri be emi gan fe be tori pe aye pada rere gbodo ba ipinle oyo
1: ibo ni o wa fi si egbe wo lo se se ke le dipo mo bo ba se se
0: nigbati awa ti oro dun bakan na ba papa ta doko ta se paje ona bayo si 2027 a wo won se na 2019 ni now won mo pe e se jalu ile e se jalu egbe e se jale ni ba tun se joko nu
1: coalition ma waye
0: o gbodo waye ipinle oyo a gbodo pawo po ni lati jagun ijoba awara wa gidi ta ba pawo po lati jagun ijoba awara gidi yo nira die
1: oro te nso da bi pon lodi city governor se makinde pe o se se keko yin si won
0: bi ohan na ba fe se coalition ta ba pe won won wa se bi ajo joko ni nigbati won se coalition 2019 ateni ti o ni ba coalition lo la jo joko mo wa nu e ile baba koli osho lati bere first meeting of the coalition ni 2019 ti kabiyesi olubadan ti won se ile baba koli osho lati bere awa kan ta ajo joko ngba na awa ko ba lo ngba ta bere ilana ipinu awa kan ni eyonda wa so a pa won na pe e wa ri bi nkan se nlo npinle oyo eni bayi la ro wi pe o le ton wa ko yi se bute rere bi e wade eni e ton le wa si wa juju be lo ti won ba fe setan agba laye ti won ba de na won setan dadu ani mo mo pa wa kan ebi oselu ijoba wa ara wa npa wa ta si jo sise po ti nkan o si fi mu brada bo se ko ri npinle oyo
1: e se gan mo gaji Igbesola Paul Sunday zona accord accord zona leader ta pe yin te je wa lori eto je ka jo so fun toni bi to se lo lowo ni won sewo si wi pe awon eto kan o wonu eto e ba n dagbere fun awon eyan to n gbo wa lori eto yi
0: amo ki gbogbo awon olugbo eto yi ati omo bibi ati olugbo ipinle oyo lagbara lowo olorun awa na je mu kutun joba wa ara wa bi awon eto dibo ta se lo fo kole laipe laiji na awon kaadi ta fi le dibo won mo jade ejo e mo jadagun la o nikan la fi le jagun yo fun joba wa ara wa e ja jade ka lo gba yo ju wa se anu fon fun kaluku wa
1: e se ba se ni de lori eto je ka jo so kim no mo fi akoko eki onime erodo to sanusi alase atoludasile ilaji sport and resort eku gudugudu meje ati yaya to koja 1000 eyi te nse temi tayo yin ladun aboro in loko mi e jade de bayi a pade to ba di ojo abameta lori eto yin eto wa bo se nlo agun mejo sa agun mewa titi igba na ire atayo dabo
2: la la la la gelu fm jagaba gogore tu ma

0: Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilu ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo ele yi ki se sogun dogoji rara o
1: baba ansa ma kori o mama je tell anybody she dey come and tell me so
0: can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to se tan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi 0802 089-9900 le kan se 0802-089-9900 ile ise Fictionary Eagles Global won kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo gbo mi daada o Inje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun la won fi npa owo sapo asun won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin SIP ni ete sori 0802 089-9900 se Yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele kama ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fin sin wa ni gbere ipako kawa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi masun lori e te atejise SIP sori 0802 089-9900 0802 089-9900 be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbianju te SIP sori 0802 089-9900 bi asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbianju ti o je ki oriire yin o tete sumo to si so na ni o mo yoju seyan ni gbogbo akoko ohun idini ti mo fi n pe legbelegbe logbalogba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logbalogba gege mo iso lekan ipe atejise SIP ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asun yin atejise SIP sori 0802 089-9900 gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara kin to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire Financial Empowerment Classes Success is Possible SIP te sori 0802 089-9900 ese pupo titi akoko mi temi ati yo tojo mo pade Batunde Adewole loko mi ire o
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

Alright. Njẹ ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi ta ti lanfani lati ma gbo ikani yi. Ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ile balavele le ni le Ibadan o ya je kan mo. Ati se yen laaro. Kase. Oh ya, let's go there. Eja sare kase lọse yi. Abi laaro yi kede ni amati idosan. Asan yen tun ti wa lokan mi. Si aro la si nse lowo. Okay, let's go there. Oh yeah, jalo star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Play 3 ticket, get 30 ticket. Is in lo leni ataro atosan bo se ma lo niyen.

0: Wallow Arena. Star 347, star 1004, star 2 hours. Play 3 ticket, get 30 ticket. Osin Lobai. 50,000 naira Kogo. 080 Loberere. Hok Barik Pelu. 9758 97 Kini. Press 1 to activate it. Egbe mi o. Mo fi if you not reach him, say wo. Hello.
1: Hello.
0: E ka lo. Igba wo latin play Adamas igba wo latin play cashe
1: ah o tin lo bi 6 months bayi
0: se jeri
1: mi o jeri o
0: eyin te jeri le nje bayi o ti set congratulations 50,000 naira ope ni 50,000 naira o wole iyen be yen won ma pe yin laipe yi another 50,000 naira another 50,000 naira 070 lo bere o pari pelu 5437 5437 5437 ta lo wa nbe ta lo wa nbe eh hello. Hello.
2: Orewun.
0: Ko kiloruko won. Lati lagelu lati npe won.
2: Lati lagelu.
0: Eh.
2: Lati lagelu.
0: O ri gbara won iya mi si.
3: Hello.
0: Won lo reyin.
3: Ah. Ba sa ka mo fun ya ba mi le giri ni si.
0: Ah. Mo ni kan so pin pe lati lagelu pe yo ri gbara yin oya ni si.
3: Eyin
0: omo ya mi. Ah. Ani yin kaye. Mo lo ra yin oya ni
3: isin
0: gbe to e ba ti gbe pe. Ah ah. Eya eya eya. Eya eya. E ku jo meji jo meta.
3: O ni damu o.
0: Ami.
3: Ami
0: oruko yin atadugbo te wa. Ami ami.
3: Ile kan ko ki odo.
0: Le wa. Igbo le tin play cash.
3: Mo
0: kan
3: se na ro la ro ana ni ara ana
0: se ti jeri
3: o je o
0: eh sa bo la bo wa la ra ba ngbe gbo la gelu
3: ara mi ti se pa mo ti gbo re mo mo pe mo ti cash
0: congratulations ma 50,000 naira leje 50,000 naira leje eh you so won pe yin laipe lati fun yin lowo yin o won pe yin laipe o se jenu iyan to ti lo be yen iya oni ya ara ya lowo kan ni won ede be ara oni ya ke kini nje pe ore won nibo reta ni ola lo ti e ni ko ma won o gbe won ma ro pe boya won lo han app kan ni pe awon pe mo gbe o mo gbe o ti si enikan ri o ni ngba to ko o ri number ni ah people ire won tun tin lo number mi o lo won ya gbe o ni won tun wa pe lele bi ma ga se won o ti e wa fo wa mo un bi bayi ni bi bo ma ti gbo won o kan gbe ni lo ba di pe e cash e ni o lo ni ah o n ton je gbese won tun wa fe phone lowo ohun o tun olorun lo yo o ro pon lo han app to yawo lowo re ni oye ja lo 100,000 naira leleyi 100,000 naira leleyi 080 lo bere re 7242 lo pari re 7242 lo pari re 7242 lo pari e
1: hello
0: e ka ran sir ikani lagelu lati npe yin yi
1: yes sir
0: oruko atadugbo te wa yi sir
1: Ladi
0: Koko, that's Bolivia. Igba wo play cash? Cash.
1: $42.
0: Say Jerry.
1: $42.
0: Elo leje.
1: $50,000.
0: Okay, 100 leje laaro e, 100,000 naira leje laaro e. Congratulations. Iyen ti lo beyen. Another 100,000 naira re. 070 lo bere. 5842 lo pari re. 5842 lo pari re ta lo wa nbe egbe call lo lowo kan ni o ni o sa je ko gba o elo e ka ro o
4: hello
0: e ka ro
4: o
0: oruko yin adadugbo te wa ima
4: esta lo soro lati ilu tutun ma ilu tutun sa
0: esta igbekele
4: yes sir
0: abi igbekele na ko
4: rara o esta bu ni sa o
0: abu
4: Deni,
0: abu yaro
4: ara o
0: abu sanpana
4: yara abubakar sa
0: abubakar tun ni okay e se pe tan bayi nisin eyin wa nso fun mi pe esta emi ti fi gbekele leyin temi e tun ni abu emi ti fi yaro si leyin abubakar esta e ro kon yen bo se wonu ara won mo iwo mo jaja ya fe sin ti e ijesin ni o mo ja ori abubakar esta so ori bo se wonu ara won te ba fe se da kevi ifa fun mi layo fi le kevi si leyin
4: ah sara sara
0: e complete enu enje fun mi layo
4: be ni sa
0: ah e fo san fun mi layo si leyin
4: sara
0: igbo la ti play kase
4: lati osu to lo ni sa
0: e ti jeri
4: sara sa mo se bere nu ni
0: ese bere ni ada ko buru o ti like nira yin live pe ese bere na ni igba to ba wa na ni oda olohun o wa mo gbe nkan sese bere ori yato sori congratulations 100,000 naira le je laaro
4: ah oluwo ose o
0: o se o se o se
4: oluwo ose o
0: o se
4: mo fe fun mo mi lowo laaro
0: iya eje ni iya ni iya lalubarika iya lalabaru omo iya ni di iya ni wura baba ni digi oda kilo je fi je pe awa ni digi ti ya je wura so da en digi to le for anytime so aye go ri be eh oda e ba mi ki mo mi o won pe yin lai pe se gbo wa lati bere account details yin
4: so
0: bo se je niyan lapa be yen bo se je niyan bo se je niyan lapa be yen e ja lo sori 200k e ja lori 200k no time to check time ojo ti lo laaro isugbe ma fo to ba ti di losan o ba osan yen gangan ni data nso gangan ma waye iyen ni araromi market gbogbo eto ti to lapa be yen o araromi market here we go e ba ngbo here we go e mo ni araromi market here we go ta ba ti wa debe a mo ni where are we e mo ni araromi market where are we Araromi market on love aga o ninu so party gangan 200,000 naira 080 lo bere re 6102 lo pari re gbe mi debe success omo ni pekun ibara pari toni so wa easy ni eyin ore lojo meta nbara pa easy if easy try am mega njo won ti de bara pa ken so debe ri gan o debe ri loto duwo bara pa ajo nto lo omo mi alalubarika success ibarapa ri toni won e debe 200,000 wala ugo kale ma fi rerin ti e wa easy ni omo yi awon eyan ti tin tin pongbe barapa ti won o le lo hello e ka ro jare ja e da ko ariwo po nbe yen kan ni lagem latin pe yin o
5: okay.
0: Oruko atadupo je wa isa.
5: Oruko ni Olabisi Alamu.
0: Mr. Alamu seniyan.
5: Bẹni.
0: Seyin na seniyan.
5: Olorun ni
0: oda. E gba wole tin play kase.
5: A o se je o.
0: Ni e ti jeri o.
5: Mo ati chile meji.
0: Ah, customer dada ele lo leje.
5: Mo ti get 100 kan ati 25,000 kan.
0: Oya e complete e pelu 200,000 naira laaro yi.
5: Fa?
0: 200,000 naira laaro yi.
5: Ah, e wa se.
0: Eyin ni era. Lucky yin ni. Emi kuko mo ya yin lowo lucky ni. Bo se je niyan won pe yin bi a se mo pe yin yen lati bere candidate yin.
5: Okay.
0: O ti di osan bayi. osa gaga ni da yen play 3 ticket get that ticket ta ba ti dosan lori eto da lo ta ni support yo du gbagbo kan si e je mi o ma lo lapa b

0: Morati fata irawo ni jo tin se marriage o me ni London emi mo kewi nbe Ewa won loko loko to lo dollar ti won ti ku ti han ti lo Ewa awon eyan la la la la ka kere agba laye Papa kabiyesi Olorun
1: Papa je lili mi ata
0: De ba wo photo mi E wo won bayi e ka 1 2 3 4 5 tipa tipa le fi re eyan meji to ku lori ile
1: Oko kike mi Oko kike lo
0: Oko Mi an ba so documentary mi lori television ngba mi
1: Oni temi
0: Ti an pe 1960 kini kan Gbogbon to ri tin gun keke ngba Gbogbon opolopo to ri nu moto ti an wa moto lo loju titi ti an se documentary yen ni 60 nigba ta gbominira on gbogbo awon omo to ri ti an ju flag ngba na eyin tipa tipa lo fi re mi to ba wa lori ile en to ba wa lori ile ngba ni sin boya ko le

0: Assalamu alaikum Alhaji.
1: Wa alaikum salam.
0: Alhaji bawo, se o ti lo Makka ni?
1: Rara o. Sugbe inshallah, Arafa tun bo yi, a jo se ni.
0: Iwo ke, laduro wo ti won gbe Makka.
2: At Tawfiq International Travels and Tours Limited, lo mo anfani alai le gbe wa fun gbogbo musulumi ton po ngbe ati se Haji. Bipe iroro ni se Haji odun 2027 to je Hijra 1448 birthday. Fun gbogbo awon nkan te nilo lati se ise Haji alase pe bi Haji visa, return ticket, hotel ni Makka ati Medina, ziyara si awon ayi to se koko, bag ati aso fun gbogbo alalaji wa. E ri po di rorun. Iroyin ayo be tun wa ni pe anfani edinwo hotel le ri ni bomi lo lọwọ lori owo ajọdun 2027 promo of ima last titi di pari osu keje ta wa yi eyin na tara sasa loja anfani e tori awon eyan tin bowiti witi ni ile ise Tawfiq International Travels and Tours Limited iwo na tara sasa wa ti anfani iko to di wipe sisan owo ajọdun 2027 yo dopin lojo 24 osu kesan odun ta wa yi iye September 26 2027 awa ni road 29 Berazon 4 opposite Kolapo Isola GRA General Gas Akobo Ibadan fun ekunrere alaye pe 002 5176 969 0703 0674 045 at Tawfiq International Travels and Tours Limited. Irin ajo aji diran po.
3: Lagilu FM 96.7.
4: You need kema wole. Yara pa lo lesson ninu ojo. Ojo weli weli weli weli. Awon eleyi pelu oko e. Won le fi love dori eyan ru. Timba ja iPhone igba iPhone 17
5: olonu
4: e ki awon eyan le a lasiko mo e pe ka to de eyin le mo nunu yara te sun
5: ko si ko ma ri be le ni baba mi ko lo lotu eni ni mo fe ya ji sai ni gangan ni wedding anniversary wa
4: abajo mo sa n wo combination
5: eri
4: ko jawo london tailor
5: eri ko jawo
4: awon eleyi ti jambe laye
5: eri ko jawo
4: ah
5: eni gangan mo gbe ya ji sai ni iyawo
4: allah akbar
5: so yes adu eni ni gangan ni wedding anniversary wa and I feel dupe lowo olon a ti pe se jije mumu ni university by
4: se leni
5: leni o po be won to ba ko lolufe university
4: mi olon mo dupe pe won gba we leni o olon mo dupe o
6: to wa register leni yi
5: leni yi
6: onje ofe
4: emi o register anje won ga o we investory o investory o
5: leni uniki is beni o wa nbe ba fin dupe lowo olon igbeyawo mi o lo odun kan to fi denro elomi o lo sumefa adupe lowo olon pe lati 16 years ati barabo nkan ko jo sami eji eni pe iya jija to ko university so kan university lo gbe saya irororo yi bayi ati dupe ni owo olorun pe a se wa ale se wa laye wa ayo de se lo university o se n bawo eyan lara
6: mo den leri
5: o den leri e la so gan ma fi okan mi bale pe ko bo se le ri aya ma loyun lo o ma ma bi mo lo ni e wa ma wo en te ba wo jo olorun fomo o so ku ni bon ro ati ipari 50% promo wa o
6: ko ti kase nle
5: o ere si ni anniversary wa bayi ko ti kase nle bayi
4: 50%
6: be ni 50%
5: lori gbogbo oja ta ta patapata
4: 10 naira 5 naira ni won san
5: be ni
4: to won ba je 10,000 5,000 ni won san la
6: be ni
5: be ni e ma bo ni university wo te ba wa te ba n wojo olorun fomo e dide fair e kiri ka mo final bus stop yire te ni lo se anywhere mo to ba te ba wojo olorun fo mo e wa lo e to ma ma o yan wa sodo wa ebi o mo kan te le ma la koja mi o mo kan to di ati let's press ori si si kan te
4: fi se
5: 11 years
4: olorun o iwo lo ba to da aye atorun
6: ben
4: iwo lo mo nta gan pass through
6: ben
4: iwo lo men nti oro mo bi bi se ma ri lara won iwo lo mo bi se ma ri ba n fojo oni ba n fi jogun ayo si gbogbo awon
6: ni ami jesu
4: awon eyan fowo osun nu giri gbigbe
6: opo
4: ba n jogun ayo sile won leni
6: ami
4: jesu koro won dayo
6: ami jesu
4: se ka won na oro mo gbejo
6: ami
4: jesu mo ba won mejeji se damu to wa la ajo ti won so result fokunrin
5: ah
4: ti o mo tin se mo to dori moto bo opo na gba nigba ti o laju
6: hospital
4: di osu meje ni fin logi
6: beni
4: won lohun o wa pa lerin ayo
6: beni
4: o wa ngbo nje fomo sa
6: won
4: na wa deni ti odomo yoyo nle aladi
5: beni
4: e ba nfi adua yen e ba nfi sadua fa won eyan e si fun won 100% guarantee pe 50% yen o si wa titi digbawo
5: bẹ́ẹ̀ ni o ma pari ni pari osu ni
4: ni pari osu
5: ipari osu lo ma pari lo ma tẹnu lo mu mi ẹ wa wo
4: gbogbo ẹ pari osu na ti tan ti
6: Friday
5: ni ase
6: Saturday ni first
5: bẹ́ẹ̀ ni ase Saturday Sunday pipin pin e yẹri en je ba wojo Olorun fọmu mo gbadura fun ile ni e bombe ra gboro lo
6: Olorun
5: ba to yu awa ta fi bombe ti omo gan fi so awa gan ayin na bombe e wa ma wo te ba fe bon ninu ara
4: mo bi to e bi beta ke to
6: Yeah, yan gode tu si le wa lenu e
5: be ni o
4: ka die se olohun
6: bo tori pe eyan o gba kamu pe o ye tu je push ohun lo je ka pade products of the unique fertility lojo ni e wa wo ye idile to ti wa lo tolohun ti wa je kon dalayo eyin na ma pada di alayo ikan e kan loku e kan wa si le se unique fertility a wewe odo
5: be
6: a gbe bo
4: e sa se je
6: a sa se je a gbe je
4: Eh, singbere.
6: Ah, singbere.
5: Ko
6: si pe egbo mi ele. Ogun oyinbo. Ohun la se man se ayewo.
4: 100%.
6: 100% ogun oyinbo ni. Ohun la se man se ayewo ki a to mo nkan to ko ma lo.
5: Ti
6: aya ma lo. Because e ri yin na le ri wa. Te ba le ri e fun wa ni o kere tan 5 customers. Ibadan de la wa. En te ma n bo lati Eko ati agbegbe Eko. Be ba ti wo ko Ibadan so kale en to gate. E so fun Marwa tabolo kada pe ile se unique fertility le nlo ni junction Jankata Akala Express wa gbe yin dodo wa awon to ba nbo lati Osun ni lati Oyo lati Ilorin ni be ba ti wo ko Ibadan so kale ni Iwo Road te ba ti de Iwo Road ni ke wa wo new garage ile po to ta ni new garage egbe okada tabi Marwa unique fertility wa gbe yin de odo wa a ma nse laarin Monday titi di Friday akin share Saturday and Sunday emi atoko mi aya na man consult for area ni Saturday and Sunday pa pa julo ose ye be mo gbe wedding anniversary mari ose lo bo si weekend la fi ajaye ara ria e wa ni Monday to Friday eyin na ma leri e bo lo mo pe e se ko mo
5: Amen.
6: E san wo school omo.
5: Amen.
6: Omo yin a se peyawo.
5: Amen.
6: Ni ojo emi. Awon na wa bimo ni ojo emi.
4: O ye so number yen ti won mo pe ni isin ni.
6: E pe mi si ori 090 33 33 55 55 69 70 090 33 55 55 69 70
5: Gbogbo ba fe ba mi soro pata o ye ma pe sori number te ba wo jo Olorun fomo e pe sori 080 67 15 37 44
3: La Gelu FM Jagaba Gbogbo Radio Marunwanso
7: Omo Nigeria ja ma kira pa ku dede asiko ye ako afomo niyan se mo muroyin ayoto yin wa gbogbo eyin te tin po ngbe mo fe po lorilede Nigeria lo sise nilu bomi mo fe po lorilede Nigeria mo to fe lo di omo onilu nilu bomi ebi nikan ko mo fe lo mo fe ko gbogbo ebi mi lo silu bomi lati lo ma gbe gbogbo awon omo wa to fe lo kawe loke okun online dynamic ini won ba lo nlo fi dabi eni pe eni moju ogun lo ye ko pa bi ni re oruko to je pe o ti wa tipe ni e je ma ki alase ati oludari ile ise online dynamic pe baba

0: Lorukọ Ọlọrun Ọba Ipẹda Iṣẹda Ọba Daniwaye Tanikan Kiida Adigun Adigun Ọba Mi Omimi Yami Yami Ọba to lohun gbogbo lodo Ọba Seyi Owu Nla se nki wa pe atunku amojuba ara wa lekan si lageli won pe bi oke gajoke ile funfun la kale si ni felele nilu Ibadan alagbala okin awa na si ko Ọlọrun Ọba lo ni ori be saaju ohun gbogbo akanji iko yin re eyinju Olodumare ti o se figigun okon Joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nja o atemi atoluku mi on la to ti gun wa si gbagede gudugbe royin alaago mejila saago kan dondo ni be ba woju ago yin e ri pe ago mejila re koja iseju belenja o re koja iseju itowo abi
1: ise
0: be ni o re koja iseju itowo be kedere okan ojo kan awon iwe iroyin ojojumo lewa o na ni won pasa mo oro ti won si nkilo wa wipe binu binu ko so inu bi o be kedere won ni osonu na ko na o so inu re lati mo so tori wipe nteyan ba se laseju yo kangun sibikan jubikan lo awon royin ton kilo wa ton kiwo kilo ise pe ma se o tore en to se lana ani ibi to kangun si ara re ko fe like e bi ti wu ko mo be kedere awon baba wa moni moni baba wa moyan moyan won ni baba ni komo di omo dete to ni kilete e jo won oda e jo dete ngbo ba si datan to ba ti mo wipe ata so bora ati koko ikoko sebe atabo onje ati sibi ojo mo gbegbo ni oba lejo nu sugbon e ja mo mo wipe aye yi ogba jeje
1: yo babo won ni ade bi ise mo se bayi won lawon yen agba
0: agba oleni o
1: oleni o ati wa de bayi pelu awon royin ile to je gudugbe fun tosan titoni o
0: bo wa ri kan
1: ileya ikanni ti lagelu lewa lagelu 96.7 alagba laokin ile fun balao ile to fi di kale ni felele nilu ti badan e mo pe awon akori la ko mo fun yin lokokan ejeje ko to di pe ketepe gan awa mu wa fun yin ni san san martini salao omo ba lo ko temi an Olorun ba ko ni fi wa sile
0: okay awon agba na ni won soro pe e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be ki sare sa be lo sise to ba ti ni agbe kale won ni irufe osise be ko ye ko si ise se awa ti de e ti mo pe baba ti de awon koko to sodo sinu re la mo koko lanfani lati gbe si eti gbo yin e je mo mu won ni eni tere eji tere be mi ba ti n se kan kora mi mo je ri omo oba ko gbenu re falagbafo abi bi n ba ti n se kan ami atemi na bi n ba ti n se kan kora mi o na kedere kedere yo mo se kan kora re
1: na kedere
0: abi eko yi mo dan lenu re po eko yi dan lenu re kedekedeke
1: mi no se bi ti e to n kedekedeke
0: abi o my my olon lo ni ori bi awa na ko okay o won ni ile ise olopa eka ipase ti ipinle nasarawa ni won ma ti fi oro lede wipe awon ajinigbe eyi ti won ji awon akeko meta ototo to je ti ile eko fafiti ti ijoba apapo le yi to wa ni lafia ti won ji won gbe won ni ile ise olopa le yi ni won ti togisaro to si je wipe won ti n wa won lako lako won ti n tunu yewu won tu basa be ni won tu ile idana won ti fo won gban inu koko sasun won gban yebe yebe wipe nbiyan ba farasin ko si awon ofin won jade bi igba ti martini ba fin okete ni aye ejo ki se ni isin o tori ni isin ko le peku omo
1: olopun
0: bo ba ri ku yos bo ba ri ku yos a lo aso kin fun igba lo
1: won fin ni
0: dewo
1: sa le kan sa gbo
0: dewo
1: sa le kan sa gbo
0: iro ti won gbo ni
1: a do mo wa la kan
0: eh o ka ri like mo like e
1: a le le bayi ipinle ti benue na lo je pe iroyin eleyi na lo nse lalaye bayi pe awon agbebon kan ri ile ti won tun wo sosunsun ti won tun yabo ijoba abile tu tupo lohun oni ko din ni awon eyan meedogun ile ti won tun ran ni orun asanti e ma gbo losan tuni
0: okay o iwe royin punch lo punch royin eleyi to se be to gudugbe si eti gbo wa leni kini to wa ko nu e kini to wi won ni awon meji ti won je omo egbe meheti ala yun meheti ala cattle breeders association of nigeria magbanu o won ni won ti jabo pe won ti gba ikuru je lowo ebora o latari ikolu eleyi ti won doju esun ago to je ti ago malu eyi to wa ni agbegbe oeya ni ijoba ibile eziago to wa ni ipinle nogun awon wo ni won kolu ago malu ti won fi gbemi lenu meeti ala e lanfani lati gbo sawon to kolu ago gangan sawon gan won gbemi lenu meeti ala bo ba si je bi su se ku bi obe se nu na le si lanfani ati gbo tori pe kinu gudugbe ni
1: gudugbe o na lo tun je pe gudugbe na tun ni ni odo ti temi bibi to je pe iwe iroyin ti punch o na ni o tun gbe iroyin gudugbe ohun to se pe ipile ti baesa o na ni o gbe mi lo ti mo se bale bage sibe
0: na rora o
1: seun jare
0: on ni be ni o ti se o ma nku obi ah je bo mo nku obi bo nku obi
1: ti tutu
0: mo fo lo so iwon ton ku si olo
1: wa to mi tutu
0: iwon ton ku si olo
1: won ni nibe ile ise olopa ti n so sita bayi pe awon setan lati tana wadi sele kan eleyi ti o sele si agunbaniro kan Sterling Okebram eleyi ti won ni won wa to bi ojo meta won ni se ni won ba oko Sterling nibi ti won te si ta lo seru eleyi ti awon obi ti won ran lo le iwe alakobere iti to fi de girama iti to fi wa di pe o lo fasiti to wa di pe o tun wa nsin rule lo ti awon kan to wa demi re legbodo e wo e mo gbo losan ti toni
0: olagba po olagba po kolohun o saanu okay o akeko kan ri eni odun mokandin ni ogun 19 ni ile gesi ni sele ohun lo ti gudugbe mo lowo boye rongba re ni wipe orilede nigeria nikan kan ti ni nkan ti ma gudugbe ko mo pe tun ma gudugbe loki okun o won ni oluwa tobi loba akinrin ola nlo ko re ati okunrin kan mi tun re won ni bi igba ti awon omo meji ti won ba da onje won papo pe onje ti eda so nu onje de oya je ada papo ni ti ba da onje papo lati je won ni be na won se da e won won papo
1: be
0: ki won lo odun meji din ni ogun combined 18 years won ni won da e won won papo pe ki won lo odun meji din ni ogun leyin ti ile ejo tori pe won jebi pe won kopa ninu digun jale ati ibani igbimo ibani loko je ninu eyi ti won ti kolu awon ti won lugbadi tu owo won wonyi won ni won fi oju won rimo bo be kedere won wa nka fanran won sile latari ati lo lori aye lujara kolon o kuku saanu fun wa ki nkan mo ti ho he o di akasile eyan subu o ni jamba lori okada ti won imo sare kabakaba lati gbe won oko ka fanran on sile nu
1: fanran re lori
0: abo wa
1: ri re bobi o bo o ri fan
0: ati awako ti o sun ni ngba ti n wako ti n si tun
1: o si tun ya
0: o n wa lo lo o si ri pe o ti sun o si to o lagba po abo wa won ori pa wako sun to fi ji pe ara
1: baba o je ji baba
0: se nkan o mo se iru iru owo wo ni
1: o ka mi lara to je ko
0: gba mo si o n gbo wa ka o la ko wa ka imi na la wa si ongo
1: da n so dibe o la n so dibe ipinle ti ogun ona lo je pe iroyin eleyi ti o nbe lowo mi ona na nse lalaye bayi pe agbarijopo awon akeko eleyi to je ti poli eleyi to nbe ni apa ti gusu ti wo orun ona ni won ti fariga bayi ti won si nso fun ijoba bi pe e wo etan na wadi ku eleyi ti o pa Ahmed Sekinati eleyi to je akeko ti poli ti nbe ni itori lohun ni ipinle Ogun won ni awon agbebon awon ajegun jale
0: itori
1: itori won ni won ko lu ọkọ lu ọmọ ọhún wọn sì yìí ní ìbọn náà bá ní e gbodo wa die en to se
0: gbodo wa
1: ise yi e wa die e wa die tori te ba wa die e mo gbo osan to ni
0: okay o omi tun re ye eleyi ti o nko logbon ni ogbon be kedere o nfi oye fun oloye pe eni abari ti o wo so to wa ni mofti aso ile keyan mo foju di papa julo eyin te wa ni rona te nse duro fun ayewo to je pe ko senti e le se ayewo fun gbe ti gbe aso ba te ti gbe korun eyin te mo pe ibi te duro si ilega ni e tun wa tun o lagba po won o tun wa mo le apa pe who are you who are you won ni won se who are you si eni ti se alakoso alaga agba fun ajo amuni moda ajo olominira ti ngbogun ti iwa baje to nti awon esun ati iwa jegudu jera atawon esun pepepe to farape ta mo si Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC won ni omowe Musa Aliyu to na je okan lara awon agbejoru agba Senior Advocate of Nigeria ani awon olopa nbi ti ohun tin gbe oko re lo ni ba da duo pe hey why down why down lo si e who are you
1: mo ti se nu
0: ani ba ni who are you an rojo lo rojo bo ni ba ni ah o tewo fun awa tori pe ojo ori re kere si oko to n wa yi o ogbodo je awon omo yawu yawu won ni ka mo besu begba won ba mu lo si ibi ti o ti gba owo lodo POS alo ba te owo ote egberun 2250 naira 52000 naira nlogba ni kaasi bi asa ka mo won ni nlo ba si ko li an lo pe owo te bere fun re o ani won mo pe alakoso alaga agbajo ICPC ni awon je omo powo ti an si ngba owo lowo re ngbati kini on wa bu ke mo won lowo komi olopa iyun commissioner of police ti olu olulu lewa ni Ahmed Sanusi nlo ti wa pa lase pe awon osisi olopa mererin ti won da duro ni ibudo ti oye ki an duro si legal stop and search pe ti an si gbowo lowo re apero iwadi
1: iroyin sa kola
0: ara apero
1: to ka tan ikola
0: so to ri
1: o fe le ka tan iroyin kola
0: apero won ni apero won pe mo awon o ti mo sele ri gba mi ti e so
1: iroyin
0: kola e so ni who are you I want to
1: iroyin kola abi me
0: won ni won wa di won
1: o mo
0: wa di 52000
1: won wa di won
0: lowo ICPC
1: won ti go kan lowo alaye iroyin kola iroyin kola okonu kola iroyin eleyi na lo tun gbe mi lo si ipinle ti ogun lohun nibe na tin se lalaye si ta wi pe owo ile ise olopa ti eka ti ipase ti ibile ogun won ni won mo ti ba awon ajimo lu meji gbe won ni mo lu la won di gbe nti won won ti ba mo lu soro bayi iba ti baba ba nba omo soro ni mo lu o mo tele won lo omo ti gbe mo lu tan won ni won ka mo lu mefa mo won lagbala ni won ni bo le se gbe mo lu yi won ta ba ti so bayi mo lu won te lawon ni ta ba ti pe won bayi mo lu mo te lawon ni
0: e te mo pe ni ape dahun ko nu abi okay emi mo awon agutan mi
1: awon mi si mo mi
0: todo ti won awon mo malu won malu won na si mo won eh
1: ani malu won te malu o mo boyin
0: e te jeje okay iwe iroyin Daily Post lo post ti eleyi won ni awon jagun jagun iko iswab meta ototo ni won wa kawo okay ni waju iko ologun le yi to wa ni Damasak ni ipinle Bornu ti an ni awon re o awon awon oja mo o egbe nbigbo awon kere si yin lopo lopo ejo eja iwe origin e fi jin awon awon mo pe awon fi abara kekere gba nla tele ni o ti wa yi awon pe eyan yaju si agbalagba o pe owo ti ba nbo ni eyan ige iru owo be eyan ige je o won ni ti wa do bale ni waju iko le ise ologun le yi ti ani pe awon o se ti iko ala iko lote awon o se mo won ni be ko de ri be o bi ba se wi pe iko le se ologun le yi won gbe peregi ijaka na pelu won ti won fina mo won won ni ni awon meta yi se fu jade ni buba won pe e wo ara ni awon eje ka won lo dobale ka won fi pe awon o se mo ani ati lawon o se mo e lanfani ati gbo
1: alele bayi ipinle ti a ipinle ti olululewa nilu abuja o na owo to nju onjo wo lebelebe o ti ni ari pe kanite lo si ojo oja
0: ikujemele
1: ilu abuja leleyi olululewa nilu abuja won ni ogagun kan re abdulsalam ude o na ni o nbe nile re eleyi ti o nbe ni kurudu won ni sadede ni awon agbeban ni won wole re lo won se aya re lese be won si be mi lenu ogagun won ki lo ogagun won se fi won awon wo ni nibo lo ti sele e mo gbo laarin gbogbon
0: ko to di pe a sare lo polowo oja e je mu eyo kan bi won ni ile ise olopa ti ipinle jigawa ni owo won ti ti awon afurasi meta ototo to je pe ninu isele ilu ni jibiti ototo o na ni owo ti te won won ni owo ti won si lu awon eyan ti a si lu eyan jibiti re owo on si le ni milionu mejile ni ogun 22 million naira won ni be kedere awon olopa gba card te fi ngba owo lenu ero matini omo ru card te fi mo gbowo lenu ero won ni won gba 16 ni ogoji 36 atm cards ni won oni o le ni ni won gba lowo won won ni awon kan nu won to je adigunjale won ni awon na tin sa lo sugbon ile ise olopa ti ipinle ohun tin gbe igbese lati wa won lawari
1: o ni ka so
0: omo de di atm o wa lanu si abi di o mu abewo na ni
1: o la won po

0: e kaabo pada aja white oya gbera to okay o ile ise olopa ti ipinle nasarawa ni won ti fi oro lede o pe won ti gunle ilana awari to bin wa nkan obe latari ati wa awon ajinigbe ti won ji awon akeko meta to je ti fafiti ijoba apapo le yi to wa ni lafia yun federal university of lafia gege bi iwe iroyin punch metro bo ti se ri iroyin on gba ni ojo isegun tuesday ni awon akeko na ni won lugbadi isele ijinigbe ohun nibi ti won farasin si iyun nibi ti won ti ma sun leyin eko kiko eleyi to je pe o wa loke ita facility off campus inu o won ni won te waju fi iroyin ohun lede pe isele na lo waye ni nkan bi ago mesan oku iseju meedogun lo wa asale ojo abameta saturday ni sure leaders lodge to wa ni bukan kwato ni ayika ile eko fafiti na gege bi won ti se nsoro lasiko iforo wa ni lenuwo pelu punch ni lafia lojo isegun tuesday arukolo arukoro le ise olopa ati ipinle on sp iyun sp raman nanse o fi oro lede o wi pe won ti du awon ti won lugbadi isele ijinigbe ohun to si je pe won ni irun ara won kankan ikankan o tu danu won ni sugbon awon to pinpin ati fi awon joba gbe awon ajinigbe na ewe o fi oro lede o wi pe won ti ifikele ofin gbe enikankan lori isele na sugbon igbesi ati ayan on lo lowo labenu latari ati ri daju pe awon akeko na o na ni won fi won le ti won si darapo ma awon molebi won ewe o ti n fi oro lede o pe awon eyan kan to je pe won furasi pe afurasi ni won o na ni won ti ko o ko won sile to si je pe pelu bi an se ko ko won le won ti ifoju da won mo won ni sugbon won si n duro de ifidi mule re pe en yo ngba ba ti dan mo pe en yo ehn an wa lara won won ni isi otun te waju sugbon pelu bi nkan se n lo lowo bayi won ni awon o ni pe ko ni jina ti awon o fi ka won mo buba won ti owo si pada te won ti won o ko won janto o di waju ile ejo iwe iroyin punch nlo punch gudugbe ohun sita o
1: alele bayi ipile ti benue na ni mo wa to je pe iroyin akomo temi na na lo se lalaye sita bayi wi pe awon afurasi kan re ile to de pe won yabo agbegbe kan ile ti o nbe ni ijoba bile ti otupo lohun ibi ti won ti se ko pa awon eyan meedogun ni ipile ti benue gege bi we iroyin awon agbebon ohun na ni won yabo agbegbe ohun ti won si yin ban kikan kikan ngba ti won salaye oro ohun sita lati enikan ile ti de pe iwe iroyin ti punch na ni fi oro ohun ti won fi wa lenu wo won ni o ko to na ni o pe to si je pe ife ayin ojugbo to de pe tan ba ti de bayi won de ti ban ti ban ni ti won ka kwa si ma sare kaba lati sare fun emi re oni awon to mo nko lu awon na lo je pe Fulani darandaran ni won oni to hun se nba yin soro yi o oni awon oku ta won ti wo ta won ti ri bota nibi ti won ti gbe mi mi si na lo ti to bi meedogun ni e oni ko ti tan o tori awon kan si wa ta won si nwa ba boya won ku ni boya won be laye ni awon o ti mo won salaye oro on fun we royin ti punch metro nigba to ro won jade na le nti wa se alaga fun joba abile ti otupo lohun en tin se Maxwell Origi na lo fi idi isele on mule nti e ti won si salaye pe oku to hun ti ri ntohun ko ti ijo merin la lo ko ti wo meedogun to se pe awon eyan na ti nbe ni ile iwosan bi ti won ti n gba itoju o lawon to ti kan lapa ti kan lapa awon ti bon ti ba lese ti ba lese nigba o ti wa n salaye bayi pe ki ijoba jo ki won saanu awon to pe ikolu ohun o ti wa di gbemogbemo bayi ni ijoba abile ti otupo lohun ni ipinle ti Benue kọlọrun ko mo dakunjọ ko saanu wa
0: ami atami olorun saanu wa o oni iroyin eleyin lo tun gba sorin titun ko won ni awon meji ototo ti won je omo egbe Macban iyun meyeti Alakatu Breeders Association of Nigeria ni won ti jabo pe awon oniwa abaje eda kan ni won ti ja okun emi won gba nigba ti won fi lo kolu ago awon maalu eyi to wa ni agbegbe Oheaya ni ijoba ibile Eziago ni ipinle Enugun won ni awon to lugbadi ku ojiji na lo ko won je Ahmadu ati Umaru to je gbin mejeji ni won ji omo okunrin fun eni ti se alaga egbe Macban ti ekun gusu ila orun iyun Alhaji Haruna Sale atejade yi to ti owo egbe ohun lusita lati pase eni ti se igba keji alakosu agbe egbe National Deputy Director General Gidado Sidiki wani o fi oro lede pe ikolu ohun lo waye ni ojo abameta Saturday ni nkan bi ago marun lowo oro le nigbati awon agbeban kan tenikun o mo ko aso ti won le alaro ti won sa dede yabo ago awon eyan ohun Sidiki oyojo e sita o pe yato si pe won gbemi lenu awon omo ya mejeji won ni awon oniwa baje da ohun awon esin okoku won ni won tun gbemi lenu maalu ti won to bi ogoji niye 40 cows ni won pa lai se pe won fe se inawo won te waju fi oro lede o pe ijoba ipinle Enugun ati awon ajo eleto abo ni ipinle na pe ka ki won o ka lu won logo enu pe won se bebe o tori ni kan mo nki atawon fi isele on to awon eleto abo leti ni won gbe igbese ti ijoba ipinle na si wi pe

0: mi gbe awon to wa nbe o se atunyan re wi pe awon omo egbe Macban ni won wa ni gusu ila orun le yi to si je pe ni lana yi to bofin mu ni won sin maalu won ti won si n ko won jeko pe be won si se karakata won ni lana ofin orilede Nigeria sidiki oro awon olugbe ni ipinle Enugu pe eje afaye gba ibagbepo alalaafia gudugbe ni fun tosan tini
1: ka ba ka gba igbagbepo alalaafia na lo le je ki gbugbu wa ka wa ni alaafia o
2: abi
1: ta ba si si ni igbagbepo lati repo a le si ninu alaafia iroyin eleyi na lo tun jade bayi lati ipinle ti baesa lohun nibi ti ile ise olopa ti nso bayi sita wipe awon setan lati bere ise iwadi lati mo iru ku gan ile to pa agunbaniro kan ti o ko re nje Sterling Okebram ile ti won ni won ke fi oku re ni joba bile ti nembe lohun ni ipile ti baesa ege bi alukuru ile ise olopa ti ipile ohun en ti se Musa Mohammed ona lo fi di sele ohun mule o ngba to ba won iwe iroyin ti Punch Metro soro oni ni bayi lawon ti bere sin sise iwadi orin kiniwin lati mo iru ku gan eleyi to pa Sterling Okebram oni Okebram ona lo je akeko jade eleyi to ko nipa imero bi ka mo se titi ati ka mo ko le civil engineering oni to tun je amugbalegbe fun ti agbarijopo awon akeko ni ile eko ti federal polity ikede lohun oni sadede ona ni won ri oku re to si je pe won ti nwa to bi ojo meta ege bi en to wa fi oro mu lede gangan sita ona le to je ojini nipa oro eto abo en tin se zagazola makama na le o fi oro mu lede lana tin se ojo isegun Tuesday won ni oku Okebram eni odun meta din ni ogbon ona ni won ke fi oku re ni eba odo kan ile tin be ni nembe lohun oni nigba ti won de be ti won ro oku re na lo jo bi en di pe oju ogbe o nbe lara oku re o lati je pe won ko lu arakunrin ni nigba ti oro ohun to le je jade o na ni zagazola wa salaye pe won ti nwa to bi ojo meta to je pe ni ago olopa eleyi to je pe ari bisala bc isaac ati adiola marvelous ni won ti mori lo si ago olopa lati lo fi oro ohun sun ipe ejo a mo nwa Sterling Okebram oni dede ago mejo asale o na ni won lo ni ojo karun din ni ogbon osu keje na ni won ni awon on wa copper yi amo on wa agunbani ro yi oni wa ya awon lenu wi pe awon mo ri Sterling oku Sterling na ni awon ri kolon ko dakun jo ko mo fi abo re ko mo fi bo wa
0: ami omi ture to je pe ise ile nlo papa gbe eni yi nlo gbe dode won ni akeko omo orilede Nigeria ni odun mokandini ogun ni ile Gẹ̀ẹ́sì United Kingdom Oluwa tobi loba akinrin ola atokunrin kan ni won ti pawopo ti won ni kan da ewon won po lo lo odun meji din ni ogun won ni gege bi ile ejo on bo ti se ni won je bi esun ti won fi kan won pe o kopa ninu idigun jale ati idimopo ba eyan lo koje ninu eyi ti won ti kolu awon to lugbadi isele itu owo laabi ti won yi won ni won se won bi ose so soju won foju won rire derede be won si ka won le lati da sori ayelujara gege bi ajo BBC bi won ti se fi oro lede won ni akinrin ola nlo wa ni Slippers Palace Slippers Place ni London won ni odun meje ni won gbele laya ti an jule laya bi igba te eyan ba da to da owo luyan laya pe lo ma na ni ojo aje Monday nigbati ile ejo Leicester Crown Court ti o gbe idajo on kale won ni ewe won ni eni keji re Richile Vango eni ogun odun won ni odun mokanla ni won ju so on laya pe be kedere won si nso fun pe odun mokanla yi o ma je na ni o omo ba so ngbo pe anfani si tun wa o ta won o si tun ni alekun odun meta mi pe bo ba ti lo mokan la on te awon tun le wo wi pe so ti ko eko to yo ko abo ti ko dan e ja fun ni geni e mo pe beyan

0: e ka bo pada lati e ka ipolu oja bayi gudugbe bayi
1: ki lo si o ki nti e ki
0: ise re ninu edu nta fi gba bi se enu enu edu gba bi nkan to ba sun bayi enu yo mo yo
1: e di panpa po ni
0: abi mo da soro ipinle ogun
1: o de ni age lori tin jenu uye uye
0: ipinle ogun na lo je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi ka se papapa
1: iroyin
0: to
1: dun mo ninu abi
0: ara mo lo do ti e papapa won ile se lopa na ni won ti mo awon afurasi meje ototo kan ile to de pe mo lu o na ni awon mo nji eni ti sha lokoro ile se lopa ti ipinle ohun eni ti se dsp oluseyi babaseyi o na lo fi oro ohun lede ipe awon mo abiodun kamilu ati adesanya segun ile ti won ni owo te nigba ti won ti ko mo lu mefa ti won ti ko nu oko nigba ti won lo ni epopo na maruse sagamu lo si ijebu won ni owo te won o ni won ni ajimo lu gbe ajimo lu
1: nko ju bayi ni mo ko ju ti bi iroyin eleyi to dun mo ninu ti a fi gbe tan bi ni ile ise ologun le yi ni won tin fi oro lede ta mo si ile ise ologun oju omi Nigerian Navy pe owo awon mo ti te oko akepo robi kan ti won ku epo robi ti won jiko nile wa Nigeria mati ngba gbe sori osun won naira won ni apapo epo robi on si je million lona otale ni egbeta 660 million naira won ni be kederi won fi kele ofin gbe awon ti won wa ninu oko oju omi on ti won je meji la ototo ninu isele igbeperegi kana pe anise momo ji epo robi wa ku orilede wa Nigeria won ni isele on ni owo te won ni ojo ketale ni ogun osu keje odun 2026 nipa ti won wa ninu oko oju omi Sao Tome ati Principe eleyi to je pe ni ekun ti ekun opopona oju omi ti Akwa Ibom ni owo ti te won adupe pe won epo robi ti won ta ni 660 million
0: a je pe yo po o yo po o a je pe bi ti o ti fun ti
1: olagba po
0: ti oni leleyi ti ta ba ti ko lori iroyin bayi na e tu pade awon akegbe wa mi
1: kilarigbo Folakemi Mighty ati Gbenga Olaiwola Oyato
0: e pade mi lojo Sunday la sale Sunday lati ago mewa titi di ago kan oru ni eto ni temi fun awon to nwa iyawo awon to nwa oko awon lolufe
1: mi nko
0: a fe wo to ti Martini Salau
1: Bolaji James Yusuf Adeola Hafiz Gani Yu Akinboye Ogunniran Abiodun Oyelade Ige Kainde e seun te wa nbe fun aloju opo Facebook ojo abameta Saturday agbeloba ago 4 si 5 ni 5 si 6 oni gospel gbedu pelu sola re o titi wa digba ta lanfani ati pade nko akanji iko yin re enju olodumare ti o se figigun okun joseph ajo ko bi en tin fena
2: la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: very last Wednesday in the month of July. Ose ilo shukpari. Binu a wanti o son wo oshu. Binu wan shendun. Kama sokwe nu wan ribaka. Ninu a wanti o bo oshu. Ninu wan do lo se yi. Bo shu de to shen pari lo se yi. Nan baka nan. Be ni ro no ma akbo kan awa kan. Awan kan. Ata awa kan. E la wawo. So la avata da wa jo oshu oshu. Be leni ta jo kan loshu be ninu ti e ma ma dun. Wala life yi o balance wa lai. Ku de li balance. Be ninu awon kan tun ma dun ko lo ma ba wa ninu je. Pe ah oshu keje pari ma san wo le. Be lawon ka gboju soke wo Olorun osu keje ti pari lose yin san wo shop mi
1: rinu ma sapa
0: awon kan bo osu keje se npari adapada lawon ma adapada nti won lawon alajesekun kankan
1: ma sa
0: awon kan gbese ni
1: lala
0: Mami abi February le lomi ti da July end velomi. Wo ma wori to su keje ba tin pari bayi, to n pari bayi, wo sha ma bo.
1: Ma gbese to roke lala, mama jo roi roi.
0: Awon kan de wa. Owo ile iwe ni.
1: Mama
0: end of year party mo pe ose yi mo ose to n bo ni gbogbo awon ile iwe. O se party. Elomi ti so fa awon teacher pe e mo to sele to ose to pari osu keje yen e fun mi ose to pari osu keje gegegegan awon yen na tun gboju soke bayin si

bami Kayode Fashola on te understand sa ni pe ko seni ti monda la wu sola re o ta ni o fe toju bi e ah ko seni ti o wu e ma ja paro fun ra wa but kini ni to won ba sin le kan ma da moran leyin o ah oro owo owo owo oro owo la bere lana ta rora mu bo wore wore lana bi mi ati re mi ba jide eyin owo owo na tun ni o iya ni iya ni a mo be sa

fi kọlọrun fun gbogbo wa lowo owo leyin owo owo ni owo da lara o eyan ba lowo eyan toju bi eyan eyan ba lowo eyan se daada eyan se rere mo discover gan pe lopo igbangba mi isola re o ti e ba ri ija laarin loko laya ti ija n waye ni gbogbo gba ti a ba wo lo ta ba wo bo isola re owo ma je ara reason akoko owo ina ni ni not all aspects owo ni eyan je ki oko ko gbe 5 million kan le fun yawo e pe mo fi ko wo je igba mo ko dashe how to this be 2 weeks 3 weeks e je ki ru okunrin be gbe obirin kan tabi gbe skele kan segbe o bi yawo leyan agboju abe e ro be eyan ara le ewo foko mi le ara bi se won ni ara office won ni ko ni kankan se pelu e owo lo nje be o ti bo so so ti enu e pe genu e da yawo le mi ni o ma boko epo bere igba ti toju ba to won ba to owo gogo me en fe nikan leyin ya le giri o se gini go opolopo igbeyawo gan to wo ba wa mi dada e lo wo opolopo ko n se be si jangba mi mi ni ko ki si ja rara o e kan ri poko ya kan ma yawo ya kan ma a kan ma si oko eleni eh bami antoni bodurin oko ku film number won ni e lekeji ni pe daddy awon ma n play awon orin old school yi to ti pe igan daada ni gbogbo weekend eh e ba ra ma 30 si sola re o olohun ma je ko wo gbeyin loro wa olohun jo ko fowo da wa ni ola fowo da wa lola

ma lo gbo ikede ati gbo oja nsin nda rira da Olorun lo mo nkan ti owo foju baba obirin lodun yi lodun to rin jade kan kan wa wo sususun pe nkan ta won le se ni pe ka won wo studio lo boyo wo kan reti owo kan gba kan boya to yo boya won ja baba baba nton mo yani kan de sako owo si baba ngba yen ni baba kan wo studio ni owo lẹyin owo owo to ni olorun mo fu gbeyin loro wa to ba to lo we yan gan sola re wa la yin ni sick e to li abi now sola re o re rin bi pe ah e mo pe ai lowo lowo gan are ni loto ai san gan wa tori ironu ipaya pe ko sowo te de fe fi owo se awon kan to po nle ironu yen gan a fire je ru fun pa giga nkan.

0: tọba lẹ sa o ti ti fi anfani visa ọlọrun kan sile
1: gbogbo ẹni to fẹ gba visa náà
0: pẹlu accommodation ticket
1: bo ba se fẹ si ni o
0: ma bọ si manland alimam travel and tour
1: fidin
0: bakuno aso iram ti wa nile biba
1: fun gbogbo ẹni to fẹ lọ si hajj
0: ati umura
1: atun ba ni gba hotel
0: lawon 3-4-5 star hotel
1: be la tun le ba ni get moto
0: nilu maga ati madina
1: ẹni to fẹ ka bo hun ko awon eyan won sise se sihara
0: nilu maga
1: to je pe hun lo se visa ati ticket fun won sun bako raye ko won lo
0: e pẹ si manland alimam travel and tour
1: lori

nlẹ oni yo tenubodo ni ojo karun asofin agbale yi ti yo tenubodo to si je pe ojo kefa osu keji odun 2027 ona ni ti ipo gomina ati ti ile asofin ti ipinle nigba to n fesi lori oro na eni ti se akowe eto royin si alaga ajo olominira to nri si eto odibo nile iyan ajo INEC adedayo oketola je ko di mimo wipe ajo na o ni won o fi ate eto ipolongo mi yato se ti won ti fi sita iroyin le okere ekun Kyushu ti gusu iwo orun orilede Japan o na ni omeme ikolu to le ni 100 ototo nlo tun ti ikolu lati gba ti ikolu akoko to je ti isele ile riri to lagbara to ti waye ni ojo isegun Tuesday leyi to gbemi awon eyan meta la ototo nibe opo awon mi ni won fi oro lede wipe ko wa o na ni won ni ifarapa lolokan ojokan latari iwadi ti ile Japan ti won fi sita ninu ohun to ni se pelu oro oru iko adu emi eyan ni won ti n gbe inu ile ati inu papala to fi mo ile ise ti n se beba ati budo itaja ti igbalode to wa ni Kumamoto prefecture leyi ti won fi n wa awon ti ori koyo ninu isele ohun amo to je pe won ha sinu ibe ile ise ti o n ri si motoro gafara olotu ile Japan Sani Takaichi nlo ti kilo wipe nise ni ki won tete gbe igbese lati du awon eyan ti won ba ha sinu ile latari bo ti se je pe egbegberun awon eyan ni won ko kuro ni ibi ti isele alagbara ohun to ti waye ajo to nri si iye omi to wa ni oju ojo ni orilede Japan ni Japan Meteorological Agency JMA ni won ti ro awon olugbe lati joye oju lala kan fi sori lakutan leka ere idaraya olori akonimo gba fun iko agbabolu Super Falcons Justin Madugo nlo ti sasaro lori bi iko agbabolu ohun bi won se dobale niwaju iko agbabolu Scorsers of Malawi bi won ti se borele ona ni oje yi to dun won ti o si je ibere ipolongo won fun ti 2026 Women's African Cup of Nation eyi ti ota sansan lenu latari bi won ti se dobale pelu ami ayo meta si meji ni waju Scorsers of Malawi Madugu nlo gba gbogbo ebi borele ohun to si jeje lati mu atunto deba awon to ye ki atunto ko deba saju ifese won se Super Falcons tokan iko agbabolu Super Falcons o na ni won gbodo jawe olubori ninu ifese won se won yi tokan nibi ti won ti won ko pelu Copper Queens ti orilede Zambia latari ati le ri ese duro ninu ipele agbayo ta mo si knockout bege ono je pe ifese won si ohun ni o mo waye ni ojo abameta Saturday ni AI Madina Stadium to wa ni Rabat kin to mo lo egbe awon koko nu iroyin yi le kan si atiku nlo ti fi gbolohun oro sowo si are Bola Ahmed Tinubu lori bi ile yi se n fi gbogbo gba aya owo ajo INEC ni awon o se ayewo eto awon o se ayewo ate eto ipolongo fun ti eto dibo 2027 mi ole ni ikolu 100 to ba ile Japan fin dande leyin isele ile riri eleyi to gbemi lenu awon eyan metala Madugu nlo ti ni ohun o se asaro gidigan ti ohun o si gbe igbese to ye lati ki ko agbabolu Super Falcons ni kiki to ye saju ifese won se won eyi to kan fun okan ojo kan awon iroyin to nti kan yi ta koso sita atawon iroyin yi ka agba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa pelu itanna www.lageluefm.com ele tele wa
ni kan ni oju iwe pelu itana lagelu fm 96.7 to ba je abeyefo lagelu fm 967 le o fi darapo mo wa tunde olawo ni olootu iroyin yi pelu iranlowo ibukun oluwa olagunju okon joseph eni dobon loko timi e seun te ngbadun wa a oni sura wa ami e ma yi ko eto yin ta lo takin pelu kodri aderogba the street ambassador alafida 1 ni o mo gori agbagbe

kira wa ku dede akoko ni gbogbo te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo mo la ferele ni le ibadan adupe fun olohun oba to so ara lati ose le to koja lo awa kan so ni olohun mo rele ase o si fi se dede adupe lowo olohun o a tun ti de niyan lo san teni ni gbogbo bi kibi ti atebi ikanni to tun lori ofe ati mo fe de oni Isi ajo kokan di nagbo ninu osu kejadu 2026 Were de were Osu ele na otun pari lonu Ewari ye wi wo ye ajo bele de toku Osu yo fi pari Agba olo wa temi ati nya ni balo Odu yi tan wo na ti o ni pete nubodo ye Abi ati wanu osu keje abi Aba iri osu manu si Ama se goodbye si odun 2026 Ama se mari aba bika Yen fu odun 2027 Ewari odun 2027 Layo, ati alafi alafi obe awa ati awon melebi wa won si ni gboku wa wobe o e bo se je niyan ni won gba ti e ba ti se omo e dada mo to ba ti je wi pe olohun oba ni lasin ibere tun ti wa nle lasin ni teyin ti wa te tu fi se faje e ba ti taki ni o e ba mo pe taki e se wo to mo nfenu ja kan fu o e mo mo bolu Yeah, wa pe wole tan yan ni ai kileso iwo kola nso o sugba won to takin tan mo pe ba won ba fa ya ba fowo gba ya bayi eran la ba gba ke se egun awon gangan na pe wole tan sin fi ebun se faje bo se je niyan loruko lo tu eto e oga wa tunde olawuwo alex fagosi niyan mega child of god mega child of god lo wa la pa bi te fi lori ofe ati mo gbo mi ka kiri agba laye e lo ma wo mi iye ni ikanni bani dada facebook ikanni ti lagelu 96.7 fm e lo ma wo loju lagelu fm lori facebook e kokko follow e na e ba ti te lagelu 96.7 fm e ri bo se mole sungba o mole sungba o dabi pe ke mu owo ke fi yo mi ko loju camera bayi ni e ri bo se mole tan yan be ba se wo ni ke ma ba wa pin kaakiri ke ma share lo nje be ke je ko kale ko kako o ka gbogbo ogberiko patapata o ni ke ti ma ba wa share agba olohun oba owo te fi share na owo nu oni akando oni mu yin lowo o agba olohun oba o se je niyan lapa be yen abdul qadir adegba ruko temi alafida e je ka won temi o pe wole ko fe mu sere falafolu number te pe sire 091-23-708-675 091-23-708-675 Abi 081-4249-1006 Number mejeji yan lo wo kuru ikanni ti lagelu FM loseni te fi fi ebu te fi se faje o bo se je niyan ki to mo te waju e je fese kan yabara iyan si odo awon cashier second year anniversary pre cash spot ele to tin lo lataro e tin je mukutun re lati aro e mo pe leni ni eni ni pre cash spot ta ba so ni pa cashier ele to ti di toro fo kale bayi be de bi cashier ni be don cashier ni be de bi cashier ni bo se je niyan eni nla ni se nla awo e fenu ya han so be nbi e mo pe kan ni lagelu 96.7 fm o duro ta da gidigba in ta ba ni se a ni so lori afefe o ti ye yin ba hun o la won ti na fi gba kuruku ti wa lati le o ti pe ge lataye wa ni e wa ri pre cash spot lady e mo tu je owo ah owo re sikisiki mami owo de owo ti bale bage sori eto yi ele da yin na te tu fi lanfani lati fi se faje iyan lori eto yi ni o e ke wa la tete lori ma ta cashie o bori te eyin o ba ta cashie ko le je cashie o e tete lo ma ta cashie bayi e ke le ba je cashie e ke le je cashie e tete lo ma ta bayi *347*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi lanfa lati fi ta cashie.

wa tẹ sori fone yin yo gbe awon lana tele wa fun yin eyin e tele awon lana yen e tele awon lana yen lowo kan e ti dara po ma awon ta yi koto fun losan tin ni yen *347*1004*2# *347*1004*2# te ba ti te yo bere pe melo le fe ta bo ba je pe meji bo ba je meta bo ba je merin bo ba je marun bo ba je mefa bo ba je meje be ba se fe je cash yesi lori eto yi ni eyin si le mu owo yin lo soda won POS idi te fi le mu lo ni pe se ri te ba ti ta lori phone yin yen yo gbe account number kan wa fun yin account number to ba gbe wa fun yin yen e le mo ro pe ah ile kan lo gbe fun yin wa lana o mo yato sira won to ba gbe account number kan wa fun yin loni o le mo jo kon ni o gbe wa fun yin lola eyen mo worry to ba ti wa gbe fun yin ba yen eyen kan send owo sinu account number yen sugbon to ba ye pe network o wa da e ma account number yen lo soda won POS ladugbo yin pe da ko fe ta cash e ni e ba so owo sinu e won mo mo bo se ba yin se ti o fi mu yes yen lagbon be yen eh yen ka yen kan doko ti radio yin ke mo gbo radio olo la anfani lati ku

0: se ja niyan e je ka won temi o pe wole coffee bu se faje sugbon ka to ma lo e je ki koko ki awon ti a ton duro ti wa ti won ja subu Mr. Anthony Bodurin Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola jen soke ko jen sapo baba niyan e lati agbon United Kingdom ba ntoju pin fun mi number ile to lo nda lola baba tunde aje tumo bi baba jeti lati island awon ti chelsea niyan ni gbogbo island niyan all chelsea chelsea for life honorable adenugbo olukayode alase atoludari ile se adenugba san limited niyan ni lo abi okuta up gunners gunners for life eje ka won ti won pe wa lokan fe bu se faje ah rara dadu lo se ni eje bu falafolu hello my face show
1: hello my sister
0: kilo ruko yi
1: Oye
0: diran Ajibola lati orita challenge ka bo sori eto yi.
1: Apise eto.
0: Olorun lo seto. Oye mu bere.
1: Eya number 1.
0: Ibere alakoko abi?
1: Ben.
0: Ibere alakoko. Ekon bi ta riwo wa.
1: Eya ya mo ti ko mo ti ko mo.
0: Ibere alakoko o ni bere lowo yin wipe ta ma so nipa idije MPFL ni sa 2022 / 2023 ko wologba.
1: 2022
0: stroke 2023 Benny sir
1: my city
0: no Ben PFL
1: ah okay Enugu
0: Rangers final answer
1: Ben
0: eyin ba international lo gba case Enugu e se o hello e ka so sir
2: e ka so
0: Kilo lu koyin bo lati ba yin soro.
2: Afisi so la gbe aji.
0: Afisi lati bolu aji. Oya mu bere sa.
2: Number 4.
0: Ibere le keni number 4 abi.
2: Be.
0: Ni odun 2010. E daru ko orilede to gba idije ile adulawo.
2: Egypt.
0: Egypt lo gba AFCON lodun 2010.
2: Be ni.
0: Ole de Egypt na ni. Oya bu bere yin to gbeyin.
2: Kire so.
0: E bu bere yin to gbeyin.
2: Bere wo.
0: Ibere yin koyo kan ti gba kokko emu keji.
2: Number 2.
0: Ibere le keji abi.
2: Ben.
0: Idije le adulawo tawon obirin Wafcon lodun 2016 orile de wo logba.
2: Nigeria ni.
0: Nigeria! Ti gbebu lori eto yi 6188 lo pa number yin abi
2: e
0: ti jebun kaadi bo se je niyan lapa be yen eyin ti fi ebun e ti fi banu bo se je niyan latodo Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola Mega cha je ngba pe kan sigin to loju oja e lo ka san
3: Hello e ka san
0: E ka san sir ki loruko yin wo lati ba yin soro
3: Samson ni lati new garage
0: Samson alagbara lati new garage
3: Beni
0: E ni buku agbara lo o
3: Ah mo ni lo
0: O ya mu bere sir
3: Number 2
0: Ibere elekeji number 2 abi
3: Beni
0: Ibere elekeji ti lo
3: Okay number 4
0: O ti lo
3: 7
0: Number 7 abi
3: Ben.
0: Ni odun 2019 / 2020 ikọ wo lo gba Europa League
3: 2019 Hello
0: Mo gba yin
3: Sevilla
0: Sevilla Oya mu bere yin to gba yin sir Hello
3: Number 8
0: abi Ibere number 8 elekejo o ni ki n bere lowo yin pe idije Carabao Cup ni sa 2020 / 2021 ikọ wo lo gba
3: Liverpool.
0: Lo gba Carabao Cup lodun 2020 / 2021 final answer.
3: No. Manchester United.
0: Manchester United. E si awon orire. E si iko Man City lo gba Manchester City. Bo se je niyan lapa ibe yen. Se ti wa loju opo. Ah, eyin temi te wa loju kan ni lagele fe. E je n da won temi lola losan teni. E n to ba si are ju. Lojo opo ikan ni lagelu FM e lo ma share bayi a da won lola a ada won lola segba e ma bo si asi age inu fi card ke ibanu iyan lo se ni e ma share e je sarodoke lo na lo re po lowo oja mi nba ti lo pa ti mo de pa bayi ori cash e ma fa bo si passport leni e na ri bo se la lataro abi ehn enikan no ti je owo losan teni e ma je owo won ti ko owo wole o ona wole wa gbaje *347*1004*2#. *347*1004*2#. E je ndoke lan polowo oja bi ba padade emi lowo kan losin ni tin gba mo pada bo o ni so ti e ku kale.

0: Ah, ti gbowo lori bayi.
1: Ede le ta naira 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra ma.

0: ni lagi lui baba ni oke kajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi de nbo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba
2: Dede asiko yi gbogbo omo Nigeria owo Yoruba kan lo so wi pe peki moko bara mboya boni to ba kore ayo yo tara fa mora ni gbogbo wa la mo yi pe eto ro ajo polukuru musula koko yi onje nwo gogo owo le ko awon mo gan gbogbo gba ni garasi landlord ti le opolopo eniyan kuro nile nitori owo ole ati je won emeta lojumo agbaro ka mo gbogbo nkan won yi lowo ni ona bayo to ba ti le tele igbesi ologbon idi abani yi ti mo fi gba lejo lati ile ise
3: young professional entrepreneurs
2: ile ise ti won gbe kale lati so opolopo eniyan dolola doloro deni ami lawujo alejo mi e ba n deko yin fa won ara ile
4: oruko temi ni ahmed suleiman adebayo
2: omo ilu oni yin
4: omo bebe lorogun ni ipele osun
2: ije ile so die fun mi ninu ni ajo aye yin sa
4: e se gan atokun mo lo si ile eko mo si graduate mo bere si ni wa ise ijoba nigba ta rise dadi mi gba mi ni ejo won so yi pe ki mo se katakara owo irin iron rod so mo travel lo si ile eko lati le ko owo irin tita fun odun merin gbako nigba ti ma fi ko ise na tan owo die ti won fun mi ati eyi temi na ni o to mi gba shop ka to wa so yi pe won fi bere business so mo pada wo yi pe ki ma kakakiri awon bi ti won ba ti se building project lati ma ba won order fun irin mo se leyi fun odun meji ti mo si fi tu owo die jo lati japa ki n lo si se lati fi ko opolopo owo jo ki n wa pada si Nigeria lati pada sori owo irin tita mi unfortunately eme to toto ni mo gbiyanju visa yu ti mo si ni ijakule ni odun 2011 yi na ni mi ti n koju soro inawo kato wi kato fo bukata ti gbenu soke ko si si tangible income ti ma fi keta fun gbogbo nkan wonyi opolopo eniyan lo ro pe o si spiritual problem ni ko ri be o si ma sarajo bi nkan to na ba ti ju income to wole lo ko to wa di pe nkan wa koja la mo ni lati ma wo na abayo ni mo gbo information to yi igbesi aye mi pada si daada financially mo fe da awon eniyan die leko laarin osu mefa lati di millionaire ogun eniyan to ba koko send oruko re ati address re sori number ti mo fe pe yi
3: 080-77-72-34-13 080-77-72-34-13
4: nigba ti mo bere lati build business mi lesese nigba ti yo fi di July 2019 income mi ti wo 7 figure losu nigba na ni odun to lo lara awon igbese mi ati awon organization mi si awujo afun 1000 family ni special package to kun fun orisirisi ounje ati bebe lo lara awon ti mo train ni arakunrin kan o study microbiology sugbon ise 10000 losu lori elomiran to ni to je osise chemist nipa ti mo pade re losogbo arabirin yi ma nrogun lo da won supplier lawin tebi pe ko le sanwo ile to ngbe landlord ti le jade ti o si ona bayo fun ju ko ma so shop re lo sugbon loni opeyemi wahid ti ni moto ayokele oloye latara project yi nje iwo na wa ninu isoro ti salary owo osu kokan ohun to na boya inu re kodun si ile eko ti awon omo re nlo o le je graduate to nwo lati establish ara re nje o fe ona luyo nile aye olotu
2: yes sir in tele yi be se npe mi
4: mo fe da awon eniyan die leko laarin osu mefa lati di millionaire bẹ́ẹ̀sì ni kì í ṣọ̀fẹ́ o just 20,000 naira ni fún consultation ṣùgbọ́n ìròyìn ayọ̀bẹ̀ ni wípé mo fẹ́ ran ogún ènìyàn péré lọ́wọ́ ogún ènìyàn tó bá kọ́kọ́ send orúkọ rẹ̀ àti àdírẹ́sì rẹ̀ sórí nọ́mbà tí mo fẹ́ pè yìí àwọn wọ̀nyẹn ni wọn ò ní sanwó consultation fees tí mo pè ní 20,000 naira ṣùgbọ́n tí ọba ti sí nínú 20 ènìyàn àkọ́kọ́ ọ máa san 20,000 naira o nọ́mbà náà ni
3: 080-77-72-34-13 080-77-72-34-13 13.
4: A se mi sanfani lanla yi ti yi igbesi aye eni pada si dara dara. Fi atejisi oruko re ati address re sowo sori number yi
3: 08077723413 08077723413.
2: Ẹ ṣeun ṣe inú mi dùn ayọ̀ mi kún má ṣe fi ìgbàlà rẹ dáhùn la ìwọ ọ̀rẹ́ mi.

Swiland Aba Venture Olorun ni fun won se ki se eyan o le ti gba won o e wa je ki fun wa leleyi e farabale ke gbo mi daada mama se afojudi o afojudi a ma ko ba yan inu n to ba n se igbese to ba fe gbe awujo to ba wa mo be o mo la fojudi elomi yo ri agbalagba a wa wo wi pe eh pepese mo ni nkan lowo ju agbalagba yi lo whereas now mo si ju won lo na emi lo moto awon lo moto ooto ni won le ma lo moto wa so ton wo na aso won do ti gan temi si beta awon ooto ni sugba nkan kan wa ti agba to nri to ni ti wo o ni asire ye ko han si opo sugba ni to ti seri oni o le so o agbalagba to ori to ti danu agbalagba to ori to yeye re nitori boya gberaga okan ti e se mo pe omo ya afojudi ni ngbo ba wo pe kini ko si nkan kan ti o se now ko si nkan kan ti o se o de se won le ni ba ni ki la se o la se han lawon agbalagba ni won ma nso agba bi yo wa wo omo yi pe ah omo yi o si da kan ma se mi lo se bayi si omode o mo nkan kan o npe ni kini kan egbo mi daada

in to le wu ni sugbon ke han so polopo wa awon agba ni omode buruko o boju weyin sojo loluwere jani afoju di ti ko ba opolopo o ti sele lai moye igba e wa romo mi adele abi eri agba mi gan na agba na ma se agba agba ma safoju di na so mode gan gba mi tori pe ke si omode nikan lo safoju di sagba agba na ma sa pani a e je ora fo moye ele e wo e je ma sanku e je ma gba leti agba mi o no wo pe a ki lo fe sele whereas mo julo na o to ni o le julo o sugbon ni ti oju ma kolu gana ta wa gbe lo njo mo boyo mo won ju oro gege bi agba ewo afojudi nigba mi yato sibi ti mo tun ya si e ma ja tara wa o ebo ti e ma se mo ma bi sawada pe I ma saba ko ba won oyinbo lopo ogba ngbo oyinbo ba ri ejo won ti ri pe ejo re o yo tun wa mo ni oh my god this is a snake let me see is a snake lo to awon tun wa ma bejo si won pe nkan kan ni scorpion akeke elomi a wo pe we are as okere now koda o ti e wopo laarin awon oyinbo awon tun fe fi perform experiment ebo mi le regun tabi ku ri nkan kan bi ebora kan a tun wo pe oh my god this is beautiful sugbon to ba jo mo yoruba yo japa ni o sugbon gba mi ewo oro yi o jinle po sugbon mo fe sare lo sibi ti mo lo gangan mo gbiyanju lati salaye e fun wa die die awa gan ta je omode agbangba mi a o pe scorpion kere nje ki ma nje ki nkan fowo kan nje ki mugi kan ki nfora o de ri o de pa kilode to o pa loju ese o wa nfowo kan o fi sere bi igba te eyan fori o ka omu ni bo ba wa ta o wa ni o ta o afoju di lo se tori pe ti e ba se be o mo se to nse pe ise bi ni kini yi o de to safojude e mo ja tara wa o mo lo si bi ago ara wa e je mo wi pe ago ara wa yi o se pataki po ago ara wa yi o je nti agbodo ma ponle daada ago ara wa yi o je nkan ti a gbodo si afoju di re o fese ko o wa ri wipe ese to fi ko yi o nru o die die oni wo e ko mata na o ma lo fun ra e why to nwo ran why kilode to nwo ran o si nru o fi ile e ma ja tara wa yo ma develop si ni o o dabi agbado to gbin were were la agbado o ma wu abo san ko ni isin o wa ni pepese o fe fin oko yi o nigba ti won ti bo san tan o wa wo pe en whereas na se bi won se san tan ogun pako pako yen si ma sise na o wa nfi ile so mo pe oko nwu bo die die nu kori ko ma wu nbo yo ma wu bo ba de level kan in ta fi nfe ko yi chemical ikoni ba sise o ti igbo ba wu de level kan o to ba ti gaju omi to ba mo niwon le yan ma dalasi o bo mi ba te poju to dalasi obaye lajenu o o de ma gbon mu e ma gbon mu tori pe o ti ba ye eje were were o ti nwu bo o de nwu ran bo wa di po gatan asa e mo le fin bayi o le fin kini o ton lo gbe nti o ton bo san ni bo ba le da san be lese to fi ko seri
o de n woran die yo mo bureke ni o bo ba de ibi kan agbara re o ni ka mo en to ye ko na 2 naira fun yo pada di n to na 10 naira fun ah ewo eje nse mi mo na en su yi lanti de eh dixie e ba ngba ngbi oke die na ngbi oke die eje nse mi mo na mo nbo eje nse mi mo

0: adupe lowo olohun oba mi edumare asiko ta wa yi gbogbo e tutu rinrinrin e ma je ntan yin o te ba fe gbo to asiko yi malaria po nta o fe ni ti oba mo bo oba mo tele on lo tin gbo yi o o treati malaria lose to lo baya ke ti ju bi ose meta lo o to wa ri para re nri bakan bakan o wa ni e se bi mo sese logun malaria tan bi ose meta ni so tun ti ye ki malaria mo mi e fe gbo to e lo beere malaria po nta lasiko yi ke kuku se pe wo lo ko wa asiko re ni nkan kan si mo wa ti mo ti malaria isita iyun iba stress ngba mi awon to ndoju ko je mo pe malaria ta ba treat e mo gbagbe o ke se po lo o ko lo o o le o wa sa pamọ ni ko se po lo rara rara ko fi ole won pe awon ogun kan ni pain relief e wa lo pain relief tan e wa ni pepe se seyen to tin ruo apa yen to tin ruo se bo gbo nti won pe pain relief ke se pain release ke se po lo o kan relief e fun gba die ko fi ole o relief re ni yo ton pada o yo tun pada ṣugbọn gba mi stress ta ma funra wa I ma saba je ki gbogbo awon to sapa mo iko tun pada hey ni mo se ngba wa ni moran papa julo asiko ta wa yi malaria opo nta ko si to ji opo nta yin e wo ataro wini wini gbogbo e o tutu bomo yin ba fe sun e je owo so si e je owo so koda asiko yi bi e ba se nu bi ta wa wa yi to je pe ni se ta ko bi eyan gbodo fi eyan gbodo fi si eto I ma gbo na ni lo fi je wi pe dandan won gbodo tan AC ah bi eyan ba dan wo lasiko yi to pe AC lo wa nsi lura sha hey die o nsara jona omo ti n wuko ori pe ko rora se kekeke o si n wuko to n wu yen niran o si n wo ran yo fe jumo lo o boya bo se ora n wuko owo n to ni idi kokan lo mu nkan gbona yo si lo ori ko ni idi jare mo ti pada bi ti mo ti bere nu o tori pe mo ti n pari eto lo die die mo wa pada be bi afojudi o ye ko kan mo mi gbona bi o mu nkan gbona ki kon si lo o wa fi ile oji o ma se nto wu iyan iko won wa bere si ni dara to wu o nfeju si o na pa o na se to ba feju tan mo lo ogun eyo kan lo yi ora tele ogun o pada di meta merin baba sora o lo fi je wi pe gbogbo n to ba nsakiyesi to fura si pe nkan bayi ko ri bo se ye ko ri mo fi olorun be wa e ma je asafoju di o idinu to fi je wi pe o da ka lo yera wa wo lolorun oba mi fi gbe ile ise yi Swiland kale owo ohun o si won o ayewo ati maran ni won mu lokun kodun ni ile ise yi ayewo ati maran awon to ti lo be lo ti njeri ise lo kun owo dokita ni won o se raaye lati wa sugbon mo ni gbagbo pe ngba ti o ba fi di ose to nbo olorun o ti rora je ko deku won ba tori pe onise ijoba onise oba won lo fi ra re so fani sugbon e lanfani ati pe won lati ba won soro bi mo se n soro bi won ba gbe gan eyan save number won sori fóònù yin pe dókítà Swilandi ẹ save wẹ kẹ wa pe wọn gbọ ba rọrùn pe dókítà ẹ kaalẹ mo gbọ yin nkan báyìí ló ń ṣe mí ẹ gbọ kí la lè ṣe sí wọn rọra tètè fọgbọn ba yin sọrọ torí pé wọn busy díẹ tọpọ díẹ ṣùgbọn àsìkò tá à ń sọrọ yóò ṣeé ṣe káyè díẹ kó yọ ẹ yẹ pe wọn owayewo ikan tu owayewo ati eh kaadi ikan 2000 ikan 3000 edakun to ba mu yan kan wori afefe to si se be lati bi odun meji meta merin to lo nde si n ran won lo o ye ke mo wi pe olodun ni ki se eyan bi aso oga mi egbon wa oga wa akekan bayi abu oloye ani olodun ni olodun ni olodun na ni ki se eyan o eje kemi wa fun yin ni number dokita ke pe number won nibo ni won wa won wa lakure beyin ba n gbo mi lona to jin won be lakure won si nbe ni ado ni Ekiti bakan na won wa ni Ibadan yi ta tin soro yi se yin ma di Oyo titun ki sa di Oyo na ye metu o ki se tona to je o ehn adi Oyo titun e seun be ba ti muri lona adi Oyo titun gangan te ti kuro ni oju express te ti muri lona adi Oyo titun eyin e kan so pe majerita le ti fe so e ma je kan gbe yin wonu majerita lo e so pe e so ni majerita bus stop koda lati yana adi Oyo ni ring road un okado gboro gbe yin ju 200 naira lo sugbon ka lati challenge won le gbe yin 300 abi 400 ko gboro ju ban lo sugbon ka ni yana adi Oyo titun yen gangan ni ring road ko gboro ju 200 naira lo lo batan be ba ti n so ni titi gangan e ma je kan gbe yin yawo inu majerita lo e kan je kan so yin titi e fona odo won le won tabi ke pe number dokita lale yi bi mo se nsoro bo ba de gbe e save we number won re o 070 390 4687 le kan si 070 390 4687 number 1 o 070 390 4687 fun igba to kan yin 070 390 4687 dokita Suyilandi ewo eje ma lo fun tose yi kin le pada lose to nbo number yemi ijalare yi te ba fe pe mi number mi re te 080 67 38 38 88 emi e se dokita o sugbo le ni ise te fe ran wa nipa se oro siso yi 070 80 67 38 38 88 tabi prince yemi ijala lori facebook 080 number do mi nu 67 38 38 88 lagbara olohun e ba dokita pade lose to nbo oju oluwo wole laipe yi adeyemi akinyoye lo ko mi o titi ojo mejo alafia wa kuni di fi afia oluwa fi kayo akiyin emanuela ki gbogbo yin na se o te n gbo wa te yin te tun gbo wa ta le da ko yin alafia wo ni di fi afia a pade lose to nbo adeyemi akinyoye lo ko mi yemi ijala odijo mejo odabo
1: was at it Sweetland Abba Ventures. Oh, see you, new white song. That's our long

0: Ọlọ́run alaye ni ankin ati igbimọ alaṣẹ ni ikan yi lankin yi pe eku kale ma binu ko lo wa ja ide e mo ro pe ina ti gbo pe nkan kan lo sare wonu nkan igi kan lo wo lu gina sare yo to ki eku nbe adupe lagelu 96.7 fm lawa oju oluwa leto yi eto to wa fun igbala to wa fi wosan to nko ni ba ti nlo aye irorun ti orun na de tun dara fun ni oju oluwa temi ma nso ma ni camera ni ogbo se onikaluku lo nwo patapata ise onikaluku la si bi lere to ba ya camera yen yo play back to ba ti ya Tunde omo lawo oni oga agba ni kan ni mejeji akiyin be na ni kebugi akiyin o god bless you gbenga laiwola Dixon Itunu ni amoju ero wa David Olatoye na wa nbi ajinre Kayode Oyebode yin ni emi ama wi pe mo begun ja mo segun egungun mo ba orisa ja mo lu orisa mo legba mo gbianju lati ba Olorun oba ja gbangba Olorun oba da mi o se ni Olorun baba ti da o se farawe emi na ko oju Oluwa ti nbe lara mi ni ya fi Lady Evangelist Dr. Kayode Oyebode God bless gbogbo eye eniyan wa te gburo mi njejo te nbere lotun losi gbogbo yin papata laki e wo tori akoko to ti ko wa npanpa mora nigbati o ba di asale idaji kan pelu Oluwa a ma lori ofe lati ma bara wa so opolopo oro bi Olorun ti nbe ti emi e wa ti mo ba lo soke Olorun ti mo ba parade ki la fe gbe yewo nkan to lo ni o to de bere ko ibere kekere kan ni ti o mo si mo wi pe yo se temi ati ti yin lanfani e ku kale
1: o ba le bage o wole pelu ti bitters jagun labi opo yogun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara wo ya ya 50 bitters be ti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati son to wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nibi Kuba. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. SLR Kakiri Bobo Biti Watin Taja Tojojulowo. Office address Iwani. Lot 3. Light and Craft Building. Bashorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nabdaki Jolote.
2: لبيك اللهم لبيك
3: Munadi Ali Imam Travel and Tours n dupe lowo gbogbo eyin te nbaba ni ajo haja ti umura amariri yin o bi e se nfi gbagbo sanwo maka sanwo umura sile ise wa tolorun o si je ka wa na jampa yin fun gba kankan ri ese o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba Saudi Arabia ti fi gbedike si oro haja ti umura todun yi to ma je 26 September 2026 gbogbo eyin te wa fe wa lo si haj e je ka ite ma wa sanwo sile to di September 20 2026 wo haji todun yi ni o ma je 8 million naira ninu e le o ti gba visa ticket accommodation maka ati medina pelu jije mimu baba nbari ni pe PTA wo down na ni maka afun yin ninu 8 million naira yin tara sasa kan si wa lori itakun agbaye www.manlandtravel.com telephone 08057522230 tabi 0702686275 1 agwari number 1 Randolph Plaza Iriakari Estate Oluyole Extension along Akala Expressway Ibadan number 31 New Court Road Odigbagi Ibadan 5850 Indianapolis USA number 1 YBA Complex Sabo Ibadan Shopping Complex Iyanago Idiroko Border Ogun State Millions Multipurpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
4: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: Ejowo, eduro na jare.
7: Ah, ilo sele.
6: Ki won to so wa po. Nje o ranti po sele ri television fun mi. Fridge nkan, ero fosho. Ise ile wa ma fowo fosho nle e ni 2026.
4: Ni tuto.
6: Ka sa so pe o ti ra won abi?
4: Ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti CDK e wa.
7: E won lo tun je CDK bayi.
4: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifosho ati be be lo.
6: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
4: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
6: Oluso agun kan. So up
4: Pẹ̀lú CDK ẹ̀, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwádùn lu agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK, san díẹ̀ díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ayé rọrùn.
10: Fún ọgbọ̀njọ́ àti ọjọ́ kan iṣẹ́ agbára yóò tún ṣe lọ́dún yìí
11: o. Ẹ̀yà ṣàgbọ́ agbára ìgbà yẹn ló ń gún yá ní ìgbà oṣù kẹjọ bí ọlọ́run ti máa ń rìnrìn agbára nìyẹn. Nípasẹ̀ ìpè wòlíì Daniel Amọ̀wálá ní méjì JP.
12: A
11: Ashley, Ashaju Pastor, behind the new year estate, Aruro Guru Rojom Bado, Akoko Jutu Radio, Yaja Dori Raju Amiyo.
12: Eti yin melo gbogbo eyan pile Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori sirisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi 7 pawon ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagide yapa high quality stone mix blender garage n be lori stone mix blender wa stone mix yam panda aso su di yan leyo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pot the doctor recommend we come alone lo asiko yi present iron awo gba lo de lo risirisi abomo for 7 dish rechargeable fans gbogbo rin se to wulo fe yin ketra solar fan won we lo ni kitchen ati ninu le o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora on kulele for the original souvenir pe ran le ma lo si white stone souvenir ide ape oduduwa building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
13: Bàbá Ìgbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
14: Kára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà ni ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìgbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti ń lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀yìn ọwọ́ kẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba iṣan ara ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
15: Ominira coffee water.
16: Gbogbo ti gbowo lori bayi. Ede le ka nera 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

Alhaji Sikwani de barista. Orun re won baba orun re ni ale etuni oro agba fun ti ale etuni egbo ke fi so wa alaafia o fi ti joba se pe ki okado mo ni ago mewa abo o se disin mewa abo ni ale o se disin o ti o ba ti pe mewa abo ti n lolu ati ro ati to gun o se se ko bo se owo awon ti amuyan mo si muyan o pe njo keji o de court o fi yen benta o ma pe mo ti ri awon ti mo ku ni orire primary school ni gba yen pe o si pari ko pari ohun egbese ku ni be oro agba tale to ni na ki si awon kan won yi e mo pe bi jo ba ma si ofin kan eyan le se boya o ti pari ngba ti en ti se bayi won ti joba ba to kede pe ago mewa abo o le dagun mewa abo ni o to ma digba na awon eyan kokan ti won ku ti won si ja si gba pe awon ojebi won lo ja won si agudi o be ni en ba lo ojebi won le fine e amo o ewon ojole ewon ojole o ejo e kiyesi ara eyan ba hun elekeji oro agba ni awon nkan ti abalaye oto ni awon nkan ti abalaye oto ni o adaye ba ti a si ba ni aye won ni egun olulu yo jade o si tin jade iwo ni o si nkan kan biyan ba de lu akewo ikewo ni ingbo ti pa joba le aye ni kini ti e oto lesin oto lasa oto lesin oto lasa ululu o ti n jade tipetipe ti yan ba si taku ti o asan se o se se nkan kan ati nkan kan o sele leyin gbe yan wa lo akidi to ri ululu to daso buju to ri ululu nkan kan ati nkan kan o le sele o le ma sele gan lori ti e ko sele lori omo re mani lemi gbogbo awon nkan wonyi eyan awon nkan wonyi ere ni o le ma jere ti o ba sele nigba ti e o le se sopo mo omo awon nkan kan ati nkan kan ti won ti fi gegun nipa re ni elomi o wa sadua sadua yo gbadua gbadua olowo fo le yo ma wo o si ni mo pe iwo gangan in lo fa egun mi be te yan fa suri omo re to ne mo ululu njade o ti jade lana o jade loni lona na yo to jade ki wa ni wo to so pe o da lona o da ki lo fe da lona fun kin ti e abije yanju o wa yanju wo ti nkan ka ti nkan wa sele leyin opolopo odun iwo ni mo bi o ti fi ese ko a fi fese ko ren si de adua le ma ba mo ti an ba ti ni o sele te an ba de awon ilu mi ti an ni won soro nbe e ma ni loru o awon eyan tori kun wa nbe atalejo won so fun e ma ni loru won o si nini loru ki a ni iwo a so pe ko ti e si tojo irin ni odu ni nkan kan ati nkan kan le sele bene eyan ba hun awogede n gbe mo si n bo dixon isunu somesiwaju.

Alhaji Ayinde barista. Ki mo sire e je se bayi number won koneto amotekun e je fe ni meji si meta nu won koneto won ni ijoba leko kan meji si meta afijio ijoba bile afijio number won re oye bisi akindoye bolanle 08081 04 57 83 081 afijio nu won so afijio oye to de sunday 08107095138 number 1 e kole ko se ti o le wulo fun bo ba niyan ni Ibadan o le ni loyo o se pataki afijio nu won so o se pataki ona je se bayi ido Olarewaju Gbenga Olarewaju Gbenga number ti koneto bere local government afijio temoke leyin re onedo egbo mi Olarewaju Gbenga 08077886499 number ti koneto ti ibenu ijabile ido Olarewaju Gbenga 08077886499 ekole de ba ti na ti rin gboro woro woro woro woro awon ajoji ti e si mo lo tema ni osan gan ti rin lale tabi ti e mo lale to rin ni osan gan oju eni la fi oju ni alaka fi sori e ma wura yin ni ran kudija ara bu ni yo mutale wa o tale biro iyen o se nkan kan ama ti e ba le se o se se ki nkan ka ti nkan kan ko sele emi ati ya o ni gbalejo oran be n ba fe gbalejo sile fi ran ni kini bi eni kiji mo bo bi le rara bu ni ma si fi le ile re aya ma fi haya fun ati e mo yi awon la lo da se won be o se pataki mo lo be mo bo bi lo lowo mo eyan baun

0: si en gbo wa ninu ile bayi mo to wa lodo magaji ti won daruko won lekun rere magaji e ku ojo mejo meta
1: dojo emi ni magaji oloye rafiu alabi adeyinka oduran ni aliwo ibadan
0: magaji
1: oduran
0: okuna
1: oduran oduran
0: oduran oduran
1: ni
0: aliwo ni ibadan nbo ni oko oduran wa ni le ibadan
1: ogundipe
0: ogundipe ni joba bile
1: egbeda
0: egbeda magaji bo le se rin ajo yin nigbe wa lewe tori ti ma bi mi na gbe akion ma ke bo lo se rin ajo re ma ma so were were bi se bi mi oko ti mo dagba soko ki to wa badan bo le yin na se rin ajo yin
1: adupe lodo olon won bi mi ni 1959 on the 27/11/1959 won bi mi si abule ogundipe abule ti en pe ni ogundipe ni kumapa olodo ire ibadan ni 1959 mo si lo si ile iwe methodist school ni 1966 mo de jade ni 1972 mo bere mo lo si primary school mo lo si secondary school leyin re na ni mo bere ikose
0: ise wo lo
1: ise afirin dara weda
0: nigba na
1: eyin ba na ni mo se freedom 1981
0: adugo wo lo
1: ni okeadu
0: okeadu bana
1: ni mo ti kose
0: si ama ni eyan kose eyan mo ko lodo enikan se le na ti oga oko oko oga yin abi eyin ti fo
1: mo kose ni odo oga mi aleaji asimi moyo sore ki olorun ba mi fori je won
0: ami kadi isulu badan le badan won je ko fi ye wa pe keyan mo to ko fe mo gba ile o fe mo jagbale o fe mo se nkan kan won baba mi nlo fun won amo a fun amo keyan mo to re eje mo gaji awon baba oba ile badan na si so be pe awon o fe ari magaji mi to de pe tori to fe fe je magaji nu eyin gege bi enikan ke le ri social rin
1: se ri nipa angbale angbadukia ti awon baba won ti file ko tona rabi ti wule omo ni won fi so fa bi pe ko kaluku ko wa se re se to ba ni se owo gidi lowo ko ni je ku je ti o ba de moju tawon eyan to de ba won soro a n gbalẹ ni a n se si kuse ni ko tona gege bi awon baba wa olubadan kabiyesi o bi en se gbe gbogbo e lowo nisin ko kadi pe lori ki leke pe lorun ki ilu kere ba ko je si o ba pe bi won o se fe yen ni emi gan gege bi anika ni mo farama pe won n gbalẹ ni a n gba nkan kan ni tọ́nà rárá bíi ti wulẹ̀ ọmọ.
0: Ìlà rèwò ìlà irú èwo ni wọ́n máa ń kọ ní agbolé ọ̀dọ̀ yìí àbí kò sí lámì.
1: Mẹ́fà olówù làwa máa ń kọ.
0: Mẹ́fà olówù mẹ́fà olówù ṣé ilé yín lóríkì lórí ṣàtàlẹ́ ni olóríkì tiẹ̀.
1: Ṣe rí wọ́n máa ń pè wá ní odunran gboku bólù awuturu tanra ẹ̀jẹ̀ odunran gboku gbèlú awuturu ọ̀tanra ẹ̀jẹ̀.
0: Ẹ̀dá kan yín lẹ́ẹ̀kan sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
1: Orúkọ mi ni olóyè Rafiu Alabi Adeyinka Oduran ni agbolé Oduran ni aliwo Ibadan.
0: Ẹ ṣe.

asoro dabi agba olohun ni je keyan dagba ton ko wa di bye e ti gbo ohun mama eyin te ba wa pelu mi ni ojo Sunday e ma ri pe mo se eto kan a se eto kan nibi ta ti so fun awon eyan ati omode ati odo ati agbalagba pe itoju awon obi o se pataki gan mo po opolopo a ma reti pe lale ya ma so nipa oku atobo e sha ni suru fun ra yen je ka search eto wa nle nu ibere mi lale yi ni pe bo lo se ntoju awon obi e tori iya ni kokola jade wa lati soro nipa laaro yi ani bo lo se ntoju awon obi e je o ti pade ni to so fun e ri pe ogun owo toju ogun owo la ninu aye yi ohun ni keyan toju awon obi e kinu awon

mo lero pe opopolopo wa la gbo nipa nkan ti o mama so lale ti akoko ba wa ma si to play awon voice note kankan na to wa nle sugbon kin to se be itoju awon

o se pataki ma fe ki eyan meji si meta ma fe gbe pe eyan meji si meta ki le ri si oro ti mama so yi ati pe ki le ro nipa awa omo ode oni to ba di ti itoju awon obi wa se o ko hun awon omo ode oni lati ma toju obi won ko fi won sile kan ka won lo nti won ko lo ma saye won abi oni nkokko to de ti awon omo si fi nse be because mama ni awon ti pe ko down sugbon kin to si oju opo sile te mo di pa awon eyan ti n pe mo fe fa koko yi ro gbogbo eyin woli gbogbo eyin pastor gbogbo eyin afa gbogbo eyin imam gbogbo eyin oniseese pe ejo eye so fun awon omo pe iya won lo nse won eye so fun awon omo pe aje ni iya won e wa koju omo si ti iya against iya e wa koju iya na against omo omo a wa se kini a wa kuro nle a wa lohun fe ri yin mo eni ti o mo gba ti e gbe oyun e gba ti e bi gbogbo nkan te la koja te to to fi de level ti o ye pe o gbe bag obinu o kuro lo si le eyan kan lo duro si ni a ma so pe eyan buruku ni iya yi e wo eni yin si n pe latekan e je ka gbe pe ka

0: ma binu credit yen tun tan ni so mo sai tun ra kekere kan si nisin se eni eyin le ni number yi abi
1: be ni ma
0: so ti ba pe yen ni tan ti ma pe yen ali get yin pelu number yi
1: be ni ma
0: e so po mo meta le bi
1: be ni
0: eni meji salaisi so wa ku boda yin nikan se e ti ele ti n pe won
1: a se pe won ojan
0: e bo se won ba yin gbe tele ko to mari lo si ife ni hello
1: ma
0: grandma mo ni se eyin ati won lejo n gbe tele ki won to kuro fi sile lo si ife
1: emi ati eko la jo n gbe igajo ni baba e wa baba re won lo professor ni boya america go lo wa si boya bujia mi mo
0: se baba e wa laye
1: o bi boya wa laye mi mo
0: a se
1: ati gboku esa
0: bo se beyin eyin ati baba e lejo fera

0: ise olajide ope yemi kehinde dada adebi you want somebody should type the second number please me will get your number rara I'll call it out again I wish to talk on the matter I have an experience to share alaji jenny fuja abbas one year kweto kehinde dada adebi the number is the two numbers are on now the number first one is 091 2 3 7 0 8 6 7 5 or 081 4 2 4 9 1 0 0 6 but about worry I feel well to worry you ago e ma ni ke ipere ni pe iseju mewa pere loku ki adide kuro ni ori eto ki abe okuta woman wa wole pelu egbo igi won aha so e je ki a lo sodo awon daddy uk ati uncle bj ki a fi ni raye ke tun le e mo o e tele wa lojo sunday lagbara olohun tori sunday to koja la bere eto yi ohun ko lo ye ka se lale sugbon tori iya yi pe awon to pe lera lera po gan sugbon ti iya yi ni won so pe agbodo tete se nkan to ye ka le se lati fi save live iya yi ko nse pe ko wa di pon mankara ti iya yi ba ti wa lo soda olohun ni je 80 years old ko soju won da wa nu ile nbe yen ni loneliness lasan o le pa won ah ta ba jo rira ma gba number omo won a ma mo oyan ta fe gbe oro to wa nle yi gba olohun a de se aya olohun a de se bo se ye ko olohun se se fun iya yi at 80 ko ye ka fi ile fi iya le ki iya ma jiya opolopo awon arugbo lo njiya ni old age won e ranti pe awa na a si nlo si ibi ti ati ma darugbo na wa mo le gugu mo le fo mo le se gugu e o si ma pin pin pin e ma pin lojo kan teyan ma ma di eni to ra njoko to ra ndide to ra njeun to ra nfi erigi pa nkan mo enu mai sugbon olorun a se eyi to da lakoko yen uncle bj oya amorowo le fe gba awon ti won si ni iya ati baba fun amorowo le fe gba won amorowo le fe fun won
1: ejo e ma toju won no matter what won ti se fun yin nigba ti amo pe sometimes gba mi awon parents we me won bu te pe nkan ton se fun awon omo e te pa mi lawon le dariji won but e ma ro ti olohun mo won lara tori to ba ti to stage kan in life na eyan tun ma depend lori awon nkan na ni so gba won gugu nkan to ba ti wa to ti je pe nkan ti won ti se fun yin ti o da te pe o buru jai e kuku re yen sin olohun lara won mo se bawon agbalagba se won so esin olohun lara won e toju awon obi eyin eyin te se lobi eto awa te pe ati awa ati wa lenu e ti pe to ba January to nbo yin sin daddy ma pe 50 years daddy mi ti ku 50 years
0: my ma ti ko orisirisi flat lorun
1: ah so I was a very little boy 13 years old ni baba mi ti ku so iya mi no de ku ti pe 20 so ke ite lobi e mo ti te ni lowo te fi sere so ejo whatever to ba wa laarin obi ati etojo awo bi yin o eyin obi na e ma wa nkan sile o that you can so kini kan leko bi ma so kini e won ti ma fi okele meji senu omo ma fi mi ne fa senu temi so ta won ba do ma on ba ti won lo ngba to ba ma ya emi na lo ma ku pẹlu iyawo iyẹn ti ẹyẹ bẹẹmi ò dẹ sí ayé mo dẹ pé iyawo nìkan ló wà ń bẹ a máa rí nǹkan tó máa fi ṣe kinní so ìmọ̀ wọn ti mi jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun
0: ẹ ṣe gbèsè
1: ṣe ó dàrọ.
0: ẹ á kọ́ọ̀lì yìí mo ní kọ́ọ̀lì yìí ti ń bọ̀ mo ní kọ́ọ̀lì. hello.
2: hello.
0: hello.
2: hello. hello chikito.
0: yes sir. yes sir.
2: okay mo ń pè láti new york mo ní ìrònú kan láti new york nítorí wọ́n sọ wípé kí ẹ ṣe àwọn ipò ẹni tó ń pè nàìjíríà nípa ti ba ìlú yẹn jẹjẹ àwọn èèyàn gan ó sì ní jẹjẹ náà ọmọ àwọn ọmọ ìwé ìlú òṣìṣẹ nípa ti ń gba $70,000 fún minimum wage tí ẹni tó ń sì ní jẹjẹ bóyá ọmọ kan tó ń pè ju ọmọ kan ti sá lọ ti fìyàwó kalẹ̀ àti àbí sóbìnrin ni ọmọ màmá náà àbí sóbìnrin ni dúró ti fọkọ lọ sí ìgbà ìsìta lọ sí àwòṣe mọbi tó wà sọ pé tìtìbìjì ayé tó báwọn èèyàn nàìjíríà ti